0: Masarap sa umaga.
1: Masarap din sa gabi.
2: Boss Max 3. Strong and creamy.
3: Kape na may mangosteen.
2: Boss Max 3 Coffee. Gawa ito sa piniling coffee beans at puno ng mga sangkap na galing sa prutas ng mangosteen. Sarap! Sa bawat higup, gigising ka.
4: May mangosteen ang kape ko.
2: Boss Max 3 Coffee.
0: Kapeng mangosteen sa sarap.
3: Boss Max 3.
2: Sarap!
3: Kape na may mangosteen.
5: Zero trans fat. Zero cholesterol.
3: ₱24
5: suggested retail price per sachet for all generations.
2: Boss Max 3 Coffee comes either creamy or strong.
5: Available in Mercury Drugstore, Watson's, 7-Eleven, and other leading stores nationwide and online.
0: Kaping mangustin sa sarap.
6: RJ 100.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon,
2: hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
1: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po, si Darwin Shornak.
2: At ako naman po, si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
3: Watch and listen to Mac Serbisyo, Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Tol Mac Ignacio. Tol Mac Ignacio. Balitaan at serbisyo publiko. Mac Serbisyo. Mac Serbisyo.
1: Good morning po mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig dito sa Mac Serbisyo sa DZRJ 810 Radyo Bandido TV. Ako po si Darwin Shornak.
2: At ako naman po si Jessica David. Sa ngalan po ni Consi Tol Mac Ignacio, welcome po muli sa aming programa. Samahan niyo po kami sa loob ng isang oras. Kamusta po kayong lahat? Kamusta ka Darwin? Ang daming nangyari.
1: Yan, oo, no, ang hirap ng mga pag-uusapan natin. Nakita ko yung mga dapat nating pag-usapan ni ang medyo mabigat, no. Ang hirap ikwento, 'di ba? Kasi ano, yung iba rito ano? Malapit sa puso ko.
2: Mamaya natin pag-uusapan yan, Darwin, dahil i-announce natin, 'di ba? Dahil bagong buwan na ngayon, kaya mag-comment lang po kayo. Go ahead, Darwin.
1: Yan, no? Maraming salamat sa pagsali nyo sa amin nakaraang buwan. At ang mga winners po ay ipopost na namin. Ito na ang mga pangalan ng winners for June 6. Si Ivy Marie Cagaspe David and Alj De Santos. Yan. Sa June 27, agad tayo. Si Jeff Flores at si Arman Nerlan. Yan. Para sa June 13 po, sila po ay si Celestine Canton and Max Dragon. And for June 20, si Benilda Bautista Cadano at si Rafi Taboy. Yan po. Paki-message lang po ako sa aking Facebook. Po, ayan naman po pangalan ko, Darwin Shornak, para po makuha nyo po ang inyong mga premyo. Noon, antayin ko po yung message nyo at screenshot nyo lang po yung nakita nyo po lumabas sa screen mga pangalan nyo para isend nyo po sa akin. Maraming salamat sa pagtutok, panibagong buwan, sali po kayo, comment. At dapat po may sharer badge po kayo at kung ano man yung pag-uusapan namin ni Jessica, kahit malapit sa puso o hindi, pwede kayong mag-comment, no? Para may chance po kayo manalo ng 500 pesos.
2: Hindi ba? Lalo na katulad nga ng sabi namin na ni Darwin, ang daming nangyari ngayon kaya maraming pwedeng ikomento. Sali kayo sa usapan. Siguraduhin naman pong naka-like, naka-follow kayo sa official Facebook page ng DZRJ 810 AM Radyo Bandido. At syempre, sa official Facebook page ni Tol Mac Ignacio. Mapapanood din po kami sa YouTube at of course sa free digital channel at sa radyo. Syempre, pakinggan niyo po kami dyan.
1: Yan, no? Jess, ano ba mga pag-uusapan natin ngayon?
2: Anong sisimula natin? Siguro yung nangyari. Yung nangyari muna ngayong linggo, tapos yung mangyayari sa susunod na linggo. Bali ngayong linggo na to, bumulaga sa atin ang traffic sa EDSA, Darwin, hindi ba? Ayun, sorry na, hindi agad ang inuna okay, natin okay. Kasi yung recap muna tayo, no? Recap Uh-oh. Muna tayo na nangyari last week, ano? Madaling araw pa lang, ano? Parang nakita na natin sa mga social media, di ba? Na parang guumpulan, anong komosyon sa EDSA. Ayun pala, nagtipon-tipon, no? Ang mga miyembro ng religious group na Iglesia ni Cristo at... Mm-hmm. ayun na nga, hanggang sa mag-umaga na noon, eh, nakita na natin talagang dumami na yung crowd sa EDSA. At ayon sa pamunuan ng Iglesia, ito ay una bilang pagsuporta kay Senador Rodante Marcoleta. At ang pangalawa is yung pagprotesta nila sa quote-unquote ano, selective justice na nangyayari. So panalangin, tama ba ako Darwin ha? I-correct mo ako kapag ano. So panalangin eh, yun na nga, no, yung problemang yun na selective justice, eh harinawa ay mawala na. Ano? So ayun, tingin ko mas mas magiging ano ka dito, mas maayos sa iyo manggaling mismo Darwin.
1: Ayan, no. Ako rin po bilang isang kaanhib sa Iglesia ni Cristo. Ako rin na hindi ko rin alam talaga 'yon, to be honest. Hindi ko alam na may ganong pagtitipon, may mga ganyan. Hindi, kahit hindi po 'yan ina-announce, hindi naman ang usaping politika po ay hindi pinag-uusapan sa loob ng kapilya namin. Kaya nagulat din ako nung pagising ko 'yan. Jess, pinag-uusapan natin kanina. Pagising ko 'yan. Pagising ko may natanggap akong mga message na kung nandun daw ba ako, ano daw nangyayari, mga ganyan, mga nagtatanong. Talagang, ako hindi ko alam. So, nauna pa silang nakaalam sa akin. Chinek ko yung phone ko at may gano'n na nga, may rally. Na, no? So, humihingi ng pasensya kung maraming naapektuhan talaga. Yun naman po talaga ang purpose ng rally. May nakikita ko nagsasabi, sana ginawa na lang siya sa Bulacan dahil may mga properties naman daw doon. Eh kaya lang kasi 'di ba, ang purpose talaga ng rally is ma voice out mo, mapansin ka. Kung gagawin natin 'to sa isang ganung lugar na tago o hindi mapapansin masyado, hindi siya mapapansin. 'Yun lang naman.
2: Para lang kayo nag-concert kung doon kayo.
1: So, kung may alam ko, maraming naapektuhan, nakita naman natin, may mga kaibigan talaga rin ako naapektuhan personally, pero yun talagang purpose na hindi natin din kagustuhan yon mga yon. Siguro na talagang may kanya-kanya lang tayong paninindigan, may kanya-kanyang pinaniniwalaan, hindi natin lahat nag-agree sa bawat isa. Pero at the end of the day, nangyari na at humihingi, kung may naapektuhan, pasensya na po.
2: Alam niyo, totoo po yung sinabi ni Darwin na hindi niya nga talaga alam. Dahil yun niya, nagkukwentuhan kami, no, na talagang yun, nagulat, no? Kaya yung sinabi mo, Darwin, na hindi niyo pinag-uusapan yan sa loob ng inyong timbahan, kapilya, di ba? Kasi siguro, tama ba Darwin, ganun ba yung common, kumbaga, perception ng mga tao na feeling nila halo yung politika sa loob ng inyong simbahan, tama ba?
1: Siguro kasi, hindi natin maiiwasan na talagang maisip talaga ng mga kababayan natin yan, na may politikang pinag-uusapan, pero hindi, never talaga. Pwede naman kayong bumisita, 'di ba? Maririnig niyo naman 'yon, pero talagang hindi. Ano, hindi siya pinag-uusapan, hindi talagang wala talaga eh, kahit ano, wala talaga.
2: Tsaka siguro 'yun din yung reason kaya hindi kita pini-EM Darwin, kasi feeling ko, 'di ba? Parang kung nandun ka man o hindi na ako naki-issue sa iyo, no. Pero syempre na parang naisip ko din yun. Pero kasi naisip ko nga, parang, di ba, parang kung personal kang pupunta doon, di ba, rally nga yun eh, tama ka, di ba, rally yun. So kung ikaw personally gusto mong pumunta, di ba, or hindi, nasa sa'yo yun bilang tao, di ba, hiwalay naman yung, di ba, I mean, I don't know, di ba. Tsaka tama ka sa sinabi mo na ang rally kasi, yun naman talaga yung purpose, yung essence niya, to disrupt, di ba, I mean, para to get the attention.
1: Yun, talagang, ayun, nababasa ko yung mga comments niyo po, no? Ang dami talaga stranded, ang daming nagagalit, no? Pero talaga, may mga hindi magandang nangyari nung mga panahon na yun. Pero hindi po natin talaga, ano, hindi ko alam paano pa yung sasabihin. Pero wala, yun na yun. Nasabi ko na yung mga, siguro yung gusto ko sabihin about that.
2: Oo, tsaka kalayaan naman natin na magpahayag, Darwin, di ba? Regardless of your religion, kasama naman sa karapatang pantao yun eh. hindi ba? Kung gusto nating magtipon-tipon, hindi ba? At kung yun naman, na-secure naman, may na-secure na permits, di ba? Kasi at least may mga natutunan tayo, no, na may mga free, may mga designated freedom parks, hindi ba? Yun po yung dahilan kung bakit sa third day, lumipat ng Liwasang Bonifacio. Kasi ito ay itinuturing na freedom park, hindi ba? Kaya kung mapapansin niyo po, sa mga araw-araw nating kapag may mga nakikita tayong mga karaniwang pagpoprotesta sa mga freedom park, hindi ba? So, sabi naman ng PNP, generally peaceful yung nangyari. Yun yung assessment, at least, ano? Sa three-day rally ngayon. At sabi rin ng Iglesia, paniwala nila ay message sent. Message sent naman. Kumbaga, success kayo on that, ang kanilang grupo na, on that part na maiparating yung mensahe na nais nila.
1: Oo, no. Regardless, no, sinasabi ko naman lagi, Jessica, pag nag-uusap tayo, maging objective tayo. No? Nandoon ako sa side na parte ako ng samahan ng Iglesia ni Cristo. At kung ano man yung agenda, sabi ko nga, hindi po pwedeng, sa overall, pare-parehas kami ng layunin is para magkaroon tayo ng mas maayos na bansa, no? Pero yung magiging kung saan tatakbo yung Iglesia ni Cristo, kung ano yung ginagawa, ay kami bilang mga kaanib ay walang control talaga doon. Siyempre, 'di ba? Parang sa isang gobyerno, para lang tayong isang botante. Ganon din naman 'yon sa loob ng. So kung nakikita ko kasi may mga message dito sa Facebook, sa live natin, no? Nakita ko may mga hindi ko po masasagot yung ibang mga sinasabi nyo talaga dahil miyembro po ako pero hindi po ako party doon sa mga nagdedesisyon tungkol po doon. At sabi nila may namatay daw.
2: Hindi ko rin i-confirm natin 'yan, ano?
1: Ito sa comment kasi sabi nila may namatay daw na magbuntis.
2: Sige, yun. I-confirm natin 'yan.
1: Pero ako hindi ko nabalitaan
2: ko,
1: din 'yan.
2: Oo, hindi ko confirm. Nakita ko lang ngayon. Oo, i-confirm natin 'yon, ano? At yung sa 3-day rally, ano? Ilang mga personalidad, Darwin, ang lumahok doon, na nakilahok. Tingnan natin ang ating balita dito. Nakita natin si dating Senate President Alan Peter Cayetano sa unang araw ito, no? Dumating sa People Power Monument. Dumating doon si Congressman Diviste, dating Congressman Mike Defensor, dating Senate President Senator Alan Peter Cayetano at dating Press Secretary Trixie Ang Velez. Tapos sa ikalawang araw naman, dumating si Senator Amy Marcos, Chavit Singson at maging si Senador Marcoleta. Hindi ba ay dumalo rin? Tama ba, Darwin?
1: Oo. Alam ko na rin, nagsalita rin siya.
2: Oo, nagtalumpati rin siya doon. At vocal Chavit, naman, ano?
1: Si Chavit
2: ata. Yeah. Oo, nandun din. Na vocal naman sa pagsuporta yung Iglesia kay Senador Rodante Marcoleta. At tuhugin na natin yung topic na yun, Darwin, ano? Kasi nga, tuluyan lang na isang pa ang kasong plunder kay Senador Marcoleta. At baga isa sa inaabangan ngayon ay yung paghahain ng warrant of arrest dahil non-bailable po ang kasong plunder. Yun ang kumbaga abangan ang susunod na kabanata. Ano? Kasi wala namang nailabas kahapon. So, weekend. Pero alam mo, Darwin, kung hindi ako nagkakamali, ganun din yung nangyari kay Senador Jinggoy Estrada. Friday, tapos come next week, Monday, doon na naihain yung warrant of arrest.
1: Oh, no. Nag-expect tayo yata lalabas na yung warrant of arrest baka early this week.
2: Pwede, Pwede ba yun? Weekend?
1: The early this week. Ano? Pagkatapos ng weekend.
2: Ah, next week. Ah, after. Oo. So baka next week, di ba? Hindi natin alam yung early next week.
1: At hindi naman daw. Yeah, syempre, knowing them, ginagawa naman talaga ng mga Monday at ayan eh. Para Monday, para, di ba, mas, kasi malapit na eh, July, kailan ba yung impeachment?
2: Ang impeachment sa Lunes, July 6.
1: July 6.
2: So, tignan natin, kaya yan ang aabangan natin.
1: Oo, so sa tingin ko lang ha, tingin ko lang naman, baka July 6 may serve na rin ang warrant of arrest ni Marco Lera. So abangan. Yes, abangan natin 'yan, no. Isa 'yan sa ano itinuturing nating ano ba 'yung teleserye ng sinabi.
2: Oo, dahil kung sakasakali, no, dahil nga non-bailable, hindi ba Darwin 'yung plunder? Dalawa na sila ni Senador Jinggoy Estrada, tapos wala si Senador Bato. Hindi ba? At alam naman natin na ayun nga sa Lunes formal nang magsisimula ang impeachment trial. At ayun nga, yung mabalik lang tayo kay Senador Dante Marcoleta. Iba-iba yung legal perspective na nababasa, napapanood natin, Darwin, ano? Kasi plunder nga ba maituturing yung donation na magkano ay 70 million? 75 million, yes. Yung ganung donasyon, ano, 'di ba? Kasi yung iba sinasabi hindi naman siya galing sa corruption and all, ano, yun nga pinag-usapan natin kanina, no, dito magkakaanuhan ng legal perspective, ika nga.
1: Kasi naman sa yun ang sinasabi ng iba natin, na baka nababasa ko rin yan, yung mga kababayan natin, na teka lang, wala naman ang plunder, hindi naman siya nag-corrupt, no? Hindi naman galing yan. Wala siyang ninakaw
2: ng pera. Hindi galing sa plan control.
1: Yan, hindi galing sa... Kumbaga, hindi... Pero kasi, ang plunder kasi, hindi lang naman yan dahil sa pondo mo, eh. Ang plunder kasi is dahil sa opisina mo.
2: Correct.
1: So, hindi siya ibig sabihin sa yung opisina mo, may pondo, ninakaw mo yung pondo mo. Hindi. Basta yung nagkaroon ka ng ill-gotten wealth na more than 50 million yung threshold, yun. So pag magbas kang 50 million, so plunder na yan. Tapos, sinasabi, donation naman yun. Pero kasi kung sinasabi, yung donation ba na to is dahil ba sa opisina mo? Kung dahil to sa opisina mong yun, pwede itong papasok sa plunder. So, yun yung isang sinasabi ng ombudsman.
2: Hindi ba? Yan ang mga aabangan natin. Hindi ba? Sabi naman, may nag-comment dito na wag sanang takbuhan ni Senador Marcoleta ang batas. Sinabi naman ni Senador Marcoleta mismo sa Kilos Protesta, di ba, Darwin, na willing siya magpakulong, hindi siya haharapin niya. Hindi ba? Hindi niya tatakbuhan. Hindi ba?
1: Jessica, marami rin naman nagsabing ganyan, no? Di ba? Hindi natin masisisi yung mga kababayan natin na tumaas ang kilay sa mga ganyang klaseng salita. Hindi ko tatakbuhan, na sasama ako, kukain nyo na ako, yung mga ganyan. Yeah, pero at the end of the day, pagdating nung warrant, hindi na sila nakikita, di ba? So hindi natin masisisi na lumang, kumbaga lumang tugtugin na yan sa
2: atin. Tama.
1: Oo, kaya gets natin yan, no? Pero tingnan natin kung anong mangyayari next week. Pag lumabas na ba yung warrant, talaga bang hindi tatakbuhan, no? Kung ano kayang mangyayari.
2: Ang crucial, Darwin, kasi yun nga, no? Makikita natin, muli nating makikita, no? Na kumpleto ang mga senador sa Lunes. Dahil magsisimula na impeachment trial, diba? So, ano kayang mangyayari?
1: Diba? Pero hindi pa sila nakukumpleto. Caucus pa lang, hindi pa sila nakukumpleto eh.
2: Ayun, totoo. Sa caucus pa lang, ano, dalawa lang mula sa minorya ang umaten. Si Senador Robin Padilla at si Senador Loren Legarda ang umaten. Tapos all the rest, majority.
1: Nakita ko ngayon, may nag-selfie pa si Senator Robin, no? Kung sa caucus pa lang pag-uusapan na nila yung impeachment, hindi sila kumpleto, ano kayang mangyayari sa this coming July 6? baka makukumpleto ba sila, anong magiging, alam mo yun, na sobrang gulo, no? Deserve natin yan, kahit anong side nating tayo mga Pilipino, kahit anong side natin ma pro BBM tayo o Sara, at then gusto lang talaga natin nandito na to, dapat talaga masimulan to ng maayos at dapat makipag-participate lahat ng mga senador, kasi trabaho nyo po yan. No, kahit walang personal, trabaho nyo po yan. Sana mag-participate kayo, makumpleto po kayo para mas, walang masabi. Yun lang naman eh. Walang masabi ang taong bayan. Performance nyo po yung tinitignan dito.
2: Hindi ko lang na-catch, Darwin, yung una mo sinabi, no, kung nawala yung audio ko. Pero, oo, no, kasi andito na tayo eh. Ang tagal yes. Ng proseso. Imaginin mo ah, ito na yung pangalawang impeachment kay Vice President Sara Duterte nung anong taon pa yun sinimulan, hindi ba? Kumbaga, ang tagal na natin, ang dami na nating pinagdaanan. So, ito na yun, hindi ba? Kaya, parang ako personally, no, parang once and for all nang matapos na ang boxing, hindi ba? Na magkaalaman na gawin na ng maayos. Hindi ba? Kasi naaantala tayo, ang daming, alam mo na, hindi ba? Yung teleserye na andyan, hindi ba? Andyan yung politika, pero again, eh sabi nga nila, ang impeachment ay isang political, ano, di ba? Hindi ito yung parang proseso sa regular na korte na alam natin, kaya talagang, ayun. Pero harinawa, eh, ayun na nga, sana magsimula na, lalo na Darwin, ha, buwan ang itatakbo nito. Makakala natin, 1 week, 2 weeks, di ba? Yung parang, sa flood control na, oh, ganito, every week, matagal lang inaasahang buwan ng inaasahan dito. Kasi initially, no, sa pre-trial order, lumalabas 62 trial dates. Hindi ba ang inaano ng prosecution? Ayun na nga. Kasi gagawin ng, teka lang ha, i-check lang natin, gagawin ang impeachment tuwing nakatakda itong gawin tuwing Lunes, Martes at Miyerkules mula alas 2 ng hapon. Pero mababago ito, Darwin, kasi ngayong buwan ng Hulyo, SONA din. Diba? July 27, kung di ako nagkakamali ang SONA. So mababago ulit ang schedule. So imaginein mo, no, kung hindi araw-araw gagawin yung impeachment, kasi po, mahirap siya gawing araw-araw dahil may ibang trabaho yung mga senador natin. Legislators pa rin sila, hindi ba? Lawmakers pa rin sila. So, hindi kakayanin ng araw-araw. At yun niya, initially, no, imagine 62 trial dates. So, gaano katagal yun, di ba? May mga nakita ko, 90 days ba? Matagal. Matagal to aabutin. Kaya sana masimula na ng maayos. At ang expected sa Lunes, Darwin, eh more on ano muna, no? Parang procedural lang muna. Hindi pa natin makikita dito yung mga, 'di ba, baka yung iba, next na yung mga witness, magdedebate na sila, hindi ba? Kumbaga procedural matters muna siguro. Opening statement mula sa prosecution at sa defense. Yun muna yung mga rules, ilalatag muna kasi pwede pong mapanood ng publiko itong impeachment trial.
1: Yes, no. Alam mo, sana talaga manood yung mga tao rito. At alisin natin yung biases natin pag nanood tayo. Kasi maaapektuhan yung pag-intindi natin eh. So, medyo, ano, hindi to basta-basta ang topic at kung ano yung mapag-uusapan dito, magiging history na po. Magiging kasaysayan natin to. So talagang maganda, bukas ang ating isip, panoorin natin ano ba talagang nangyari, no? Excited akong makita si Mary Grace Piatos na sabi ay diba, sabi ipapakita daw siya.
2: Hindi ko alam kung ako kay Mary Grace Piatos.
1: Ay, nakita ko lang kasi sa balita na ipipresenta ng depensa si Mary Grace Piatos. So, yun yung mga isa sa inaabangan natin. Pero gusto ko na talagang magkaroon sila ng debate. Hindi pa ba? Hindi pa. Sabi mo, Jess, hindi pa.
2: Base kasi, no, parang procedural matters muna. Hindi pa talaga yung talagang bakbakan. At least initially, ganun, ha, sa first day ng trial. Kumbaga siguro, paplansyahin muna yung mga, alam mo yun, kung paano yung magiging. Siguro meron naman, for sure, opening statement. Pero yung talagang yung nandun na kagad yung mga witnesses, no? Pero para updated kayong lahat, by the way, ha? Ang pumutok po kayo sa DZRJ dahil may special coverage tayo para dyan. Di ba? Para dito nyo po mapanood ang impeachment trial.
1: Yan, oo, no? Tutok kayo dito dahil dapat talaga hindi, dapat talaga nakabantay po tayo dito. Kasi masasagot yung mga tanong nyo. Ako, yan ang isang sa tanong ko. Sino ba si Mary Grace Piatos? Yung sino, ano bang nangyari? Saan napunta yung pondo? Kahit anong side po natin, kailangan marinig natin yung sagot ng depensa at saka kung ano ang sasabihin ng prosecution. Kasi para sa atin din po ito, para sa lahat ng Pilipino.
2: Yeah. So, yan, Darwin. Very historic talaga, no? Kasi, ang nakita natin yung mga sikat na nangyari na impeachment, yung kay dating Pangulong Joseph Estrada, di ba? Baby pa ako nun eh. Siyempre, kung elementary naman tayo. No? Siyempre, hindi pa, ito talaga yung mature na tayo, di ba? Na talagang matututukan natin siya and all, di ba? Ito ang nangyari doon. Siyempre, kahit elementary ako, inaano naman sa studio, di ba? Parang naalala, hindi siya nagtuloy-tuloy, Darwin, kasi naalala mo yung walkout, nag-walkout. So prematurely, hindi ba? Parang natapos, na-cut. Kasi nag-EDSA dos. Tapos nag-resign na si dating Pangulong Erap Estrada.
1: Oh, no. Sinik ko just dito, umabot pala ng almost 5 months ang impeachment kay Corona.
2: Ah, Corona. Ah, oo nga pala. Oo nga pala, no? Kay dating Chief Justice Corona. Yun pala yung naabutan din natin, ano? Chief Justice Corona. Ah, 5 months. Oh, yun. So, imagine. At ang isa pang sa... Yeah, go ahead.
1: Yung kay former President Erap, ano lang, 23 trial days lang. So, lumabas lang. Saglit lang yung kanya.
2: Mm-hmm. Tsaka hindi nga na natapos talaga, hindi ba, Darwin? Kasi nag-EDSA dos na, tapos nag-resign eh.
1: Oo, December 7 to January 16, saglit lang siya.
2: Mabilis lang, hindi ba? At ayun, oo nga, kay dating Chief Justice Corona. At ang pagtataya dito, Darwin, baka tumagal daw yung trial, lalong-lalo na kapag pinag-usapan, kasi 4 na articles of impeachment to, ano? Yung sa confidential funds, parang doon talaga nila inaasahang tatagal.
1: Ewan natin, no? Parang tingin ko gusto ng prosecution ng mas mahaba. Tapos aabot ata ng next year to.
2: Ganun katagal? Parang ang initial na 9-6 months, 9-5 months kay Corona, dating Chief Justice Corona, no?
1: Kasi yung sa depensa, parang tingin nila yata aabot ng 6 months. So yung prosecution, 9 months. So talagang lalagpas ng New Year.
2: Grabe, ang tagal kung sakasakali.
1: Oo, busy ang ating mga senador.
2: Parang talagang teleserye na to, series na talaga, isang season, isang buong season ang mapapanood pala natin dito, no? At nagpadala na ng summons, Darwin, ano, para maparap si Vice President Sara Duterte. Pero may option pa rin, pwede siyang humarap, pwedeng yung kanyang legal counsel. Pero ikaw, anong tingin mo, Darwin? Pupunta kaya?
1: No, knowing her, di ba, hindi siya pupunta, pero sana pumunta siya, no? Alam mo, iba rin kasi pag siya yung nagsasalita, di ba? Kahit na, alam mo yun, kahit na galit ka sa kanya, kahit na hindi mo siya gusto, pero pag na iba yung dating pag siya yung nagsalita, kasi kaso niya yun eh. Di ba? At abogado rin naman siya. Matalino rin naman siya. At alam niyang yung sasabihin niya ay yun lang yung dapat niyang sabihin. So tingin ko ako dapat pumunta siya, pero tingin ko rin hindi siya pupunta.
2: Pero malay natin, kasi kung maalala mo, Darwin, may isang instance doon, nakalimutan ko na lang kung anong instance to na hindi siya dumadalo sa kamara, no? Pero may isang instance, pumunta siya sa Senado eh.
1: Oo,
2: si Sen, di ba? Oo, na si dating Senate President Cheese Escudero pa ang Senate President noon, eh, di ba? So malay natin, baka mas comfortable si VP Sara sa Senado. Tsaka kung mapapansin ninyo, yun din naman ang sinasabi ng kanyang defense team, di ba? Parang sasagot lang siya sa impeachment ko. Ito na eh, di ba? Kumbaga, baka naman mas komportable, mas gusto niya. Kasi kumbaga, ang ano nila, sa camera, ang hinaing nila, eh parang trial na, di ba? Mini trial na yung nangyayari sa kanya. Hindi naman nila madepensahan ang kanilang panel, di ba? Ito na. Diba? Ito Senado na. Baka naman mas komportable na si VP Sara. At agree ako, Darwin, ano? Kumbaga, communication-wise, diba? Kumbaga, PR-wise, iba yung dating na ikaw mismo yung nagsasalita, hindi ba? May iba yung dating niya.
1: Just may tatanong ako. Hindi ko lang sure, ha, kung alam mo. Bakit kailangan i-invite yung sheriff?
2: Ah, oo. Ang isa sa mga naging paliwanag dyan, ano, kasi hindi ba isa sa mga nilalaman ng articles of impeachment ay yung banta niya. Di umano'y banta niya, VP Sara, kay Pangulong Bongbong Marcos, yung threat ba? Oh. Diba? So parang iyon daw ay makakapag-back up dun sa argumento na may ganong tendency, violent tendencies, si VP Sara. So kumbaga parang pang back up dun sa argumentong yun, diba? Pero malalaman pa natin yan sa mismong trial. Pero to answer your question, base sa mga interviews, mga panayaman, no, isa yun sa mga nakalap natin na yun nga, dahil nga, di ba yung pagsapak ni VP Sara noon sa isang sheriff. Kasi tama nga naman, mapapaisip ka, ang tagal na nun na, anong kinalaman niya? Diba? Sa reklamo ngayon kay VP Sara. Pero yun yung isa sa mga sinasabi na pang, you know, pang backup dun sa argumentong yun.
1: Ayun. No? So, ako kasi personally, hindi ko magets na bakit kailangan pa. No? Pero salamat sa paliwanag mo. Na yung pala, ang titignan pala dito yung mga past na nagawa. Pero kung yun ang bubuklatin, sigurado marami pang mga ganong desisyon na nangyari na hindi lang na media.
2: Ayun na nga, no? Malalaman natin yan. Malalaman din natin kung ano magiging sagot ng depensa doon, dahil for sure, isa sa mga sasabihin nila na parang, teka, anong kinalaman? Diba? Parang yun ang, diba, kung ikaw ang defense, una mong magiging reaction, diba? Anong connect? Katagal na nun, ha? Bakit yung kinukonnect sa, diba? Sa disposition ko ngayon, sa aking, ano, diba? Malalaman natin yan. Diba? Yan yung mga aabangan natin.
1: Yeah, no. Ang time check muna tayo, Jess, no. Alam ko marami pa tayong pag-uusapan, no, sa mga nakikinig po. Magbabalik po ang Max Servicio makalipas ang ilang paalala.
5: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
3: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: This is G. Santos of Mystical Buffet, an interactive program. Join me and my co-anchor Marge as we learn together how to lead a mystical and magical life through alternative ways on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
3: Watch and listen to Mystical Buffet, Saturdays, 6:30 p.m. to 7:30 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Tayo po ay nagbabalik po dito sa Max Air Vision, no? Ako po si Darwin Chornak.
1: At ako naman po si Jessica David, sa ngalan po niya, Consi Tolmac Ignacio. Welcome po muli sa aming programa. Huling 20 minuto, samahan niyo po kami. Basa-basa tayo ng mga maayos na comments. Wala lang mga hate comments tayo, okay? Sabi dito niya, teka, nawala, no? Teka. Ayan, ang dami kasi nagko-call. Ayan, sabi ni John Paul de la Paz, sana nga po matapos na ang lahat ng ganyang mga problema. Magkaisa na tayo, bawat Pilipino, na maging mapayapa ang ating bansa. Oo, dahil sabi nga po namin, ano, hindi po iikot ang mga trabaho ng Senado doon lang sa impeachment. Hindi ba? Marami tayong mga nakabimbing na batas, di ba? Maging sa Kongreso. Kaya, kumbaga simultaneously, di ba? Dapat tuloy-tuloy pa rin ang trabaho. Pero sabi nga rin namin ni Darwin, sana masimulan na. Wala lang yung mga andami pang magkakaroon ng ganitong komosyon, magaganito na ganyan, di ba? Para hindi naaantala. Kasi the more na naaantala, parang, alam mo yung prolonging the agony tayo na, alam mo yun, Darwin, di ba parang mas lalo tayong nahihirapan kapag nade-delay na nade-delay.
0: Totoo yan, no? Ay, maganda nga eh, tapusin na nila agad para ano ba talaga, meron ba o wala? Kung may kasalanan, managot. Kung walang kasalanan, matapos na. Kasi lugi tayo talagang mga Pilipino kasi hindi natin deserve na ganito yung nangyayari sa mga leaders natin. Tapos ang ending pala puro chismisan lang. Walang mangyayari. Lugi pa rin tayo, no? Pero swerte pa rin kahit papaano dahil nagtaas naman yung sweldo.
1: Ayan, oo. Ang pag-usapan natin ngayon may kinalaman sa ekonomiya, no? Dahil bukod po sa mundo ng politika marami pa rin pong issue at problema tayong kinakaharap. Pero good news, no? Ito, tanungin natin ang ating mga masugid na tagapakinig at commenters, no? Good news nga ba para sa inyo dahil madaragdagan po ha ng 85 pesos ang minimum wage sa Metro Manila. Talaga namang Metro Manila lang, hindi pa natin ni lahat, pero hindi, ganun yan eh. Kanya-kanyang wage board yan. Pero dalawang bugso po ito ha, hindi po ito agad-agad ibibigay. Mauuna po ngayong July, itong unang tranche ng dagdag sahod at teka lang, tingnan natin no. At sumunod po is yung natitirang ang unang dagdag na 60 pesos magiging epektibo po yan ngayon July 19 habang yung may matitira po second tranche na 25 pesos.
0: Ah, hindi isang bagsak pala yun.
1: Oo, hindi siya isang bagsak.
0: Ano ba yan? Kala ko na isang bagsak na ibibigay sa atin yung 85.
1: Ayun niya hindi ba kaya yung iba natuwa dito, 'di ba? Pero yung iba katulad na lang nila Calio de Guzman, yung ibang labor groups parang hindi pa rin natutuwa, 'di ba? Sabi nga ni Calio, parang insulto pa nga yung 85 pesos kasi kumbaga ay pinagmamalaki dito ng Labor Department, Darwin, ito na yung pinakamataas na aumento sa sahod, hindi ba itong 85 pesos kasi, 'di ba? Yung iba pa 20 pesos, 15 pesos, 'di ba? Ito, 85 pesos. Pero, kayo ba? Siyempre ako, kung alam mo naman, Darwin, like ko sinasabi, kulang na kulang pa din. Alam mo naman yung presyo ng bilihin na yun. Kung ibabangga mo sa minimum wage, mahirap talaga. Kulang pa.
0: Oo, totoo yan, Jessica. Alam mo, yung kami ng mga kaibigan ko, ayaw na lumabas ng bahay. Kasi, alam mo yun, pag lumabas kami ng bahay, napatambay lang kami saglit, nakipag-usap, nakipag-kwentuhan, babay na agad yung 500, babay na agad yung 1,000 pesos. Magkano lang ba yung sinasahod, di ba? Magkano lang yung minimum wage? Kakain ka pa sa bahay, may bills ka pang babayaran, may responsibilidad ka pa sa anak. Sa totoo lang talaga, kulang. No, hindi ko alam paano pagkakasyahin yung minimum wage. Pero sa dasal at panalangin na lang umaasa.
1: So bali ang mangyayari dito magiging 780 pesos kapag all in na, no? Magiging 780 pesos ang for non-agricultural workers, no? Pag ito pa, no? Talaga naka-divide pa, no? Pag agricultural workers, 743 ang magiging minimum wage sa Metro Manila. Imagine mo, 700, magkano? 780 pesos kada araw. Pagkain pa lang, magkano na? Hindi ba, Darwin?
0: Magbabayad ka ng Meralco.
1: Oo, di ba?
0: Bawal kang mag-aircon kasi pag nag-aircon ka, wala ka nang sasahurin. Di ba? Isa sobrang init sa Pilipinas pag hindi ka nag-aircon, parang magkakasakit ka naman. Pag nagkasakit ka, ang mahal din. Paano, ano, sana tayo pupunta?
1: Oh, di ba? Kaya mukhang tama nga yata yung tagline ng isang vitamins, di ba? Bawal magkasakit.
0: Oo, bawal
1: talaga. Di ba? Sabi nga nila, Darwin, may mga pag-aaral noon no, na yung mga middle income earners sa Pilipinas, no, kahit sa dibong nakakaangat-angat ang mga middle income earners sa Pilipinas, one hospital away lang tayo. Tapos na ang ating kaperahan.
0: Tayong mga middle income, pag nagkasakit, ubos pati yung ipon natin. At ang masakit pa paglabas natin ng ospital, meron tayong utang.
1: Yun na nga. Diba? Kumbaga, tama ka dun, Darwin, no? Pati savings mo sa ED. May ma-hospital pa. May ma-hospital lang. Huwag naman po sana, no? Pero yun yung harsh reality doon eh. Diba? Na pwede ngayon, nakakaangat-angat ka, kala mo okay ka, diba? Pero yun nga, one hospital away lang yung mga middle income earners magiging, kumbaga, below parang yung estado mo, no? Pag nasira yun, diba? Para kang below the minimum wage na yung capacity mo to pay your bills and all. At ang lungkot no, diba? Kasi parang alam mo yun, para tayong nagtitiptoe, Darwin, diba? Para tayong ganun tayo, ingat na ingat tayo doon sa ating budget kasi eksaktong-eksakto lang yung meron tayo.
0: Yan, totoo, no? Tapos makikita mo na patuloy ang pagtaas ng mga bilihin. Kung sana bumababa eh, sige, okay na tayo dito sa sahod natin, pero makita mo bukas 20 pesos na ang kilo ng bigas. Ang kilowatt per hour ng Meralco bumababa. Alam mo, just nakita ko sa isang post, yung isang tayo ang may pinakamahal na kilowatt per hour ng electricity. Tinalo natin yung Singapore, di ba? Na halos lahat tinalo natin. Na hindi ko alam, tama pa ba yung ginagawa ng mga nasa gobyerno? Di ba? Yan yung naging problema natin sa, alam mo, yung issue ng presidente tsaka ng vice-presidente. Ang nangyayari, may mga hindi na sila nagagawang trabaho, tapos ang ending, sisisihin nila yung kalaban nila. Pansinin mo, pag nagsasalita yung kusino man sa kanila, ang imbis na sagot sa problema ang ginagawa is kasalanan niya ng kalaban ko. Parang kawawa talaga tayo, hindi natin maramdaman. Sabi nga rin sa mga comment, ngayon, tumataas ang bilihin dito sa grocery, hindi rin na mamonitor ng DTI, mga ganyan. Nakakalungkot pero kawawa talaga tayo, Jessica.
1: Oo, sabi niya, Ma'am Gina Angustia, dapat hindi lang sa Maynila itinaas ang sahod, dapat po buong Pilipinas para patas. Pare-pareho naman ang halaga na bilhin, lalo sa pagkain sa Maynila at probinsya, di po ba? Totoo yan, Ma'am Gina, no? Lagi natin napag-uusapan yan na dito sa programa na ako, okay ako dun sa, pabor ako dun sa mga proposals, Darwin, na going across the board, no? Yung wala ng provincial rate. Diba, napantay-pantay tayo, di ba? Kasi nga, parehas naman yung, alam mo yun, kung magkano yung presyo ng bigas sa Visayas, ay ganun din naman sa Mindanao, ganun din sa Metro Manila. Hindi naman iba-iba yung hangin at tubig na iniinom at nilalanghap natin, hindi ba?
0: Alam mo, Jess, maganda yan. No? Maganda may mapag-usapan, may makausap din tayo na, kasi nakausap na natin nakaraan si Kong Eli tungkol dyan sa pagpantay-pantay ng sahod, alisin na yung provincial rate. No? Maganda may makausap din tayo na doon naman siya sa mga employer side. Kasi gusto natin marinig eh. Ako rin pabor talaga. Pero bakit ba hindi nangyayari yan? Ano ang problema? Baka meron naman silang mga valid na dahilan. Marinig, magandang marinig natin, no? Hindi yung para hindi lang both sides. Sabi nga natin, maganda yan.
1: mga employers, bakit hindi, bakit ayaw nila, no, na
0: Yes.
1: pare-pareho, hindi ba? Kasi ang isang problematic doon, Darwin, ano, at least doon sa side na yon, syempre bias natin eh yung sa empleyado side,
0: Oh,
1: sa
0: naman,
1: mga
0: oo.
1: sa side ng mga manggagawa. Kasi isa rin yung sa nakikita ko, Dylan, Darwin, kung bakit napaka congested o punong-puno ng Metro Manila. Kasi yung mga nasa probinsya, dahil mas mataas ang sweldo dito, eh dito pumupunta. Di ba nagsisiksikan tayo dito? Imbis, alam mo, masakit sa loob nila na iwan yung pamilya nila, hindi ba? Kasi nga, mas mataas yung sweldo. Pero imagine mo, kung pare-pareho, di ba? Pare-parehas yung sweldo, yung mga opisina ng gobyerno, yung quality ng ospital, ng paaralan, ikapantay lang ng kung natin sa Metro Manila.

0: bakit mas maliit yung sweldo dito sa probinsya? Eh, parehas naman ng cost of living, di ba? Eh, dati siguro, nung naririnig ko sa mga lolo't lola ko, nung panahon nila, eh, sa probinsya, eh, mabubuhay ka ng kahit na hindi ka nagtatrabaho. Diyan ka lang po, kakain ka ng gulay, yan, nandiyan ng isda, ganoon. Eh, yan yung kwento nila. Ngayon kasi hindi na, kailangan, kahit nasa probinsya ka, kailangan mong magtrabaho.
1: Totoo, hindi ba? Kaya nga, alam mo, maganda rin tong comment ni Paolo Miguel. Sabi niya, yung mga Pinoy tuloy, halos hindi nakakakain ng maayos na pagkain. Totoo yun. Kaya nagkakasakit. Kasi
0: No.
1: dahil lang, dahil limited yung budget natin, napupunta tayo sa, alam mo yun, noodles, hindi ba, delapa, yung fast food. Kasi yun lang yung kaya, na hindi tayo makapag, alam mo yun, sinasabi sa atin ng mga doktor na, oh, dapat balanced diet, dapat ganito. Eh, hindi mo na siya maiisip dahil, or hindi mo na siya magagawa kasi hindi sumasapat yung sweldo na meron ka. Imagine, nagpapaaral ka pa. Di ba? May kuryente ka pa, may tubig ka pa, may internet ka pa, at kung ano-ano pa, pamasahe mo pa. At ang presyo ng bilihin, kaya ayun na.
0: Comment dito ni Alj J. De Santos, sana all tupad at four piece. Alam mo, kanina niya pa comment yan eh. Kanina, nakikita ko ano, yung swerte ng mga nasa, ano ba yan, yung mga four piece, ganyan. Na, pag naisip mo talaga, alam mo yun, hindi mo sila masabing swerte kasi yung iba nakatira sa ganitong klaseng bahay, di ba? Pero pag tinignan mo, tayo nga na hindi nga nakatira sa ganun. Pero pag hindi tayo kumilos ngayong araw, hindi natin alam kung makakakain tayo bukas, yung ganun. Pero sila, alam nila talaga every month may darating na pera sa kanila na kahit na matulog lang sila. Hindi naman sa na dapat kaingitan yung ganun. Pero nakikita lang na may mali sa policy yon. At alam naman natin may mali. Pero bakit hindi na babago yung ganong klaseng sistema? Di ba? May mali talaga, may talaga totally mali.
1: Tama, naunawaan ko rin yung Darwin, ano? Pati yung mga, yung ganong uri ng sentimiento. Siyempre, likas naman sa ating mga Pilipino yung ano tayo eh, matulungin tayo, di ba?
0: Yes.
1: Matulungin tayo sa mga kababayan natin naghihirap. Likas sa atin yon. Pero hindi rin natin masisi kung ilan sa mga kababayan natin, ganon yung nararamdaman na, ah, maswerte pa yung four piece, ay maswerte pa yung mga tupad, di ba? Kumbaga, yung naaayudahan. Naalala mo, Darwin, yung sa kuryente? Hindi ba na tayo pala yung sumasagot? Diba? Doon pala nila hinuhugot, hindi ba? Kaya naman marami sa mga middle income earners, parang sumasama rin yung loob na, teka, samantalang kami, isang pagkakasakit lang namin, wala na, diba? Eh sila, lahat, hindi ba provided for them? Kaya hindi ko rin talaga masisi yung ganun, na nagdiganong sentimiento ng ating mga kababayan. Kasi nga, dapat ipromote talaga natin na hindi band-aid solution. Diba? Hindi band-aid, hindi po sagot yung ayuda. Hindi ba? Dapat talaga, ano nga yung kasabihan, Darwin, yung teach them how to fish. Hindi ba? Kaya, at ang pinakamalala dun, dapat talaga, hindi mauwi sa corruption.
0: Yan talaga ang malala. Pero,
1: yun
0: diba?
1: Ang malala.
0: Yun ang malala talaga, Jessica, nung kahit na matagal na natin gusto yung time immemorial na hindi magkaroon ng korupsyon, pero pansinin natin talaga, mga politiko lang ang yumayaman. Hindi. Pero sa kinaganda, dahil meron pa tayo 5 minuto, Jessica, gusto nating iparating na napromote na tayong mga middle income.
1: Ayan. Agree ka ba dito, Darwin? Diba? Another good news. Akalain mo naman yan, ano? Na-promote na ang Pilipinas. Ano yun? Upper middle income. Tinuturing na po, ah. Itinuturing na po ang bansang Pilipinas bilang upper middle income country ng World Bank. So, level up po tayo.
0: So, ibig sabihin yan, dadagdagan tayo ng buwis. Kasi upper tayo, di ba? Pwede tayong bigyan ng panibagong buwis. Kasi
1: ganun ba
0: promoted.
1: Yun? Isa-isa sa mga
0: chika
1: ano
0: lang
1: yun?
0: Yan. Chika lang yan.
1: Chika lang ba yan? Akala ko may ganun eh.
0: Tatakot
1: pero,
0: ka naman.
1: Oo nga eh. Parang, Diyos ko, ano ba ito? Kala ko, may ganung provision talaga sa ano. Pero, ayun. Baka kasi gastos tayo ng gastos, kaya nag-level up tayo.
0: Pero hindi ko naramdaman kung Alam mo yun, hindi, paano ba nila nasabi na upper

0: middle income na tayo dahil anong naging basis? Eh, totoo lang, parang mas mahirap nahihirapan na ako ngayon. Diba? Eh, di ko alam eh. So, anong naging basis nila? Sabagay, hindi lang naman ako yung middle income, marami naman. Kaya lang, ano yung naging basis talaga?
1: Ang solid nung sabi mo, parang mas nahihirapan niya ako. Oo, no, totoo naman yan, hindi ba? Siyempre, hindi tayo economics expert, Darwin. No? Perhaps one of these days, mag-indami natin naka-line up, no? Labor, ito, economics expert. Kung paano nga ba, no? Parang for how many years, Darwin, hindi ba? Eto na, biglang bumulaga sa atin na upper middle income country na tayo for the longest time. Parang tama yung reaction mo na parang talaga ba sa dinaranas natin ngayon matapos sumipa yung presyo ng produktong petrolyo, inflation, biglang upper middle income tayo. Katatapos lang ng oil crisis, hindi ba? So alamin nga natin mula sa isang eksperto kung paano nga ba nangyari yun.
0: Oo, baka kasi na-survive nyo ang taas ng gasoline ang binigay ko sa inyo, ang taas ng diesel. Na-survive nyo yan, eh, di ba? Na hindi kayo nag-rally, hindi kayo kung ano man. Edi upper middle income na kayo. Basahin ko lang kanina niya po sinasabi to ni Sir Paulo no, na yung gusto niya pag-usapan yung makarahasan sa eskwelahan. Napag-usapan na po yan.
1: Dalawang magkasunod na linggo.
0: Dalawang, kaya lang kasi Jessica siguro sinasabi niya. Itong nakaraan, di ba, ano, segwayan lang natin, may nangyari na naman. Alam mo, napag-usapan na yan, napag-usapan na po yan ng nakaraan. Siguro po sa mga susunod ulit, no, na marami lang nakapila, naka-line up lang sa amin ngayon na mga topics po. Pero nababasa namin yung comment nyo at nalulungkot kami sa balitang yan.
1: Oo, Sir Paulo. Balikan nyo, Sir Paulo, yung last 2 weeks natin, no? Pinag-usapan natin yan dahil talaga, oo, grabe yung mga naging karahasan. At ang isang ano ko lang dyan, Darwin, bilang last 2 minutes na tayo, mag-wrap up na daw tayo. Eh, wag naman sana, no? Parang ang isa din kasi nakikita, no? Parang wag naman din sanang gamitin yung mga hoax, Darwin, yung mga kunwaring may threat para daw masuspend yung klase. Huwag naman po sana. Huwag naman gano'n, ha? Kasi lalo na ngayon, tagbag na, Darwin, marami na namang class suspension. Hindi ba maaapektuhan na naman yung pag-aaral ng mga bata? Kaya itigil po natin yung mga ganyan. Hindi po magandang biro yan, lalo na ngayon na talagang grabe yung karahasan sa mga paaralan.
0: Oo, no, hindi talaga. Baka hindi lang alam ng mga nakikinig sa atin na may kaparusahan po yan. Yung fake news na bomb scare nyo, kung ano man yan. Bawal po yan, matatrack po kayo, at may kaparusahan po yan. Hindi po yan magandang biro kahit na sabihin nyo wala kayong intention makasakit. Bawal na bawal po yan.
1: Ayun, 11:59, Darwin. Tingin ko, pwede na tayong magpaat.
0: Ayan, no? Maraming maraming salamat, no? Sa susunod, nasa studio na po.
1: Ayan.
0: Jessica, no? Ayaw niya lang pasabi kasi kung bakit, eh. Anyway, maraming maraming salamat sa pagtutok niyo po, no? Sana sa susunod, samahan niyo pa rin po kami. Mag-comment kayo ng marami, babasahin namin yung iba. At yun, salamat po. Ako po si Darwin Charnock.
1: At ako naman po si Jessica David. Ngayon po nga, simula po ngayon linggo, tumutok po kayo sa DZRJ Radyo Bandido para sa special coverage po sa impeachment trial sa Senado at sa ngalan po ni Consi, sasabi ko dapat Senador Tolmac, ni Consi Tolmac Ignacio. Ingat po kayong lahat. Happy weekend!

0: RJ Patrol. Uy. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Hello, hello, hello, hello, hello. Aba, mamalikmata yata tayo. Ang color natin ay matindi. Hi, hi, everyone. Hello, hello, hello. Kumusta kayo? On a Wednesday, Luzon, Visayas, Mindanao, Philippines and the world. Andito na po ang RJ Patrol. On a Wednesday, July 8, 2026. Okay, tutok tayo, tutok pa rin. Talagang hindi natin maiwasan yung mga, siyempre, pag tutok. Diyan sa Senado, siyempre. Hindi tayo lumilihis, oh. Ay. Andito na si Inday. Andiyan na ba si Inday? Ramdam niyo ba si Inday? Mga ka-RJ Patrol? Ay, kagabi, mga siguro mga 7. Aba, pati yung mga kahoy ay parang tumatagilid na yung mga sa lakas ng hangin. Super Typhoon Inday is in the house. O kaninang alas 3 ng madaling araw, mga ka-RJ Patrol, pumasok na po. Formally, officially, formal nang pumasok sa Philippine Area of Responsibility si Super Typhoon Inday. All are advised to monitor updates from DOST Pag-asa. Ingat. Sabi nga sa Bisaya, may mga nagte-text sa akin sa Cebuano. Amping. Teka. Alright. May nagdu-duplicate na boses ko kasi. Sorry kahapon mga ka-RJ Patrol, may mga nalagpasan ako ng mga comments at supportive messages sa RJ Patrol. Medyo nag-flip yung signal ko sa aking cellphone. Pag review ko kinagabihan, may mga messages pala na kita-kits. Ano pa yung mga messages nila? May mga messages sila, may mga comments sila. Kaugnay ng ating mga tinalakay kahapon. Titus Almonte, dyan sa Melbourne, Australia. Aba, nasa Melbourne na talaga kayo. Ha? Mga Aussie na kayo. Aussie! Member na kayo ng Australian community. So amping. Sinasabi palagi sa amping. Amping-amping lang, amping-amping. Oh, si Angelo Ridaha, shoutout na kagad tayo. Happy midweek to kayo, Kuya Angelo Almonte, Simbang Baklaran, Malolos, Bulacan. Sabi ko nga, nasa Malolos ka, medyo malayo-layo yung Baklaran para... Alam ba yung Redemptorist Church ng Baklaran? Noted yan na parang sinasabi nila na sumasagot sa mga panalangin ng mga deboto. Kaya nung araw, uso yung sinasabing... naglalakad ng paluhod dyan sa Redemptorist Church sa Baklaran. Yung mga deboto, yung ating mga faithfuls, sabi nga sa English, mga faithfuls natin. Happiest birthday, Nini Rubia, Roslyn Nini Rubia Enrique. Happy birthday, happiest birthday. Ay talaga naman, saya-saya pag may birthday, ano? Andiyan na yung mga binabanggit natin na pasit, lechon. Yung mga putok-batok, talaga namang sabi nga natin, parang kasalan lang yan, binyagan, birthday. May kasabihan sa probinsya na mamamantikaan na naman ang ating mga nguso. Siyempre, hindi papayag ang celebrator na... lumipas yung araw niya na hindi siya nakakapag-share sa kanyang mga mahal sa buhay, siyempre. Oh, charity begins at home. Oh, happy, happy birthday, Miss Nini Rubia Enrique. The devil will be caught in the very trap he created. Oh, okay. They think they can take the vice president out. They made a lot of accusations. They positioned their pawns in the Senate of the Philippines. They put a Senate president they can control. They took out the very people who stood for the nation to prison, to balingbing, trying to silence them. They even did a religious facade to try to condition the mind of the Filipinos that what they are standing for is just like people power one. But now they are the laughing stock. Yan ang sinasabi dito. They are the laughing stock. Oh. Eh, it seems like the Lord of heaven and earth allowed all these to happen to set them on a platform of defeat, of mockery, of a sad comedy. Who could have caused Congresswoman Luis Truslaway to show up? Ah, personala na to. And becomes the center of the show. Who could have thought Senator Win Gatzalian would shiver in the bold questioning to abide by the rule of law of Senator Alan Peter Cayetano and be a tao-tao beside Senator Cheese? Who could have thought that prosecutors Luistro and Diokno would be unsubstantial in lawyering? Oh, thank you, Senators Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, and Pia Cayetano for standing for the Philippine Constitution on our behalf. Oh, yan siyempre. Ang context po niyan ay binabasa lang po natin. Oh, binabasa lang po natin. Sabi nga, nagsisisi kaya ang mayorya kung bakit nailagay bilang Senate impeachment presiding officer itong si Senator Cheese Escudero? Dahil hindi siya pabor sa administrasyon. Ang sinabi na 16 votes, siyempre 16 votes palagi. Kaya ngayon, nagpaparamdam na baka sakaling linawin at baguhin ang naunang deklarasyon. Nung makuha kasi ng bagong mayorya ang kontrol ng Senado, ay ipinalulutang na ang usapin na pwedeng pagbasehan kung sino lang daw ang present na senador sa impeachment trial, ay dapat yun lang ang dapat kunan ng 2/3 na boto na lilitaw na mas mababa sa 16 votes ng 2/3. Tumulong din ang ilang nagpapakilalang legal experts para alam naman ang lahat ng kakampi ng Marcos Jr. administration na kesyo may posibilidad na maibaba sa 16 votes ang threshold. Siyempre, ngayon, si Senator Ping Lacson nais linawin kay Senator Cheese kung ruling na nga ba ang 16 votes para sa conviction o opinion lamang niya ito. Eh, Senator Ping, hindi ka lawyer kasi. Eh, si Senator Cheese Escudero, abogado. Nagbabasa ng konstitusyon yan, saligang batas. 1987 Constitution clearly states na ang pagbabasehan sa Senado ay all members. All members. Oh, so umpisa tayo sa Senado. All members means 24. Ang 2/3 ay 16. Hindi na tayo, para naman hindi tayo nag-high school, ano? Babalik tayo sa high school pag hindi natin alam yung 2/3 ay 16. Bakit bababaan mo, Senator Ping? May body language ka na kinu-question mo si Senator Cheese. Doon sa kanyang pronouncement na sabi niya, it is final. Kahapon sinabi niya yun. Conviction should be, ilan ba yung conviction? 5? 8? 8 votes. I mean, acquittal rather. Baliktad. Sorry. Acquittal means 8 votes. 2/3 means 16. It is final. To convict, you have to need to have 16 votes as two-thirds of 24 to convict the vice president. Sabi ni Senator Ping, is this portion of your opening statement a matter of legal opinion on your part as presiding officer? Or does it constitute the ruling of the impeachment court? Yes. Yun. Akala nila kasi, sabi nung iba, gusto nilang further na tapakan si Senator Cheese Escudero. Parang they want to humiliate him by appointing him as the presiding officer ng impeachment court. Mukhang hindi. Hindi. Dito sila nagkamali. Eh kasi yung mama, nag-aral ng batas. Dean of the College of Law ng University of the Philippines. Alang-alamang itatapon niya yung kanyang diploma para lang sa inyo to please others o yung inyong political agenda. Alang-alamang gayon ang gagawin mo. Mahirapan nga kayong baliin ang batas. Kahapon ay malinaw na tinalakay ko na whatever is the verdict o yung magiging resulta nitong impeachment case ni Vice President Sara Duterte, subject yan malamang. Sa review. I-review yan ng Supreme Court. Kapag nagpumilit itong mga bendalo na mga nasa prosecution panel o itong pabor sa impeachment ni VP Sara, pipilitin nilang maituloy at ma-impluensya nila ang presiding officer. For that matter, yung posibilidad. Kapag may dagdagan pa nila ng pressure si Cheese Escudero, Senator, magtagumpay sila. Kapag ni-review ng Supreme Court, paano? Kung i-reverse, kung magtatagumpay silang i-pressure yung... Ito, pressure ang sinasabi ko. Hindi ko sinasabing kumbinsi. Kasi pinag-aralan na po niya yan sa 1987 Saligang Batas. Na yun nga talaga ang nasa batas. Bakit yung mga andyan gustong baluktutin yung batas? Lalo dyan sa majority. Wala talagang question dyan . Palaging given fact, kumbaga. Wala. Oh, good morning, Sir Angelo. I, Rick Orasyon. Oh, thank you for your support dito sa RJ Patrol. Of course, ang ating BFF ng RJ Patrol, si Ma'am Ina Gray. Good afternoon, Sir Angelo. Thank you for your support, Ma'am Ina Gray, si Jaime Samoya Bernante. Good one. Day 1 trial, labas laway, talsik laway. Day 2 trial, ubo-ubo, talsik sipon. Day 3, ano kaya? Morning, Sir Angelo. Morning, tropang RJ Patrol. Ingat tayo. Super bagyo, andito na sa bansa. Thank you, Jaime Samoya Bernante. Angelo Ridaha, happy midweek to kayo. Oh, si Bambaklaran. Oh. Siyempre, it's a Wednesday. Midweek, it's a Wednesday, July 8, 2026. Ay mukhang mahirapan nga silang baliin ang batas. Huwag na tayong patumpik-tumpik pa. Huwag na tayong patumpik-tumpik pa. Kasi nga, andyan na yun . The law may be harsh, but it is still the law. If does not please your mga desires niyo dyan or yung agenda ninyo, political agenda ninyo, huwag niyong piliting kontrahin, di ba? Huwag niyong kukontrahin. Yung nangyari sa motion ni motion ni Senator Pia Cayetano. Si Senator Chis Escudero bilang presiding judge, pinagsabihan niya si Narvasa. Nilinaw ni Impeachment Court Presiding Officer Senator Chis na hindi na kinakailangang suportahan pa ni Defense Counsel Attorney Carlo Narvasa ang musyong inihae ni Senator Pia Cayetano sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nauna nang hiniling ni Cayetano na alisin sa record ng impeachment court ang mga pahayag ni Private Prosecutor Attorney Armando Virgil Ligutan na para sa senadora ay maituturing na umanong closing statement. Sabi ni Attorney Pia, Senator Pia Cayetano. Sinigundahan naman ito ni Narvasa, ngunit sinabi ni Escudero na hindi na ito kailangan dahil ang motion ay inihain ng isang senator judge at nakasalalay na sa pasya ng impeachment court. Sabi nga ni Senator Pia, I respectfully move that the statements of the prosecution be stricken off the record. It is not proper for those statements that have been made. Okay? Alright. So, merong si Attorney Narvasa, member ng defense panel. Second the motion, sa kagad siya. Who had a better day on day 2? Nire-review lang po nata, partially po. Day 2 shifted from courtroom arguments to the presentation of evidence na. Pagpe-presenta ng evidence. The prosecution's biggest win was presenting its first witness and laying the legal foundation to admit digital evidence related to the alleged threats. However, much of the day focused on authenticating the evidence rather than proving the allegations with no major smoking gun revealed. Wala. Supot daw po. Yung sa allegations. The defense also had a productive day using timely objections. Kailangan ko tingnan yung relo. Wala akong relo pala. Kung magbe-break na ako. To enforce the rules of evidence and arguing that the full videos, not selected clips, should be considered. However, it focused more on procedure than the allegations themselves. One unexpected moment that caught social media's attention was Prosecutor Attorney Ligutan being caught on camera with nasal mucus visibly dripping during the hearing. Uy, ano ba yan? Hindi kayo, pahinga muna kayo pag mayroon kayong mga ganun, respiratory problem. The clip quickly spread online but it had no impact on the legal proceedings. Siyempre naman, ano naman yan. Hindi nakafocus sa mga personalities yung impeachment trial. It is on based on evidence, probative evidence. Slight edge to the prosecution, they got their evidence on record. But the defense prevented any knockout moment. The toughest legal battles are still ahead. Day 3 ngayon. Abang tayo. Aabang pa natin. Who had the better day? Yung mga tanong-tanong dyan. Mga pagtatanong ng ating mga kababayan, mga ka-RJ Patrol. Of course. Thank you for your support, RJ Patrol. Amping. Kabi-kabila yung tawag sa akin ng amping. Kasi nga, andyan na si Inday ng buhay ko. Sino ba yung kumanta ng Inday ng buhay ko? Rick Manrique Jr. ba? Alam mo, kundi man po kasi yung kantang yun eh. Inday ng buhay ko. O yan, andyan na yung bagyong si Inday. Alam po ninyo, medyo yun ang weakness ko. Kung minsan nag-ano ako kung iiglisin ko ba o tatagalugin. Yun talaga buhay natin. Medyo, pwede na pala ngayon na ang photocopy is good as original. Nope. Sabi ni Charito Cabrera Diana. Oh, hello. Kung inadmit po yun, yung kanilang in-induce na evidence, it's up to the court to determine ano. Wala tayong magawa dyan sa Charito Cabrera Diana. Thank you, Charito. Alam mo, mga Charito, magaganda. Naalala ko yung the late Charito Solis. Oh, idol ko yun. Charito Solis. Artista. Oh, aba, galing. Galing. Of course. Oh, alam po ninyo, yung bagyo ay minomonitor po natin palagi. Nakaabang po tayo. Dadalo, darating, aaten, magpapakita. Pero lalabas-pasok. Maraming mga observations ang sinasabi dito tungkol sa nangyayaring impeachment court. May patutsada na naman si Attorney Harry Roque doon sa Netherlands. May banat na naman siya sa mga kongresista sa prosecution panel sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Wala daw pong karanasan ang mga ito. Abogado nga sila pero wala silang karanasan sa aktual na paglilitis. Ganun ba yun? Meron pang dumating dito, breaking pa. Pinadala, breaking daw po. Nagkabistuhan na sa Senate Impeachment Court ang mga paunang ebidensya ng mga abogado nina Marcos Jr. at Martin. Bakit? Teka muna, impeachment lang. Ito hindi Marcos Jr. at Martin. Well, anyway, yun ang pakiramdam ng texter natin eh. Versus BP Sara, mga photocopy, Xerox at pinalusot ng mga dokumento. Nako, nagka-letse-letse flan ng mga balasubas at barabas. Ganon, masyado ka namang ano, masyado na vulgar yung mga binabanggit mo. Prosecutors at mga persecutors ng bayan. Anyway, alam po ninyo yung pagtutok ko dyan, yung pagtingin ko dyan, medyo nababaliktan ako nung nag-aaral po ako ng abogasya. Kaya umaatin din po ako. There was a time na nire-require kami ng mga profesor to attend mga court hearings. So may idea po kami kung paano kinoconduct yung paano tinitimbang, winiweigh sa English ang mga ebidensya at mga testimonya sa isang criminal case o civil case. Ito dito sa impeachment trial, impeachment case, parang ano eh, wala, although walang warrant of arrest dito, pero it can result to ousting or pagtatanggal sa posisyon ng isang impeachable official. Pag ganun, ang tingin po natin, ang pangkalahatang tingin natin ay parang similar sa criminal case. Parang hawig ito sa criminal case na ang verdict dapat ay nakabase sa doktrinang beyond reasonable doubt. Dapat walang doubt na ito talaga, walang pagdududa na ito, whether guilty, the court can declare guilty, so ma-impeach. Or the court can declare acquittal or innocent. Ma-acquit. Ang konti lang nung numbers of acquittal, kayang-kayang i-provide ng minority block. Wag na tayong ano, patumpik-tumpik para ano, sa ating pag-analyze. Kayang-kayang i-provide po yung 8 votes to acquit the accused, our Vice President of the country. Break po muna tayo. Ang oras, impunto alas 10:30 ng umaga.
1: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday, Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
2: Thank God.

0: RJ Patro.
1: Alas 10:34 na po ng umaga sa ating Wednesday episode ng RJ Patrol. Sabi ni Titus Almonte dyan sa Melbourne, Australia, "Good morning, Sir Angelo. Patuloy po tayong magbabantay. Emmanuel, God is with us." Amen. Amen. Pantay tayo dahil lahat naman tayo epektado dito. The future of our next generation is at stake, di po ba? Certified true copy, sabi nga ni Charito Cabrera Diana, pwede na pala, Xerox copy. As good as original. Yung certified true copy, pwede siguro. Pero kung... It's up to the court to decide. Anyway, may report, 3,000 pesos pension. Ibinuhos sa mga senior citizen ng Santa Rosa. Naghatid ng karagdagang ayuda. Report ng DCRJ reporter Romel Madrigal. Romel.
2: Nagsimula ng pamamahagi ng 3,000 local pension ng pamalalunsod ng Santa Rosa para sa mga kwalipikadong senior citizen. Isang hakbang na nagbibigay ng dagdag ginhawa sa 5,000 nakatatanda sa lunsod. Sa pangunguna ni Mayor Arlene Arcillas, katuwang si Vice Mayor Arnold Arcillas, pinangunahan ng City Social Welfare and Development Office at Senior Citizen Affairs Office ang payout nitong Hulyo 7 para sa mga beneficiaryong matagumpay na nakapag-update ng kanilang records noong nakaraang taon. Bawat kwalipikadong senior citizen ay tumanggap ng 3,000 pisong ayuda na maaari nilang magamit sa pagbili ng pagkain, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Ayon sa pamalalunsod ng Santa Rosa, patuloy na sinusulong ni Mayor at Vice Mayor Arcillas ang mga programang nagbibigay ng proteksyon, suporta at mas maayos na pamumuhay para sa mga senior citizen bilang pagkilala sa kanilang naging mahalagang ambag sa komunidad. Tiniyak din ang lokal na pamahalaan na magpapatuloy ang pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan, social welfare,
1: ayan,

of Catanduanes, Pandan, Karamoran, Bagamanok, Panganiban, Viga, Gigmoto, Baras, San Miguel. Other hazards affecting land areas, heavy rainfall outlook, refer to weather activity. Severe winds. The wind signals warn the public of general wind threat over an area due to the tropical cyclone. Local winds may be slightly stronger, enhanced in coastal and upland mountainous areas exposed to winds. Winds are less strong in areas sheltered from the prevailing wind directions. Minimal to minor impacts from strong winds are possible within any of the areas under wind signal number one. The highest wind signal that may be hoisted throughout Indies Passage is wind signal number two or number three. The enhanced southwest monsoon and the periphery of yun po ang mga sinasabi. Tumalun yung aking notes. Anyway, ingat-ingat po tayo. Ingat-ingat lang tayo. Kasi alam naman ninyo, diniklara na itong super typhoon. Mayigit 200 yung gustiness. 200 kilometers per hour. But usually, alam po ninyo, base sa ating mga karanasan, di po ba, sa typhoon, di po ba, usually, kapag super, mabilis ang daan. Parang bigla lang hahagupit, mabilis. Pero mabilis din ang alis. Kasi napakabilis ng hangin. So ingat-ingat po tayo. Si Ate Bing, andyan yung ating, maliban sa pagiging Zumba Queen, napaka ano nito, successful businesswoman dyan sa pagtitinda ng mga prutas sa Catalunan Grande, Davao City. Okay? Si Jaime Samoya Bernante, 25 million tuwing impeachment trial. 25 million pesos? Malaki naman nun. Tuwing impeachment trial ang ginagastos sa Senado 3 times a week. 75 million per week. In 3 months, 2.3 billion. Uy, ang magagastos ng gobyerno. Hayahay kayo, ang sarap buhay ninyo. Ang taong ang taong nagugutom na mas inuunan nyo pa 2.3 billion pesos. Ang laki niyan. Kung tinulong nyo pa, matutuwa pa ang mamamayang Pilipino. Tama ka, Jaime Samoya Bernante. May kasabihan tayo na may kanya-kanya tayong agenda. So, hindi natin mabaliktad yan dahil gusto nila, yun ang mangyari. Sila ngayon ang nasa poder. Nasa kapangyarihan sila. Kaya't chill na lang muna tayo, Jaime Samoya Bernante. Oh. Madaling sabihin yun, laki ng mga ginagastos dyan, sinasayang lang ang pera ng taong bayan. Ano natin yan? Sigaw ng taong bayan yan. Malamang napakaraming susuporta sa sinabi mo, Jaime. Pero naman, may agenda yung kabila eh. Merong hell-bent, kumbaga sa English. By hook or by crook. Ganun ba yun? By all means. Gusto nilang maalis sa landas sa 2028 si Vice President Sara Duterte. Edi, umpisa na natin maghigpit ang sinturon. Maliban dun sa mga nanakaw dyan sa flood control projects, naubos yung pera ng kaba ng bayan. Ito pa yung binabanggit mong, ang galing na arithmetic mo, Jaime Samoya Bernante, 2.3 billion kada buwan? In three months. Ang sabi nila, from 5 to 7 months, magdadrag itong impeachment trial. Yun ang projection nila. In 5 to 7 months. So, ang daming pera ng tao.

bayan kung tama yung estimate mo. Sa sayang. Diba, Jaime? So, ano? Sa sardinas na lang tayo. Itong bagyong Inday, kung manalasa ito at magbigay ng maghampas ng katakot-takot na damages sa ating bansa. Yun, sardinas at noodles na naman tayo. Dadating na naman yung mga relief goods, mga ayuda. Meron ako kaibigang Amerikano, hindi niya masyadong mabigkas yung ayuda. What do you call yung assistance here in the Philippines? You call it ayuda. Amerikano siya, siyempre, is lang yung bigkas niya, di ba? Ayuda. Yung manok niya ay manak. You call your chicken here manok. Manok. Ganun lang po, medyo kuminsan nag-lalight moments tayo dito sa RJ Patrol just to kalamayin lang ang loob ninyo. Kasi kung ano, siseryosohin natin itong ginakaharap nating paghihirap ng taong bayan, ay baka magkasakit pa tayo. Mas lalong malaking problema yun. Meantime, first things first, unahin natin ang unang problema, itong bagyo. Baka mamaya ay biglang dumaan dito, matamaan. Biro mo, 900 kilometers yung wingspan, yung lawak ng tinatahak niya, apektado. Malamang may tilamsik yan dito sa Metro Manila. Kagabi lang 7 yata yun, 6:30 or 7. Aba, pati yung kapitbahay namin na mayroong kahoy na, punong kahoy na parang mabolo. May mga bunga pa naman, laglag. Kasi yung ulan, sinamahan ng lakas ng hagupit ng hangin. Nakita ko yung kawawa, yung mga riders dyan sa ilalim ng Aurora Boulevard. Silong man sila, pero talagang tatamaan sila dahil may malakas na hangin. Pa-islant yung buhos ng ulan dahil sa lakas ng kasamang hangin. Kaya kahit mayroon ka pang bubong, kung wala ka namang dingding, tapos. Tatamaan ka pa rin ng napakalakas na buhos ng ulan. Alas 11, maglalabas ng another weather bulletin yung PAGASA. Matatrack kung nasaan na at for 5 a.m. onwards hanggang dito sa 11, ang nakataas ay typhoon signal number 1 pa lang. 2 and 3 lang daw yung ina-expect nila dahil mabilis yung daan nito sa ating bansa. Pero yung gustiness ay mahigit 200 kilometers per hour. Ang super bagyong si Inday. Yan yung pinipredict nung last week na bagyo na parang pwedeng pumantay daw po nung Haiyan. Bagyong Haiyan. Yolanda to be exact. Na nanalasa at nagdulot ng napakatinding damages dyan sa Region 8. Leyte, Samar, Leyte areas. Di pinangalan nila Inday kasi tinatanong natin kuminsan may light moments bakit Inday yung pinangalan nyo itong super bagyo. Kapag super bagyo at matindi yung medyo epekto, edit out na yan ang PAGASA. Hindi na po yan gagamitin henceforth, sa in the future. Wala na po. Hindi na gagamitin yung Inday. Tulad ng Yolanda, hindi nyo na po yan masusumpungan sa mga succeeding years to come. Hindi nila gagamitin yung Yolanda. Or dito sa Luzon, yung Ondoy for that matter. Hindi na po magagamit. Alright, break ulit tayo sa ating Wednesday episode ng RJ Patrol. Oras in punto alas 11 ng tanghali.

0: RJ Patro.
1: Alas 11:06 na ng tanghali dito sa ating Wednesday episode ng RJ Patrol. Yung batas ng hukuman ay sa tingin ko kapag andyan si Senator Cheese Escudero bilang presiding officer ay malamang hindi yan mababali. Hindi nila papayagan mangyari yan. Hindi niya papayagan. Hindi pwedeng baluktutin o bend the law kapag andyan. Kaya nga tuloy, sabi nga nila, may pagsisisi ba ang majority? Kaya daw nilagay si Senate President nasa kanan. Nasa gitna yung gavel, yung pamukpok. Nasa kaliwa si presiding officer Cheese Escudero. Para daw mabantayan ni Sherwin Gatzalian. Si Cheese Escudero, baka may mag-rule ng sablay. Di ba? Alam po nyo, si Senator Win Gatzalian, siguro na telegraph niya, na foresee niya, na hulaan niya, na i-appoint nila si Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. So, ano siya? Sumasangayon siya doon sa sinabi ni Cheese Escudero na 16 votes ang kailangan para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Mula mismo sa bibig ni Senate President Sherwin, yun nga po. Sinabi rin niya yun. Kasi si Cheese Escudero presiding officer . Ang isa pang punto diyan, paano niya babantayan yung presiding officer? Pwede ba niyang pigilan yung kamay kapag nagbigay ng ruling si ang bilis magsalita ni Senator Cheese. Ano ka na? Yung parang ano yun kung hindi ka masyado nakatutok sa kanya pag may mga binabanggit siya? Salient points, o kumbaga, yung mga merito sa tinatalakay nila sa saligang batas. Merito ng kaso. Sigurado hindi niya matetelegraph yun dahil hindi naman si abogado, si Senator Win. Paano niya ang nagbabanggit na, kaya nandiyan si Win para bantayan niya si Cheese. Kasi siya yung Senate President ngayon. Superior siya. Yun ang problema. Ang presiding officer, si Cheese Escudero. Na may alam sa batas. Kaya si Senator Ping Lacson, walang magawa kundi questionin na lang yung sinabi ni presiding officer Senator Cheese Escudero na to convict the vice president dito sa impeachment case, you will need 16 votes. 16 na boto ang kailangan upang mahatulan ang isang impeachable official dito sa impeachment court. Sabi ni Senator Ping, personal mo ba yan? Personal opinion mo lang ba yan? O yan talagang final? Yun ang diretsahang tanong ni Ping Lacson kay Cheese Escudero. Kasi nga, kung wala magsasalita kasi sa kanilang grupo, sa mayorya, baka may palo sila sa kanilang patron. Sino bang patron nila? Sino bang pinagsisilbihan nila dyan? Sabi ng taong bayan, ang presidente daw, pinagsisilbihan nila dyan. Or Malacanang majority daw po sila. Hindi namin imbento yan. Collective statement yan. Napakarami nagsasabi niyan. Kaya huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Sabi nga ni Ping Lacson, kailangan ko magsalita kasi para malinaw. Sabi niya, is this portion of your opening statement a matter of your legal opinion on your part as presiding officer? Or does it constitute the ruling of the impeachment court. Ang tanong ni Ping Lacson ay tumutukoy sa pahayag na ito. Yung two-thirds vote ay 16. Eh, magiging bobo tayo sa arithmetic kung hindi natin kayang kwentahin yung 16 votes ang two-thirds ng 24. Dahil dito, may follow-up si Ping Lacson. At least, mabilis si Ping para hindi sila mapagalitan na magsalita sa majority. Hiniling niya na maging malinaw kung ang naturang interpretasyon ay pananaw o legal opinion lang ni Cheese o formal ng pasya ng impeachment court. Iginit ulit ni Presiding Officer Senator Escudero na ang conviction ay 16 votes. Mangangailangan. Ang conviction ay mangangailangan talaga ng two-thirds vote ng lahat ng miyembro ng Senado. All the members. 16 na boto upang mahatulan ng isang opisyal sa isang impeachment proceedings. Hindi niya hindi niya matakot si Cheese na lumuhod sa kanyang paano ba ginawa ni Senator Ping? May pandidilat ba kay Cheese Escudero? Oo. Paano 'yan? Paano 'yan? Yun na yun. Wala tayong magagawa dun. Salita ng isang abogado at saka siya pa ginawa ninyong presiding officer ng impeachment court. Mirisi, kumbaga sa Bisaya. Yung mga naglalabas ng mga syempre mga saloobin o kaya mga post sa social media, whether or not kakampi ni BP Sara or kalaban, nababasa po natin, napapanood natin na kapag kalaban, siyempre, sisiraan yung kabilang kampo or si Vice President. Pag kakampi, siyempre, ito. Pero parang katanggap-tanggap yung mga post ng mga kakampi dahil tama sila, hindi naman sila nag-iimbento ng kanilang mga pananaw Tulad nitong sabi ay either paid hack o incontinent moron. Kasi po, itong tinitingnan dito, yung statement ni Professor Contreras sa defense panel ni Vice President Sara, sinasabi niya, mahina daw. ni Professor Contreras. Sino ba si Professor Contreras? Nag-init yung talakayan sa labas ng bulwagan ng Senado matapos magpalitan ng maanghang na pahayag ang kilalang kolumnista at akademiko na si Professor Antonio Contreras at ang tanyag na abogado na si Attorney Levito Baligod. Ukol sa kalidad ng argumento ng depensa sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa payag ni Contreras, taas ang pinunan niya na ang naging simula ng opensiba ng legal team ng Vice President kung saan tinawag niya itong kulang sa laman at idinaan lamang umano sa tapang. Sabi niya, the defense legal grounds appear so weak. Mahina. Mahina daw. Mahina daw yun. So, legal grounds appear so weak, dinaan lang sa angas. If this is the best defense can offer, then Sara Duterte should be worried, ayon sa nilabas na payag ni Contreras. Kung ang pinakita sa unang araw ang pinakamalakas na kayang ilatag ng mga abogado ni Vice President Duterte, may malaking dahilan umano upang mabahala si Madam Inday Sara sa kahihinatnan ng kanyang kaso. Tindi ng pananakot ni Professor. Hindi ito pinalampas ni Attorney Levy Baligod, naglabas din ng kanyang matalim na buwelta kahapon. Ayon kay Baligod, masyadong mabilis at irresponsable ang pagbibigay hatol sa bigat ng ebidensya o argumento. Gayong kasisimula pa lamang ng paglilitis, lalo kung ang nagsasalita ay hindi naman isang abogado. Oo, si Contreras. Not even the best judge can assess the weight of evidence on the first day of trial. So, a non-lawyer giving this kind of assessment is either an incontinent moron or a paid hack. Tindi. Bayaran. Yun ang gusto niya sabihin. Kung hindi siya moron, ano ba yung moron? Mahina ang kukote. Eh, ganun na nga. Daming mga sumusulpot ng mga sumbong, mga post dito sa ating mga records dito sa RJ Patrol. Mga ka-RJ Patrol. Yun ang usually ganun kasi talaga eh. Teka, wala namang Contreras yata sa listahan ng nilabas ng dating mga sundalo, 18 dating sundalo na. Wala yata yung pangalang Contreras, mayroon ba? May nabigyan ba ng maleta na Antonio Contreras? Kasi bayaran daw eh. Bayaran itong si Contreras. O kaya, nagsasabilang siya ng kanyang kabubuhan. Incontinent moron. Alam po ninyo yung unang pinagtalunan dyan sa impeachment trial, sa impeachment court sa Senado, ay yung mga pagkalap ng ebidensya. Yung prosecution panel, parang gustong sabihin, pati yung defense panel, ay dapat maglabas ng kanilang ebidensya. Sabi ng defense panel, kayo ang nag-aakusa. Kaya kayo dapat maglabas ng ebidensya. Ang sa English noon ay yung burden of proof. Burden of proof. Yun ngayon ang ating word for the day. Burden of proof. Sabi na, will never shift. Sabing ganun. Yun ang sabi ni Attorney Sheila Season. So kung kayong nag-allege, kayo ang nag-akusa, kayo ang maglabas ng ebidensya para suportahan yung inyong aligasyon. Tama po. Tama po. The burden of proof never shifts, sabi ni Attorney Sheila Season. It lies in the prosecution panel, not in the defense panel. Yung burden of proof. Yung burden of proof sa Tagalog ay yung pagsisikap magbigay ng pruweba. Patunayan mo yung aligasyon kung ina-allege mo na inaakusahan mo ang Vice President. Lahat ng katiwalian, lahat ng supporting evidence, documents, ay magagaling dapat sa prosecution panel. The burden of proof. Meaning, the burden of proof is a legal or logical obligation requiring a party to present sufficient evidence to establish the truth of a claim. The truth of a claim. Usually, this responsibility falls on the person or entity initiating the claim, dispute, or lawsuit. Yo, napakalinaw eh. Napakalinaw. The responsibility of the burden of proof falls on the person or entity initiating the claim, the dispute, or the lawsuit. Lies in the prosecution panel. Sila ang nag-a-allege eh. Di ba? So, nasa kanila ang burden of proof. Hindi mo pwedeng ba, hindi mo i-shift, never shifts, hindi mapalipat-lipat. Oo. The prosecution bears the heavy burden to prove the defendant's guilt. The standard applied is beyond a reasonable doubt. Yan po, in a criminal case. Meaning, the evidence is so strong that no other logical explanation can be derived from the facts. Speaks for itself, beyond reasonable doubt. Yan nga po, kailangan po ninyo. Kung kayo nag-aakusa, sa inyong balikat nakaatang ang responsibilidad ng maglabas ng mga supporting evidence at documents to prove your allegations. So, burden of proof describes the standard that a party seeking to prove a fact in court must satisfy to have that fact legally established. There are different standards. Yun nga po. Criminal cases. Prove the defendant's guilt is on the prosecution. Simple language lang po to. Eh bakit nagkakaroon ng debate tungkol dito? Parang ang... Parang ang... prosecution ay parang inuurot pa ang depensa na maglabas din ng kanilang ebidensya. Sabi ni yung chief legal counsel ni Vice President Sara, Attorney Sheila Season, kayo yung prosecution eh. Di ba sa inyo dapat? Yung burden of proof na sa inyo, nakaatang sa inyong mga balikat yan. Sabi ni Attorney Baligo, yun na pag-usapan natin yung mga patutsada ni Attorney ani Professor Antonio Contreras. Sabi ni Attorney Baligo na maging ang pinakamagaling na hukom ay hindi magagawang tasahin o i-assess ang kabuang takbo ng kaso sa unang araw pa lamang. Kaya ang mga ganitong napaagang konklusyon ni Contreras ay may tuturing lamang umanong kawalan ng sapat na pag-iisip. Incontinent moron. O gawa-gawa ng isang bayarang kritiko. Ba, masakit yun ah. Bayaran talaga. Oh. Eh, mahal, di ba nabanggit ko nung araw? Mahal yung sumipsip ah. Equivalent? Katumbas na halaga. Pag sumipsip ka ngayon, sinabi mo dun sa taong pinagsisipsipan mo, boss, oh, ito, binanggit ko ito para sa'yo. Wala ba tayo dyan? Magastos po yung ikaw yung humihingi na ikaw ay may taong sisipsip sa'yo. Oh. Yan sabi ni Attorney Contreras. Feeling na siguro baka mapansin siya. Siguro. Medyo limot na rin ito si Professor Antonio Contreras. Hindi na ito naglalabas. Ang mga analyst na andyan palagi nating napapanood, nakikita sa mainstream. Andyan si Malutikia. Andyan si Ana Malindog Uy. Oo. Professor, wala na ba si Professor Clarita Carlos sa office ni former Speaker Martin Romualdez? Ang bayan ay nagtatanong. Kasi po, kapag ganon, beholden siya. Ibig sabihin, parang, what is beholden in Tagalog? Doon sa opisinang kumuha sa kanya, parang naging consultant siya doon ni former Speaker Martin Romualdez. Professor Clarita Carlos. Kasi magiging bias na yung mga statement niya kapag nagkataon. So, mahirap na. Ang tanong lang naman andun pa ba siya sa opisina ni former Speaker Martin Romualdez? Pag ganun, may kulay na kapag nagsalita siya sa issue whether or not si yung flood control projects ay masyadong corrupt, na-corrupt ang pera ng bayan o napaka maanomalya. At dahil doon, sa anomalyang yon ay binabanggit pa lang naman ang posibleng pagkakasangkot ni former House Speaker Martin Romualdez doon sa pagbubulsa, pandarambong pera ng bayan sa flood control projects. Sabi ni Professor Contreras, the defense legal grounds appear so weak, dinaan lang sa angas. If this is the best defense can offer, then Sara Duterte should be worried. Akala niya may pick up, pero ngayon pinagbigyan nating talakayin yung kanyang opinion. Ang sagot ni Attorney Baligod, not even the best judge can assess the weight of an evidence or on the first day of trial. So a non-lawyer giving this kind of assessment is either he is an incontinent moron or a paid hack. Balanse, ano? Balanse. Kinuha natin yung statement ni Contreras, kinunta rin natin ang contra statement ni Attorney Levy Baligod. May report, House prosecution, ang impeachment trial daw tungkol sa pananagutan at hindi sa politika. Gumay-gumano. Fontpatch report ng GCRJ reporter Jong Manlapas. Jong.
0: Kuya Angel, good morning.
1: Good morning, Jong.
0: Binigyan din ni House Prosecution Panel spokesperson at impeachment adviser Robert H. Barbers na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay hindi laban ng mga personalidad o usaping politikal, kundi isang prosesong itinatadhana ng konstitusyon upang tiyakin ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan. Ayon kay Barbers, tungkulin ng House of Representatives na simulan ang impeachment process at responsibilidad naman ng Senado na litisin at magpasya sa kaso. Ibigayat din niya ang publiko na sabay-bayaan ng paglilitis at bumuo lamang na sariling pasya matapos makita at masuri ang mga ebidensyang iaharap ng prosecution. Sinabi rin ni Barbers na mahalaga ang presentasyon ng mga ebidensya at ang mga testigo upang maipakita ang katotohanan sa mga paratang. Kabilang ang muli grave threats at betrayal ng public trust, dagdag pa niya ang magiging bakayan ng pasya ng mga senador judges ay ang ebidensyang iaharap sa impeachment court at hindi ang magkakasalungat na pahayag ng iba't ibang pali.
1: Marami nang tatanong si Ace Barbers, hindi abogado, di ba? Hindi si abogado, di ba? Si Ace Barbers. Puro abogado yung nasa prosecution panel. Sila Zamora, Luistro, Redon, Adyong. Adyong, abogado ba si Adyong? Bakit ang isang civilian at that, hindi naman congressman na si Ace Barbers, ginawang advisor. Pag-advisor, dapat mahistrado, mga retired justices. Kakahiya naman dyan sa mga abogadong member ng prosecution panel. Ina-advisan sila ng isang layman, civilian. Paano yun? Anong sagot dun?
0: Tama kaya, kuyang Angel, pero ang pinagbabasihan kasi nila rito, isa sa mga senior, no? Ng Kongreso, itong si Congressman Ace Barbers, na kung saan niya ay, alam ko, from 1998 hanggang Congressista na, itong si Ace Barbers.
1: So inaamin ng mga prosecution lawyers dyan na mas may kay para maging advisor nila si Ace Barbers. Diba?
0: Kaya naman. Sa meron kasing mga bagay-bagay na yung kumbaga, kanya-kanya nga yan, yung husay ba? Husay sa batas, husay sa politika, di ba? Husay sa...
1: eh, baka naman
0: husay
1: sa...
0: Husay mo, paano ka makakalusot?
1: Ah, yung wit, wisdom ni barbers ang kinukuha nila. Anyway, okay.
0: Yes.
1: Thank you, Jong,
0: okay.
1: Sa iyong ano,
0: okay.
1: Report.
0: Okay, balik sa'yo, kuya.
1: Alright. Yun si, maraming salamat, Jong Malapas. Break tayo. Oras, alas 11:31 ng tanghali.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami ang inyong abogado ng masa.
3: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
2: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
3: Nang
2: Ang Buhay at Batas.
3: Libreng payo ng abogado.
2: Solusyon sa problema mo.
3: Dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
5: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
4: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
5: Si Kuya Ricky
4: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
5: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
4: Basta Radyo Bandido. Bandido!
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
8: RJ Patrol!
9: Alas 11:35 na ng tanghali sa ating Wednesday episode ng RJ Patrol. Si Mayet Villanueva. Good morning, Sir Angelo. Thank you, Mayet, for watching, for your support dito sa RJ Patrol. Jaime Samoyo Bernantes, sana VP Sara, huwag ka munang magalit. Itong araw na ito kasi karangalan mo ang bagyo ngayon. Typhoon Inday. Cool muna. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, noon pa yan si Antonio Contreras, galit sa Duterte family. Bakit, Prof? Ano kayong sagot ni Contreras? Maraming salamat yan sa suporta from Singapore, Pat Almonte Ong. Oh. From Ong family, si Justin, si Pat, at Siljan and Sophia. Doon naman sa Melbourne, Australia, nandiyan si Titus. Titus Almonte, siyempre si Love, yung wife, Better Half, at saka si Lumin Clay. Sa kayo dyan. Melbourne, Australia. 8 hours away lang naman pala yan. Mabilis lang tayo makarating dyan kung pupunta tayo. Country Down Under. Dyan din, teritoryo yan ni Ma'am Ina Gray. Di po ba? Si Ma'am Ina Gray dyan sa Melbourne, Australia. Sa Sydney, Australia, dyan si kapatid na Jess Garcia. Namayagpag bilang matagal na naging reporter dito ng DZRH. Ayan mga Iglesias family dyan sa Filipino community ng Adelaide, Australia. Brisbane. Andyan ang Aying family. Gal Aying Gallego at saka si ang wife, pamangkin ko, si Gingging, si Lorelai Alilin Aying. At siyempre si Kimberly, Aying, kanilang unika iha. How are you there, down there in Australia? Napakarami, may mga galing New Zealand, nagpunta ng Australia, tulad ni Gal Aying, galing New Zealand, nag-transfer sa Australia. Pero may mga kasamahan tayo. Kapatid natin dito sa ABS-CBN dati, from Australia, nagpunta naman ng New Zealand. Sa New Zealand, si Jean Orejana. Si Kuya Jean Orejana at wife na si Ati Weng Orejana. Sa New Zealand na sila. Andiyan din sa New Zealand si Anita Palma. Luterio na ba? Piliyado niya. Bobby Luterio. New Zealand. Siguro ang lusog-lusog niyo dyan dahil napaka-plenty ang supply ng gatas ng baka dyan. Ha? New Zealand. Yung bansa na mas marami pang baka kaysa tao. Banggit to. Tapos, pag-uwi dito, na New Zealander dati yan sila, Gal Aying, Gingging, na nandyan ngayon sa Brisbane, sa Australia. Pag umuwi dito, ang dala-dala yung choice corned beef ng New Zealand. Eh ngayon, nasa Australia, aba, mga t-shirts na signature naman binibigay sa akin. Katabi lang daw po nila yung warehouse doon, factory. Brisbane, Australia. Yes, it's Wednesday. Abang ulit tayo, 2 p.m. Magkakaroon ulit ng showdown. diba? Si Attorney Sheila Season talaga. Flying colors yan nang gumraduate sa kanyang abogasya. Sabi ni Attorney Sheila Season, lead counsel ni Vice President Sara. But what we must not forget amid all these accusations is the fundamental legal principle that the burden of proof never shifts. Yan ang binabanggit natin kanina. The burden of proof never shifts. He who accuses must prove his allegations with evidence that meets not only the degree of proof required, but also meets the evidentiary standards of admissibility, credibility, relevance, materiality, and competence. We therefore should not lose sight of the core principle that the burden of proof is on the prosecution, and unless it discharges that burden, the accused need not even offer evidence on her behalf. And she will be entitled to an acquittal. This is the law then. And this is the law now. Attorney Sheila Sison.
10: Taga-Sison Pangasinan po ba kayo, Attorney Sheila? O Pangalatok po ba kayo? Mga pamilya Sison, mga kabalayan ko po dyan sa Pangasinan. Andito sa Marikina si Paul Sison. Andyan sa, dito sa Makati, si Jera Sison. Anak po si Jera ni Kuya Joe Sison. Nasa cabinet dati ni former President, the late Fidel Valdez Ramos. Peace of mind. Let us have peace of mind. Medyo payapain lang. Be still and know that the Lord is God. In all of this, meron pa tayong binabantayang bagyo, si Super Typhoon Inday. Nagbabalik sa isang Phone Pats report. House prosecution umapila na huwag ihalo ang mga issue sa Kamara sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Report ng DCRJ reporter Jong Manlapas. Jong.
11: Iginit ni House prosecution spokesperson at Lano del Sur, Representative Sia Alonto Adjong, na hindi dapat gamitin ng depensa ang mga hiwalay na issue o kontrobersya na kinakaharap ng House of Representatives upang questionin ng ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Adjong, ang impeachment case ay nakabatay sa mga aktual na ebidensya at opisyal na ulat mula sa mga lehitimong ahensya ng pamahalaan, kabilang ang Commission on Audit, Philippine Statistics Authority, National Bureau of Investigation at Anti-Money Laundering Council, na hindi haka-haka o chismis o batayan ang batayan ng mga paratang kundi, mga dokumento at ulat na maaaring suriin ng Senate Impeachment Court. Binigyan din ni Adjong na nakatuon ang prosecution sa pagpapatunay ng mga aligasyong nakasaad sa Article of Impeachment, kabilang ang muna'y maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth, bribery and corruption at great threats. Tiniyakan niya na may sapat na ebidensya ang prosecution upang patunayan ng kanilang kaso at maipakita sa publiko ang katotohanan sa magitan ng wastong proseso ng paglilitis. Ako si Jong Malapas para sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
9: Maraming salamat, Jong Malapas.
10: Ano lang tayo?
9: Observe lang po tayo. Observer po tayo. Good observant po tayo. Yan ang nangyayari dyan sa impeachment case ni Vice President Sara.
10: Si Oye Gloria Ong, true. Yan po si Contreras, panay batiko sa mga Duterte. Panay rant sa post, tapos naka-close naman comment section. Kino-close niya ang comment section. Ha?
9: O kaya mga BFF niya lang, pwede mag-comment. Mukhang tang.
10: Ay, sabi mo, Oye, Gloria Ong, ano ba yung tang? Yung inuming orange juice?
9: Abay!
10: O, di ba?
9: Abay!
10: Ganon, di ba? May sabing ganon. Oye, Gloria Ong. Abay! Abay taran! O, ganon, di ba? Mukhang tang. Pwede palitan na niya apelyido niya o middle name niya ng T para magkasya sa ano mo, sa Baitawa o ye Gloria Ong. Nakakatawa nga naman. Isasara mo yung comment section para hindi ka mabas. Ibig sabihin doon, ano ka? Alangalin yung mga sinasabi mo. Baka naisip mo, ibabasa ko nito. Ilalak ko na lang yung comment section. Yun na, ganun. Sincero ka at saka totoo yung mga sinasabi mo, hindi ka matatakot na ibabas sa social media.
9: My report feeding program ng pamahalaan, wala nang pipiliing bata ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Report na DCRJ reporter Chona Yu. Chona.
12: Saklaw na ng feeding program ng pamahalaan ang lahat ng batang estudyante sa kindergarten at sa grade 1 sa national kick-off ng school-based feeding program at milk feeding activity sa Pulilan, Bulacan. Sinabi ni Pangulong Marcos na kung dati-rati pinipili lamang ang mga bata sa bawat paaralan kung sino-sino ang kailangan pakainin o isali sa feeding program, lalo na ang mga undernourished, ngayon anya ay pakakainin na lahat ng bata. Layunin anya nito na matiyak na lahat ng bata na pumapasok sa eskwelahan ay makakakain ng masustansyang pagkain na makatutulong sa pagpapabuti ng lagay ng kanilang kalusugan upang makapag-aral. Sabi ni Pangulong Marcos, sa ilalim ng programa, hindi lamang ito malaking tulong sa mga batang mag-aaral, kundi pati na rin sa mga local food suppliers. Ayon sa Pangulo, sa local suppliers kasi kumukuha ng pagkain ng pamahalaan na gagamitin sa feeding program. Sa ganitong paraan anya, kikita ang maliliit na tindahan at producers at makasisiguro rin na masustansya ang kinakain ng mga bata. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
9: Maraming salamat, Chona Yu, mula dyan sa Malacañang. In support of the vision of the President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., directives of Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel to modernize Philippine agriculture, the Philippine Fiber Industry Development Authority, PhilFIDA, conducted turnover of 30 units of modified abaca spindle stripping machines to 14 qualified farmer organizations during a ceremony held at Office of the Provincial Agriculturist Tandag City, Surigao del Sur. Oh, yan ang fiber. Philippine Fiber Industry Development Authority, headed by Executive Director Undersecretary Ali Atienza. Talagang pinapalaganap niya yung kaalaman, kamalayan sa fiber industry. Yung mga tawag natin na high value crops na may tuturing, natutulong para malinang at mapaunlad ang fiber industry dito sa bansa. Talagang yan. Yan talagang pinagsisikapan ni Undersecretary Ali Atienza. Siya ang nabigyan ng award ng Agriculture Department this year. Most Improved Unit. Agriculture Department. Congratulations. Kasama niya doon ay si Technical Assistance Division Chief Noli Apalya, OIC Regional Director Samuel Nacino Jr. of PhilPIDA, Regional Office 8. Joining the event were Acting Provincial Governor Manuel Alameda Sr., Lianga Mayor Dr. Amado Laino Jr., SP Committee Chair on Agriculture Valerio Montesclaros, Regional Agricultural and Fishery Council Chair Christopher Lindo, Regional Executive Director Oñate Jr.

0: nile-level up. Tinataas yung presyo ng mga high-value crops na ito, ng abaka halimbawa. Para yung ma-empower yung ating mga magsasaka sa mga kanayunan at ma-encourage magtanim pa ng high-value crops, abaka for that matter.
1: Philfida and partnership is between Philfida and provincial government of Surigao del Sur in delivering vital support directly to farmer organizations and strengthening the province abaca value chain. As the Philippines continues to be the world's leading producer of abaca, Philfida remains committed to empowering farming communities through innovation, collaboration, and province's value chain and sustainable interventions that will further enhance the competitiveness of the Philippine natural fiber industry.
0: Malapit sa puso natin to dahil ako ay sa aking mga high school days sa nung kabataan ko ay meron po kaming decorticator, ang tawag namin doon, yung nag-i-extract ng fiber sa aming bahay. Meron po kaming rice and corn mill kasi. Additionally, meron pa kaming, ang tawag doon, decorticator. Pero ang fiber noon na sikat doon sa Davao, na hinahagot sa Cebuano pa, hagot, para lumabas yung fiber, ay rami. Rami. So, at abaka. So, nakita ko, pati saging, makakakuha po tayo ng fiber sa tamang proseso. Kaya, laki ng pasalamat natin at andyan yung Philfida. At napaka-aktibo at napaka-energetic, very aggressive sa mga programa para mapalago itong industriya ng fiber, hibla sa Tagalog, si Executive Director, Undersecretary Ali Atienza. Congratulations. Siyempre, sa lahat ng unit ng Agriculture Department, Philfida lang po, nabigyan ng most improved operating unit ng Agriculture Department. Congratulations, Philfida. May sumbong pa dito ha, yung isang content creator, parang inaresto ba siya? May mga revelation, pagbubunyag dito, pinadala sa atin. May ginawa sa kanya ang NBI, NBI ba ito? Ang content creator na nagrereklamo ay si Mike Romero. Manoy ginawa sa kanyang paghuli ni NBI Senior Agent John Mark Kalilong kahit walang warrant o kautusan mula sa korte. Aba, violation yan sa human rights ah. Sa kanyang post, sinabi ni Romero na nagpanggap umano si Agent Kalilong na magpapagawa ng laptop sa kanya. Ah, meron pala siyang shop. Si Kalilong ang unang witness na prinesenta ng House Prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Romero, matagal na umano siyang may kutob na gusto siyang gawing witness laban kay Duterte dahil sa mga akusasyon na pinagbantaan niya ang buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Their plan was essentially to use me as a witness against Vice President Sara Duterte. However, the plan failed because they moved in before fully conducting a background check on me. They realized they couldn't proceed with their scheme as intended, sabi ni Romero. Oy, matatandang hinuli ng mga operatiba ng NBI si Romero dahil sa kanyang post na umano'y banta kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. A man who go in my house and arrest me without court order and also without a warrant.

0: FBI agent Kalilong. O, yun. Ang tibay ng pagpo-post niya sa social media. So, talaga ba namang weaponized na mga ahensya ng gobyerno? Tawag doon, weaponized yung ginagamit na panghaharas sa mga kumokontra sa administrasyon. O, for this matter, sa incidenting ito, gusto nilang gawing state witness yung isang tao tulad niyan para siraan si Vice President Sara Duterte. Mm. Samantala, yung mga kalyado ni Vice President Sara Duterte ay humiling, yung mga abogado sa Supreme Court na ipatigil ng proceedings ng Senate Impeachment Court. Dahil sa issue ng legalidad ng rules nito maging sa pagkakatalaga kay Senator Chis Escudero bilang presiding officer. Yan sinasabi natin. Dahil naaayon sa konstitusyon na ang presiding officer sa isang impeachment court sa Senado ay dapat ang Senate President. Sa isang very urgent manifestation with motion hiniling ng mga abogado sa pangunguna ni Attorney Israelito Torreon na maglabas ang Supreme Court ng status quo anti-order o anumang kaukulang relief upang hindi magpatuloy ang paglilitis sa impeachment court kay Vice Presidente, sa kaso ni Vice Presidente. Ang manifestation ay kaugnay sa original na petisyon na inihain noong Marso ni Attorney Torreon maging ni Duterte, ni VP Duterte upang ipawalang bisa ang impeachment complaints. Ayon sa kampo ni Vice President Sara, questionable ang ginawang pagbabago sa rules of procedure na nagbigay daan para maluklok si Senator Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ito ay dahil wala umanong quorum ang Senado nang gawin ang sesyon on June 3. Walang advance notice bago gawin ang pag-amyenda sa rules. At hindi ang mismong impeachment court ang nagsagawa ng pag-amyenda sa rules nito. Yun lang. So, abangan din natin ito at maring tumugon ang Supreme Court tungkol dito. Para mabalansin natin, bigyan naman natin ng daan yung medyo kumakampi sa administrasyon. Sabi ni Mayet Villanueva, di po ba wala namang binanggit si Vice President Sara na pangalan nila BBM, President Bongbong Marcos, at Lisa Tanas o Romualdez? Napanood ko po yan. Hindi, actually sinabi ni Vice President Sara na kung siya'y ipapapatay o mamamatay sa isang insidente ng assassination, sabi niya, mag-hire siya ng para patayin si President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, at Martin Romualdez. Charito Cabrera Dayana, sabi ng iba, mag-resign na lang si VP Inday para pwede pa din tumakbo as president. Nako, delikado pag nag-resign si VP, kakasuhan yan ni Boying Agnes ng plunder. Matik yan. Ganon. Agnes na ba tawag? Good afternoon, Sir Angelo from Davao. Erlinda Iglesias and Ate Bing. Oh, kumusta kayo dyan sa Davao? Ate Erly, oh. Thank you for your support sa RJ Patrol. At dito natin, ibababa yung tabing ang ating Wednesday episode ng RJ Patrol. Ako po si Angelo Almonte. Bye-bye!
1: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: Magandang hapon. Ayan, pagkatapos ng tapos mag-adjourn itong pangatlong araw ng impeachment trial ng Vice President Sara Duterte. Ay, dito naman tayo sa ating UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Raul Virtudazo po. Ayan, maya-maya, pag-usapan natin itong mga nangyari dyan sa impeachment trial. Sa pangatlong araw, nagkaroon ng cross-examination para dun sa witness. At yun si Kalilong ng NBI. At syempre, marami tayong mga report. Meron din tayong bagyo na sinusubaybayan. Kaya unahin muna natin itong mga bagyong Inday dahil ito ay super typhoon na nandito na po sa Philippine Area of Responsibility. Kaya meron na mga signal na nakataas. Tingnan muna natin ito. Ayun, merong, unahin na muna natin, report ni Chris Lucas, itong bagyong Inday na nasa Philippine Area of Responsibility na at meron ng mga itinaas na wind signal. Amin muna natin yung report. Chris?
1: Nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday alas 3 ng umaga ngayong araw ng Miyerkules. Dahil dito ay nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa mga sumusunod na lugar. Batanes, Cagayan, kabilang na dyan ang Babuyan Islands, Hilaga at Gitnang Isabela, Apayao, Silangang Kalinga, Hilagang Aurora, Hilaga at Gitnang Catanduanes. Ayon sa pag-asa, inaasahang mararanasan ng malakas na hangin sa mga lugar na nabanggit sa loob ng susunod na 36 hours. Bandang alas 4 naman ng umaga, huling namataan ang bagyong Inday sa layong 1,400 km silangan ng Northern Luzon at taglay pa rin ito ang lakas ng hangin o 185 km per hour at pagbugsong hanggang 230 km per hour habang kumikilos naman pakanduran sa bilis na 25 km per hour. Inaasahang ihina ito bilang isang typhoon pagsapit ng Huwebes at lalabas ng PAR sa Sabado, July 11. Pagamat hindi inaasahang magla-landfall sa Pilipinas, maaari itong dumaan malapit sa Batanes sa Biyernes kung saan posible ang malalakas na hangin at malalakas na pag-ulan. Maaari ding umabot hanggang signal number 2 o signal number 3 ang pinakamataas na babala. Malalakas hindi ng bagyong Inday ang habagat simula Huwebes na magdadala ng malalakas na hangin at pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Samantala, mula Biyernes hanggang Linggo, posibleng malalakas na ulan dulot ng habagat sa Negros, Western Visayas, Mimaropa, Bicol, Calabarzon, Metro Manila, Central Luzon at Ilocos Region. Pinapayuhan ng publiko na magsagawa ng kinakailangang paghahanda at manatiling nakasubaybay sa mga update tungkol sa Super Typhoon Inday at habagat. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Ayan ha. Kaya ito pong bagyong yan na pinaghahandaan na rin ng ating gobyerno. Lahat nito mga ahensya ng gobyerno, lalo na po itong DOH, naka-code white alert na rin dahil dyan sa super typhoon na Inday. Ayan pong Department of Health, kanina po, kahapon pa, nilagay na nila sa code white itong kanila mga operations. Sa ilalim nitong code white status na yan, ang DOH, sabi nila, yung kanila mga operation center na nanatili yan 24/7. Naka-alerto sila kahit na para kung ano man yung mga emergency ay nakahanda sila. So ito po, yung ahensya, sinasabi rin nila na patuloy silang nakikipag-coordinate sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kasama na sa mga local government units at sa mga regional disaster response units. Ang sabi po ng DOH, nanatili silang ka-standby para matiyak ang tuloy-tuloy na delivery ng health services at agarang deployment ng assistance sa mga area na maapektuhan ng bagyong Inday. Ayan po ha. Tingnan muna natin yung latest na bulletin ng PAGASA na nilabas po ngayon lang. Ngayong alas 5 lang. Ito po yung nilabas ng PAGASA ngayong alas 5 para dito sa bagyong Inday. Ito po yung bagyong Bobby na isang super typhoon, ano? At sa latest po na bulletin ng PAGASA, sinasabing itong bagyong Inday ay napanatili yung lakas niya habang kumikilos pakanluran, ha, dyan sa Philippine Sea sa hilaga ng Northern Luzon. Ayan po, at ang sentro ng bagyo sa base sa report ng PAGASA nandyan sa layong 1,170 kilometers east of Northern Luzon. At yung intensity niya, yung maximum sustained winds, maabot sa 195 kilometers per hour near the center. At yung pagbugso, maabot sa 240 kilometers per hour. Ayan, at kumikilos siya westward o pakanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Ayan, so yung signal number 1, nakataas na po dito sa Ilocos Norte, Apayao, northern portion of Abra, yan din po sa Kalinga, sa eastern portion of Mountain Province, eastern portion of Ifugao, Batanes, Cagayan, including Baboyan Islands, Sabela, northern portion of Quirino, northern portion of Aurora, at itong northern and central portion of Catanduanes. Ayan po ang latest mula sa PAGASA. Punta muna natin mga report. Report ni Joe Manlapas. Started sa ikatlong araw ng impeachment trial. Ayan, natapos na. Alamin natin. Ha, Jong? Ayan, yung... ayan, Jong?
2: Pero, okay. Natapos na itong ikatlong araw ng pag-init impeachment court regarding dito sa sinampang impeachment na kalaban kay Vice President Sara. Pakinggan lang natin si Atty. Sarza Palet.
3: Eh, teka muna, nung pinalitan niya yung rules, mali sapagkat wala kayong quorum at that time. Dosi lang kayo Kaya napakit kami sa Korte Suprema. Ang tanong ngayon, bakit pinalitan si Gatcheria? Ako ang tingin ko, knowing this person, hindi nila kontrolado kasi. Mas kontrolado nila yung isa.
2: Ayan si Atty. San Paneno, kung saan kinu-question niya pa rin hanggang ngayon yung itong naging papano pa pinuntan kung si SP Gatcheria. No? Lapit ako na sa Pag-Usman Chua, si Jong Manlapas, pag-BCRD po tayo nag-try. Tapos na po ngayon ang kapatid si okay naman.
4: Wala naman ako nakikitang problema. So far, magtutuloy-tuloy naman na by tomorrow, another witness ang ipresenta naman. Sa Monday pala, sorry. Nangyari na sa tingin nyo ginagawa ng depensa na i-delay itong pag-delay dito sa impeachment?
5: Well, part naman yun ng diskarte nila, legal strategy nila na mag-process namin. So, sa tingin ko naman ay wala namang mali sa ginagawa kanina. So, na question na sa almost 9 hours sa isang witness pa lamang, aabot ba tayo sa deadline? O may mga target pa tayo na ang impeachment court kung ilan matatapos?
4: Pagkakataon naman na masushorten yan kasi may pagkakataon na sa isang araw, dalawang testigo ang may pipresenta namin at hindi naman din tayo sigurado kung yung apat na articles ay lahat yun ay tatalakayin namin dahil baka tingin namin dalawang article pa lang o tatlong article ay sapat na. So baka i-wave na lang namin yung isa o dalawa.
2: So, thank you. Yan si Congressman Chua kung saan niya ay isa sa mga prosecutor. Si yun, no? Nandito rin tayo at magsisimula rin itong press con ng prosecution, no? Kung saan niya ay natapos na nga itong katlong araw. So, sa susunod na linggo po yung round, no, na from Monday to Wednesday, iba-iba na namang mga witness yung kanilang inimbitahan kabilang dyan. Kung maalala mo, si Undersecretary Atty. Lopez, ito yung pinuntahan ng dating ni Vice President Sara Duterte doon sa kulungan, no, na binisita niya, no, no, saan doon sila simula yung umunoy video kung saan nagmumura itong si Vice President. Sir. Tapos papatawag din ang NBI, ang director ng NBI sa susunod na linggo para sa pagpapatuloy nitong impeachment hearing dito sa Senado. Ako si Jong Malapas para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mong tatanggol sa demokrasya.
0: Ni Jong Malapas. Ayan, ha? Kanina po ay maraming mga napag-usapan dyan sa impeachment trial. Nagkaroon ng cross-examination, ha? Sinailalim sa cross-examination ng depensa itong NBI agent si John Mark Kalilong. Dito na po sa pangatlong araw ng impeachment trial. At isa doon sa mga pinakita nilang video kanina, yung katulad nung binabanggit nito si Jong Malapas, yung video nitong si Attorney Zulaika Lopez, dati pong isa po yung chief of staff nitong si Vice President Sara Duterte, na ito ay tumututol noon kasi lilipat siya sa ano eh, nakakulong siya doon sa, na-detain siya dyan sa House of Representatives. Pero gusto siyang ilipat sa Women's Correctional sa Mandaluyong City. So yung pong video na yon ay pinakita kanina dyan sa ginanap na impeachment trial. At tumatanong naman tungkol dito sa sinasabing yung bang mga sangkot doon sa sinasabing pagbabanta nitong si Vice President Sara Duterte sa buhay ng presidente, itong si First Lady Liza Araneta Marcos at itong si dating Speaker Martin Romualdez. Doon ba sa mga involved diyan eh meron bang nagsampan ng reklamo? Eh sabi nitong si Kalilong eh hindi raw niya alam. Wala raw siya alam tungkol doon. Napag-usapan din, baka ito'y AI. Ha? Hindi daw kaya AI generated yung video na yan, itong si Vice President Sara Duterte, yung pinakita sa impeachment trial sa Senado, di ba? Yan yung nagsasabi na doon niya binitawan yung banta, doon sa tatlo, diba? Sa Presidente, kay First Lady at dating Speaker Romualdez. Sabi nitong si yung testigo, si NBI Senior Agent John Mark Kalilong, na hindi AI generated yung video nitong si Vice President Sara Duterte. Sigurado daw siya dahil alam niya, lalo na sa mga AI generated video, maigsi lang daw yun, mga seconds lang. Ha? Hindi yung katulad niya na mahaba, dalawang oras yung video eh. Nitong si Vice President Sara Duterte. Yan, ha? Eh, marami mga tinatanong din itong depensa doon sa kanilang cross-examination. Pero yun, ha? Siyempre, meron ding mga objection itong prosecution. At doon sa isang objection nila dyan, ha? Dahil doon sa sinasabing misleading at vague, yung paraan ng pagtatanong ng depensa dito kay NBI agent Mark Kalilong, sinabing itong si presiding officer Chief Escudero na hindi baguhan ng witness at naintindihan niya yung mga tanong ng mga binabato sa kanya. Yun, ha? Kaya talagang mainit din yung mga nangyayari ngayon, ha? At hanggang sumag adjourn na sila dahil kaya nag-adjourn dahil yung isang witness na dapat isasalang din nila ngayon itong si Director Lontok, si Attorney Lontok ng NBI ay hindi nila isasala ngayon sa Lunes na raw sa pagpapatuloy nitong impeachment trial. Kaya napaaga yung pagtatapos. Ano? Magbe-break pa sana sila tapos isasalang na yung susunod na witness Pero hindi na nag-break. Tinuloy na sa adjournment. Ayan. Tapos eh, meron pa. May plano rin itong prosecution. Baka kailan nila iharap to. Next week na rin siguro. Yung isa raw witness dun sa sinasabing hitman na kinontrata nitong si Vice President Sara Duterte. Eh, titingnan natin yan ha, sa susunod na linggo pa dun sa pagpapatuloy ng impeachment trial. Okay, balikan muna natin itong si Jong Malapas. Jong? Balikan natin si Jong Malapas. Jong? Ayan, meron siya.
2: Ian Raul.
0: Okay. Okay, go.
2: Ito, katabi ko ngayon si House Prosecutor Spokesperson Congressman si Don Tachong. Sir, kamusta ang ikatlong araw ng inyong pagharap dito sa impeachment court?
6: Well, unang-una, maganda dahil nabigyan ng pagkakataon din ng defense na mag-cross-examine. The reason why ang prosecution hindi na nag-redirect kasi hindi naman din nila napabulaanan yung ating pinresenta ng mga ebidensya kahapon na ang Vice President talaga ang nagbanta. No? Rather, ang ginawa nila, parang binigyan lang nila ang korte ng konteksto kung bakit nangyari yon. So, pero hindi pa nila nasagot straight na itong pagbabanta ba ito ng Vice President ay gawa-gawa lamang or doktor ba itong mga video? Wala. Hindi nga nila nasagot yun. Binigyan ko lang ang sa atin lang is that number one, ang pagbabanta sa Presidente ay isang violation, isang betrayal of public trust. Kasi unang-una, pag ikaw ay halal, lalong-lalo na ikaw ay Vice President, pangalawang pinakamataas na official sa bansa, kinakailangan sa iyo mismo nakikita no, na ang pinopromote mo yung due process, pinopromote mo yung prinsipyo na no one should be above the law, na kailangan magtiwala sa justice system, tapos ang makikita natin at maririnig natin ay nakipagkontrata ka sa isang mamamatay tao para patayin ang nakaupong presidente. So hindi nila yon nabigyan ng sagot kung bakit hindi siya no betrayal of public trust. Sa atin very clear na yung kanyang sinumpaang patungkulan ay nandoon yon yung kanyang opisina ay dapat commensurate siya mismo sa opisina niya na she will never do anything no or a vice president would never do anything to upend the judicial system and the justice system in this country. By contracting an assassin, that is already putting justice into your own hands, which is contrary and not exactly to what the Constitution says under the principle na sinasabi natin, no one should be above the law and everything should be put in its right perspective, especially if it also calls for the judicial system to intervene and to properly no operate.
2: Next week po, napapatawag niya Tony Lopez, gaano importante na pagdating undersecretary ni BP Sara mainatag sa...
6: Mas lalong na matapatibay nga yung presentasyon ng prosecution eh. Noong sinabi nila na yung pinresenta nila ng mga videos na si Attorney Lopez ay umiiyak siya dahil ito daw yung naging rason kung bakit ang Vice President ay nagbanta. Mas lalong naging material si Attorney Zulaika Lopez na mag-appear sa court kasi yun ang premise ng defense eh. The more reason for her to be present kasi siya pala yung rason no, kung why nagkaroon ng ganong pagbabanta. Pero be that as it may, para natin natin sinasabi, whatever is the circumstance, hindi talaga po pwedeng matolerate, magpabayaan na lang ng pagbabanta sa isang tao na hindi lang tao ang binantaan mo or isang individual, binantaan mo yung pinakamataa, yung head of state, yung pinuno ng gobyerno at saka commander-in-chief. That's why nag-intervene na nga ang NBI kasi nasa mandato naman talaga nila na pag may mga banta sa Vice President at Presidente, ay dapat kanila itong inimbestigahan. So whatever is the premise, hindi talaga normal, hindi inaallow at hindi siya tinotolerate ang pagbabanta sa kanino man, especially kung ikaw ay vice president na meron kang katukulan na i-promote ang i-promote ang justice system natin sa ating bansa.
7: Then si Congressman si Alonzo Joong, ang tagapagsalita ng House Prosecution Panel. Ako si Jong Malakas para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Joe Malapas. Tuloy muna natin yung iba pang mga report. May report si Jojo Sikat. Itong si Vice President Sara Duterte, walang kinalaman sa paghain ng petisyon ng ilang abogado tungkol dun sa sinasabing legalidad ng pagkakatalaga kay Senator Chis Escudero bilang presiding officer. Alamin muna natin yan, ha? Report ni Jojo Sikat. Jojo?
8: Kinumpirma ni Defense Panel Attorney Michael Poa na walang kinalaman ng Vice Presidente sa paghahain ng petisyon sa Korte Suprema ng ilang abogado na kinukwestiyon ng pagkakatalaga kay Presiding Officer Senator Francis Chis Escudero. Ayon kay Poa, nagkausap na sila ni VP Sara kagabi kung saan mukhang walang kinalaman na ang Vice Presidente dahil hindi nila ito pinag-usapan. Aniya maging ang defense team ay walang kinalaman sa paghahain ng ilang abogado sa Supreme Court para questionin ang pagkakatalaga kay Escudero bilang presiding officer. Aminado si Poa na matagal na niyang kakilala si Attorney Israelito Terion na kabilang sa mga nagsampa ng petition sa Korte Suprema, subalit wala talaga silang kinalaman dito.
9: First, dun sa kung alam ng Vice President, hindi ko alam, but I would suppose hindi niya alam dahil hindi namin napag-usapan at all yung paghahain ng petition. In fact, I only found out about the petition this morning and I was in an interview, no? At napanggit. So, to be honest, kasi dahil nandito tayo buong araw, I wasn't able to monitor hindi ko nabalitaan yung petition. Pagdating naman sa defense team, ako po categorically masasabi ko na hindi namin alam na magkakaroon ng petition or may plano magpunta ng petition. Hindi ko nga alam na naihain na yung petition. Attorney Torion and I know each other. I think we're acquaintances, but we're not in communication. No? And especially to this petition, hindi po kami nagkakusap.
8: Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Ayan, ha. Ito pong para sa mga ano to, sa mga empleyado ng gobyerno, ha? Yung bonus daw nyo. Bonus bibigay na, inaprubahan na po ng Office of the President. Itong performance bonus, yun ha. Ayan po ang sinasabi dito sa mga report natin ngayon ha. Inaprubahan na raw yan, performance bonus, yun ha. Okay, at syempre, dito po. Itong mga nangyayari pa ngayon, lalo na yung pagka-aresto dito kay Senator Rodante Marcoleta, siya po'y mananatili muna dyan sa PNP General Hospital kasi meron daw siyang mild pneumonia. Meron ding degenerative disc disease. Kaya doon muna siya, mamonitor muna siya dyan sa PNP General Hospital. Mukhang ganyan talaga pagka na-aresto itong mga opisyal ng gobyerno. Wheelchair muna ang ang peg nila, may wheelchair, may sakit. Kaya yung mga natatanggap kong message eh. Bakit daw nung rally, masigla siya. Saka nung pumunta siya nung umaga dun sa Sandigang Bayan, masigla, malakas pa. Pero nung inaresto na, biglang may sakit na. Ayun na, ha? May sakit na raw. Okay, maganda nga po muna kay Jaime Samoya Bernante. Tatanong niya, mga ka-UGM, payag ba kayo sinabi ng isang abogado, photocopy considered as original? Yan, sabi, sana all, pwede. ayun eh sa bagay meron na kasing ano eh meron na kasing decision diyan ng ano eh Court Suprema tungkol diyan. Kaya tinatanggap na 'yan at tinuturing na rin 'yan na original. Kung wala na 'yung ano, kung wala na 'yung mga ibang mapagkukumpara niyan, kung wala na 'yung mga ibang original halimbawa, iso 'yung photocopy na sinasabing talagang kopya ng original. Ayan na, tinatanggap na rin niya ng, ano, ng korte. Ayun po yung sinasabi dyan. May desisyon po ang Court Suprema dyan. Okay. Ayan ha. At ito, nako yung apong ating piso. Kumusta na ba? Kumusta na ang ating piso? Habang tayo po'y nakatutok dito sa impeachment trial, ito pong ating piso eh, nagsara ngayon ang palitan sa 61 pesos and 50.5 centavos. Ayan, ha, 61 pesos and 50.5 centavos. Medyo nadagdagan ng mga pitong ano to, ha? Nadagdagan ng ano to, ng pitong sentimos kumpara kahapon. Kahapon kasi 61 pesos and 43.5 centavos lang ang dollar. Pero ngayon po 61 pesos and 50.5 centavos. Yan, hindi umaalis sa 61, ha? Hindi umaalis sa 61 pesos ang level nitong ano, nitong ating palitan ng piso at dolyar. Ayan, kaya habang tayo nakatutok dyan, eh yan po mga nangyayari. Maganda po din kay Angel Loredaha. Ha? Happy midweek, kabandido, sabi niya. Simbang Baklaran, God bless, Malolos, Bulacan. At si Rick Orastion, ano ba yan, kailan naging original ang Xerox? Ayun, sabi ng Court Suprema, ganun eh. Pag wala raw yung original, yun na ituturing na ganyan eh. Kaya tinatanggap na po sa korte yan eh. Ayan, may desisyon kasi ang Court Suprema dyan, kaya naging ganyan yan. Sabi pa ni Rick Oracion, Senator Marcoleta, ang kanyang kaso ay hindi plunder. Huwag tayo maging bulag sa mga pangyayari ngayon na administrasyon ni Jumping Jack. Ayan ha. Iyon, ha? Kaso, yun ang sabi ng korte. Ate, sabi ng ombudsman, tinanggap ng korte. Ha, kaya tinanggihan yung, ano, yung kanyang mga motion eh. Pinababasuran niya yung kaso eh. At tinanggihan ng Sandigan Bayan, kaya ayun. Natuloy siya sa pag-aresto. Okay, tuloy pa rin po ang ating mga balitaan. Magbe-break lang tayo sandali. Oras natin, 32 minutes, makalipas ang alas 5.
10: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
11: Watch and listen to Morning Report Pilipinas, Monday 8 a.m. to 10 a.m., Tuesday to Friday 8 a.m. to 9 a.m., airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radyo Bandido.
12: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
11: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
0: Okay, balik tayo sa ating UGM, Ugnayan Gobyerno at mamayan. Ito po yung desisyon ng Court Suprema tungkol po dito sa mga sinasabing mga photocopy. Noong pong February 3, 2025, inisyo po ng Court Suprema yung ruling. Nag-clarify nila na sa ilalim ng 2019 Revised Rules on Evidence, yung duplicates, whether in paper or electronic form, are admissible as originals unless challenged for authenticity or fairness. Ayan po yung desisyon dito sa People versus Lastimosa, kung saan yung photocopy ng death certificate ay ginamit na bilang ebidensya. At yan eh, ayan yung binigyan din niya na yung ruling na yan, talagang applicable na yan. Diyan pwedeng gamitin yan. So yung Supreme Court, sinasabi, yan daw nagre-reflect ng practical realities of documents usage in the modern world where duplicates are often indistinguishable from originals and can be more accessible. Ayan, kaya ginamit nila. Meron kasi yung desisyon ng Court Suprema, matagal na po, ano, yung pang February 3, 2025. Okay, kanina po, itong Defense Counsel, itong kanilang, ito si Attorney Carlo Joaquin Narbasa, nag-cross-examine dito kay NBI Agent John Mark Kalilong. At doon po, marami siyang tinanong din. Pinakita yung mga dokumento, tinignan niya, pina-identify yung mga dokumento, hanggang siyempre, natapos yung cross-examination, nagtanong din to mga senator judges. Ayan, at dun sa mga pagtatanong, may mga nagtanong dito, ano raw ba yan? Tinanong nila, ano ba yung AI ba yan o hindi? Tinanong din, may kakayahan ba siya na maalamin kung AI yan o hindi? Lalo na nagtanong si Senator Lacson bago matapos itong trial, di ba? Sinabi niya, meron daw siyang kakayahan, may training siya. Pero inamin niya, talagang mahirap. Mahirap i-distinguish yung AI-generated video tsaka yung tunay na o yung hindi AI-generated. Mahirap daw talaga i-distinguish. Pero tungkol dun sa video, sinasabi niya na yan ay hindi AI-generated kasi mahaba, 2 oras. Ay ang AI daw ng mga AI-generated ay seconds lang ang tinatagal. Yun, ha? Sabi niya, normally, yung daw mga AI-generated video will only last a short second. Ayun, ha? So, talagang tiwala siya na yan ay hindi AI-generated video. Yung tinutukoy po dito, yung sinabi nitong si Vice President Sara Duterte doon sa kanyang pinasabi meron na siyang kinontrata na papatay dito kay Presidente Marcos, kay First Lady Marcos, at dito kay dating Speaker Romualdez. Iyon, ha? Okay, may report si Chris Lucas. Itong DPWH, 24/7 na kabantay sa mga kalsada sa Metro Manila. Alamin natin yan, ha, Chris?
13: Binabantayan ng Department of Public Works and Highway 24/7 ang mga pangunahing kalsada ng Metro Manila upang matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at pasahero ngayong tag-ulan. Naka-alerto ang DPWH Quick Response Team para agad na tumugon kung may mga lugar na binabaha o kung may mga pangangailangan ng tulong. Sa pagbuhos ng malakas na ulan kagabi, may ilang lugar sa Metro Manila ang binaha bunsod ng localized thunderstorm. Kabilang sa mga lugar na yan ay ang bahagi ng Biluna Road at EDSA North Avenue sa Quezon City, EDSA Ortigas Service Road sa Mandaluyong, Government Pascual Avenue at Barangay Catmon sa Malabon City, Blooming Tree, Ramon Magsaysay at Bima pa naman sa Santa Mesa, Maynila. Agad naman tinanggal ng QRT ang mga basurang bumara sa mga daluyan ng tubig at nagsagawa ng manual na paglilinis at pag-alis ng bara sa mga drainage. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Ayan, ha. Marami ng bangko ngayon na nag-waive na ng kanilang charges sa InstaPay at saka PesoNet. Yung pagka kayo nagta-transfer ng funds, gamit yung inyong mga e-wallet sa mga banko, di ba? Yung mga e-banking na tinatawag, internet banking, yan. Ayan po marami na, nadagdag na rin itong Philippine National Bank, nandiyan na, nauna yung BPI, di ba? RCBC, itong Union Bank, yung Land Bank, yan. Tapos itong Philippine National Bank, ayan na, naku, marami na. Kaya lang yun sa RCBC, 30 transfer lang yun sa bawat buwan. After ng, halimbawa, nakatatlumpung transfer ka na sa isang buwan, may charge na yun. Next month uli, magre-reset. Okay, so tuloy pa rin tayo sa mga balitaan natin. Ako, medyo tumataas na naman po yung presyo ng petrolyo. At sa international market, nito pong nakalipos na ito yung kahapon, ano, tumaas na naman diyan sa world market dahil ito pong US military ay naglunsad na naman ng sunod-sunod na pag-atake diyan sa Iran, malapit po diyan sa Strait of Hormuz. Dahil naman po yan yan po ya nangyari naman na kinumpirma ng Central Command ng US, sinasabi nila yan daw ginawa nila yan self-defense strikes para daw protektahan yung mga sundalo ng mga Amerikano mula sa banta na mula sa Iranian forces. Pero hindi naman sila nagbigay ng mga detalye. Itong latest attack na yan ay nangyari sa gitna nitong ginagawang mediation ng Pakistan para dito sa ceasefire na nandiyan na nung simula pa noong April 8. Pero habang may ceasefire, tuloy-tuloy yung kanilang mga banata na yan ng Iran at US. Itong US kasi tinarget nila yung mga missile launch sites ng Iranian boats na nagtatangka raw maglagay ng mga mine dyan sa karagatan. Ayan, so yung US Central Command ay patuloy daw na idedepensa nila yung kanila mga puwersa habang gumagamit ng nagpipigil din sila dahil meron pang umiiral na ceasefire. Ayan, pero tuloy pa rin. Kasi meron daw meron daw mga inatake itong Iran ng mga barko diyan sa Strait of Hormuz. Ayan. Kaya po yung presyo ng petrolyo medyo tumataas na naman dito sa world market. Ayan, yung benchmark oil, yung contract increase po ng 2.5% nung magbukas sila kanina. Dahil po dito sa nagkaroon na naman ng tension diyan sa pagitan ng US at Iran. So, nagtaasa na naman ang presyo ng petrolyo. Ilang mahirap dito, no? Pagka medyo nagkaroon ng mga incidenteng ganyan, tumataas ang presyo. Pag nakarinig naman ng mga, sabi tatahimik na naman, bababa na naman ang presyo. Pero yun lang, sana yung pagtaas na yan, kaunti lang at hindi tumagal, bumaba na uli. At sana hindi na lumala uli itong mga nangyayari na yan na tensyon sa pagitan ng Iran at US. Yun, dito po naman sa atin pa rin, itong unemployment daw natin tumaas nung Mayo kumpara nung Abril. Ang report po ng Philippine Statistics Authority na nilabas kanina, sinasabi na itong Philippine unemployment rate umakyat na naman. Marami na naman ang nawalan ng trabaho nitong Mayo kumpara nung Abril. Pero yung underemployment, nabawasan naman. Ayan po sabi ng PSA. Nung Mayo daw, ang unemployment rate nasa 4.8%. Yan ay mas mataas kumpara sa 4.7% nung Abril. Ibig sabihin niyan, 2.5 milyong manggagawa na mga Pinoy ang nawalan ng trabaho. at yung nitong Mayo, mula yan daw sa 2.41 million noong Abril. So yung May 2026 clip ay mas mataas din daw kumpara sa 3.9% na naitala noong May 2025. Yung underemployment rate ay nabawasan naman ng 12.2% noong Mayo. O naitala 12.2% noong Mayo. Mas mababa yan kesa sa 15.2% noong Abril. Yan, ah, kahit papano eh. Ah, yung unemployment rate natin eh, dumarami. Ah, pero yung underemployment, nababawasan naman. Ibig sabihin, yung underemployment eh, kulang ang kita. Kaya mahanap pa ng iba. Mahanap ng mga side hustle nila. Okay, may report si Jojo Sikat. Yung paglusot ng mga biktima ng human traffickers at ng ilang dayuhan sinisisi sa mahinang border security ng Pilipinas. Alamin natin yan, ha? Jojo?
8: Isinisisi sa kawalan ng modernong border security ng Pilipinas sa mga insidente ng illegal na paglabas ng mga Pilipino at pag-aresto sa mga dayuhang lumabag sa immigration law. Tinukoy ng Bureau of Immigration na nitong June 16, 11 Pilipino ang naibalik sa bansa mula sa Kota, Kinabalu, Malaysia matapos gumamit ng illegal na backdoor route upang makapagtrabaho sa ibang bansa. Ayon sa Bureau of Immigration, 6 sa kanila ang hindi dumaan sa tamang proseso ng pag-alis sa bansa at karamihan ay hindi pa nakatanggap ng anumang sahod mula sa kanilang pinasukan. Sa pahayag ng NAIA ay iginit ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado na lumalabas sa mga insidente ito yung matinding panganib na kinaharap ng mga Pilipinong nalilinlang ng illegal recruiters na nangakong makapagbigay ng trabaho sa ibang bansa kapalit ng pag-iwas sa legal na proseso ng paglabas ng bansa. Kasalukuyang aniyang nire-review ng Bureau of Immigration and Civil Aviation and Immigration Security Services o itong KAIS Project, isang public-private partnership na nagkakahalaga ng 10.74 billion pesos. Ayon kay Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval, saklaw ang proyekto ng Biometric Verification Electronic Gates Artificial Intelligence o AI, facial recognition at real-time data processing upang mas mabilis matukoy ang mga human trafficker, terrorist at iba pang high-risk travelers bago pa man makapasok o makalabas ng bansa. Sinabi ni Sandoval na dumaan na sa tinatawag na Swiss Challenge ang panukalang KAIS project at wala ng ibang kumpanyang nagsumite ng offer. Ako si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Ayun, ha? Eh, mukhang talagang mahina talaga yung border security. Kaya nga maraming mga ano eh, di ba yung mga nakakagawa dito ng mga kalokohan eh, nakakalabas ng bansa, hindi natin nalalaman, di ba, nasa ibang bansa na pala. Yun, ha? Sinasabi, dumadaan daw sa backdoor. Pero yun nga, nagpapakita yan talaga na mahina ang ating border security. Hindi lang sa, di ba, maraming ganyan. Katulad niya, nakakalabas yung mga biktima ng human trafficking. Tapos yung mga may ginagawang kalokohan dito eh, nakakatakas. Ang di natin alam, hindi dumadaan dyan sa airport. Sa mga pier. Okay, ito si dating DLG Secretary Benhur Abalos, yan, inappoint na nitong si PBBM bilang cabinet secretary. Ayan, ha, kinumpirma po yan nitong si Jose Claire Castro. In-announce niya yung appointment na doon sa isang statement na ibinahagi diyan sa Presidential Communications Office on July 8. Kanina po yan, ha. At si Abalos ay nanumpa na rin kanina. Diyan po kaya PBBM. Ibig sabihin, balik gobyerno na siya kasi natalo yan nung ano eh, nung election eh, di ba? 2025. Eh, tapos na ngayon yung ban sa appointment ng mga natalo ng kandidato. Kaya ayun na, na-appoint na siya panibagong pwesto sa gobyerno. Siya rin yung magiging unang cabinet secretary nitong si PBBM kasi inabolis na yung posisyon na yan eh noong 2022 at magitan executive order number 1 para daw matiyak yung just allocation ng resources at masimplify yung internal management. Pero ngayon eh meron na naman, balik na naman, nabalik itong tanggapan ng cabinet secretary. Okay, eto naman si Armed Forces Chief of Staff, si General Romeo Bronner Jr. Eh, magre-retiro na. Magre-retiro na siya ngayon, retired na. After 41 years ng kanya military service. Sabi, pero wala raw offer sa kanya itong si PBBM na kung ano man pwesto sa gobyerno, wala raw. Pero sa private sector, may offer naman sa kanya. Yun, Pero meron po siyang sinabi, ang Pilipinas pala ay naghahanda na para sa Space Command ng AFP. Itong Armed Forces of the Philippines, naghahanda rin daw sila for a future Space Command bilang bahagi ng modernization efforts. Ito raw mga military satellites targeted to be acquired by 2028. Ayan po sabi nito si CIP Chief of Staff General Romeo Bronner. Sabi niya, sabi nito si Bronner, ito raw initiative na yan ipinresenta na kay PBBM dun sa kanilang mid-year command conference kahapon. At kasunod niyan, itong direktiba naman ng Presidente noong December para sa AFP na mag-develop ng satellite capability. At kinumpirma ni Bronner yan, na ngayon nagpa-plano na ang AFP na bumuo ng Space Center na yan yung magiging mag-evolve yan bilang Space Force o Space Command ng AFP. Parang US may Space Force na rin sila eh. So magkakaroon ng panibagong designation yung ating AFP. Dati mga infantry lang tayo, ngayon mayroon ng Space Command. No? Yan daw magiging una. Kasi kailangan daw simulan na muna yan. Dahil nagbabago na ang panahon. Ayan, so kailangan may Space Force kasi kailangan natin. Yan sabi ni Bronner. Okay, may report si Chris Lucas. Code White Alert, inaas ng DOH bilang paghanda sa epekto ng bagyong Inday. Chris?
14: Nagdeklara na ng Code White Alert ang Department of Health bilang paghahanda at pagtugon sa mga posibleng epekto ng bagyong Inday sa bansa. Sa ilalim ng alert status na ito, ang DOH Operation Center ay naka-alerto 24/7 para sa mabilis na pag-responde at pagtugon sa mga apektadong komunidad. Patuloy din ang mahigpit na koordinasyon ng ahensya sa National Disaster Risk Reduction Management Center, mga local government units at mga regional disaster units. Ayon sa DOH, patuloy sila nakantabay para matiyak ang mabilis na pagtugon at tuloy-tuloy na paghatid ng serbisyong medikal at pangkalusugan sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng Super Typhoon Inday. Ayon naman sa PAGASA, nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday alas 3 ng umaga ngayong araw ng Miyerkules. Inaasahang hihina rin ito bilang isang typhoon pagsapit ng Webes at lalabas ng PAR sa Sabado, July 11. Ako si Chris Lucas, nag-uulat para sa DZRJ 810 AM ang Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol ng demokrasya.
0: Okay, report ni Chris Lucas. Si Oye Gloria Ong, sabi niya siya raw dati panaybanta niya sa anak niya. Dati pagka di ka nag-aral, mabuti. Pag di ka nag-aral, mabuti, makikita mo hinahanap mo. Ganyan mga nanay, itong gobyerno na to, pinalaki na lang ang pinalaki issue. Puro sigalot ang iniisip. Ayan ang sabi nito si Oye Gloria Ong. Okay, ito ang DepEd. Dahil sa nangyari dyan sa pamamaril sa Tacloban, ang DepEd ngayon, maglulunsad po sila ng drill. Magsasagawa sila ng isang active shooter drill sa mga school. Ito pong linggong ito. Ito'y bahagi raw ng pinalakas na safety protocols kasunod nga nitong campus violence. Ayan ang sabi nito si DepEd Secretary Sunny Angara. Doon po sa kanyang pagsalita dyan sa ginawang school feeding program sa Puliran, Bulacan kanina, kasama si PBBM, sabi niya, yan daw, pag-adjust nila sa safety measures, kinakailangan yan daw yan dahil nagkaroon tayo ng una, kauna-unahang school shooting na involved. So,

0: Ah, pinunagkas ang great threat lang itong pagbabanta sa buhay ng Pangulo, Vice President at mga successors. Ayan, labi natin report. Ah, Jojo?
1: Pinunan ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri ang kasong grave threat sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo, Vice Presidente at mga successors ito na kinabibilangan ng Senate President, House Speaker at Supreme Court Chief Justice sa ikatlong araw ng paglilitis ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte. Ukol nga sa pagbabanta nito sa buhay ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta at dating House Speaker Martin Romualdez, tinanong ni Zubiri ang testigong si NBI Cybercrime Investigation Assessment Center, Senior Agent Jan Mark Kalilong, kung ang NBI ba ang nag-iimbestiga kung may pagbabanta sa buhay ng Pangulo at mga successors nito. Ayon kay Kalilong, nakasaad sa NBI laws na sila ang nakatalaga na mag-imbestiga kapag may banta sa buhay ng Pangulo. At base sa batas, maharap sa kasong grave threat ang sino mang gumawa nito. Dito na ikinumpara ni Zubiri sa ilalim ng batas sa Estados Unidos, may kaibat na mabigat na parusa sa sino mang magbabanta sa buhay ng Pangulo at mga successors nito. Dahil dito nananawagan si Zubiri sa mga kapamababatas na dapat tingnan at pag-aralan ng batas na ito na magbibigay ng mas mabigat na parusa sa mga magbabanta sa buhay ng Pangulo, Vice President at mga successors nito.
2: Because not only are we senator judges, we're also legislators. It may be time that we also craft a law that will be specific on threats made to the president, vice president, and its successors, meaning the Senate president, the Speaker of the House, and the Supreme Court Chief Justice. Sa Amerika kasi, sa batas po nila, and I'll just wrap up, the defendant, to secure conviction, the defendant communicated a threat. The defendant understood and intended the statement as a true threat. Hindi po niya sinabi, joke only in the end. And pangatlo, the defendant knowingly and willfully makes the threat. So just food for thought as legislators as well. So
1: ako, si Jojo Sica, nagulat para sa DCRJ, Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sica. Tuloy pa rin tayo, ha? Ito pa lang si Sara Discaya, pinayagang magpiyansa ng 1 milyon doon po sa Regional Trial Court sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Kaya lang, walang silbi yan. Kulong pa rin siya kasi may kaso pa siyang plunder. Non-bailable yun, eh. Kaya kahit magpiyansa siya 1 milyon, kulong pa rin. Okay, may report si Chona Yu. Itong pagkakatalaga kaya DLG Secretary Benor Abalos bilang Cabinet Secretary. Alamin natin, Chona.
3: Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating Interior Secretary Benhur Abalos bilang bagong Cabinet Secretary. Ito ang kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro. Ayon kay Castro, pangunahing responsibilidad ni Abalos ay tulungan si Pangulong Marcos gaya ng pagbibigay ng panahon o napapanahon, makabuluhan at strategic na payo mula sa national, local at international issues na nakaapekto sa political landscape sa bansa. Sabi pa ni Castro, maaaring atasan ng Pangulo si Abalos na magsilbing kinatawan at pangunahing ugnayan ng Pangulo sa mga pambansang ahensya ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan, mga political organization, civil society organizations at iba pang sektor, hinggil sa mga usaping pangpolitika. Si Abalos din anya ang magsisilbing pinuno ng Strategic Action and Response Office at para sa layuning ito ay may kapangyarihang mga siwa at mamahala sa mga tanggapan na nasa ilalim nito upang matiyak ang maayos at epektibong pagtupad sa kanilang mga trabaho. Ako si Chone Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, wala na tayo oras. Ha? Ang impeachment trial sa Lunes uli. Pero siyempre, ating UGM tuloy-tuloy pa rin yan. Bukas, ito po sa ating UGM. Babalik tayo. Kaya maraming salamat. Magandang gabi. Raul Virtudazo po.
4: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
5: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
6: The BBC in London goes direct to DZRJ 810 AM with a live news update.
7: BBC News with Moira Alderson. President Trump says the ceasefire

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday 6 p.m. to 8 p.m. airing on Sky Cable channel 224 and on all DTT boxes, simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Programang tagapagsiwalat ng katotohanan, kakampi ng inaapi, tagapagtaguyod ng katarungan, kakampi! May paninindigang walang kompromiso, kakampi! Kasama si Bernard Tan, Lunes hanggang Biyernes, dito lamang sa DZRJ 810 AM.

Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa Kakampi, ang paninindigan ng prinsipyo at disposisyon na walang kompromiso. Ako po si Bernard Tan, ang Kakampi sa Katotohanan at Katarungan, ang Kakampi ng mga OFWs. Kamusta po kayo, mga kababayan at mga kakampi? Nationwide, worldwide po, aba, saan man dako o panig na mundo kayo naroon ngayon, sana po'y nasa mabuti pa rin po kayong mga kalagayan. At syempre, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, at magandang gabi po sa inyong lahat. Samahan niyo po inyong kakampi upang talakayin po natin ang mga isyong ayaw na naman nilang naririnig pa sa atin. Aba, ito pa'y ating uulit-ulitin at babalik-balikan upang ipaalala po sa ating lahat ang mga pinaggagagawa nila sa ating bayan na patuloy na ginagawa hanggang sa ngayon sa kabila po ng mga pinagdaraanan natin pang kaguluhang pandaigdigan dulot po ng mga gyera ng iba't ibang mga bansa. Aba, kasama na po dyan yung banta na mala COVID-19 na pandemya, na hantavirus, ano po? At kasama na rin po dyan ang pagbagsak ng ating ekonomiya dahil sa kawalan ng tiwala at kumpiyansa ng mga mamumuhunan, ang palitan ng piso sa dolyar ay nangungulelat pa rin ng ating piso. At syempre, nariyan na po yung pong sinasabing pagdating ng mga malalakas na bagyo, banta rin po ng La Nina o Super La Nina o Super El Nino, ano, na magdudulot ng sandamakmak na pagbabaha na naman. At nako, sa kabila ng napakarami po mga suliranin at problema ng ating bansa, ay grabe, salagang antitindi at ang lulupit nila talagang wala sila mga patawad. At ang nakikita pa nga po nila ay oportunidad at pagkakataon para maitulak at maisulong nila ang kanya-kanya nilang mga personal na mga interes at ang kani-kanilang mga may itim na mga balak. Kaya wag na wag po natin silang payagang manaig sa kanilang mga kagustuhan. Pigilan po natin sila. At syempre, sasamahan din po natin na mga pagtutuwid naman na mga naglalabasang balita naman na pilit namang dinadala ng mga ibang tagapagbalita sa di mawari kung saan nila gustong dalhin na nagdudulot lamang po ng kalituhan, pangamba, takot at syempre galit mula sa ating mga mamamayan. Alam na po natin kung ano mga tunay na pakayat, layunin at intensyon ng mga ito na tila ba parwagan sadyang pilit na inililihis at pilit na iniiwasan ang mga tunay na isyu at usapin ng ating bayan sa pamamagitan ng kanilang mga nakabibinging mga katahimikan. O di naman kaya ay sa pagtatalakay nila na mga walang kakwenta-kwenta, walang kalatoy-latoy, may wala man lang mga kabuluhan na mga isyu at usapin ng bayan para tuluyan lang po maiwasan, mailihis at mapagtakpan ang mga tunay na kaganapan at pangyayari ng mga isyu at usapin ng bayan kasalukuyang umiiral sa ating bansa. Siyempre, gamit po ang kanilang mga estilo ng ACDC. Attack and collect, defend and collect. At yan ay sa pamamagitan po ng kanilang mga deception, distraction, diversionary tactics, smokescreen effect, spin doctor's move, at ang kanilang mga squid tactics. Samantalang patuloy pa rin sa pagsusulong at pagtutulak ng kanilang mga propaganda at agenda na tila ba hinuhubog na ang kaisipan ng taong bayan para tuluyang hindi na malaman ang mga tunay na kaganapan at pangyayari, partikular na ang mga maling nangyayari dito sa ating bayan na kalaunan ay tayo-tayo na naman po ang maapektuhan. Ano po? Ang hindi lang naman natin alam o malinaw sa atin ay ang kani-kanila at kanya-kanila ng mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa, kung ilan po bang mga maleta na iba't iba po ang mga sizes na XS, S, medium at saka po large at X-large na mga maleta na sabihan lamang po ay basura pero ang totoo ay limpak-limpak na pera
Ang mga laman niyan kasama na po mga expandable envelope at mga paper bag. Ang mga laman ay pera na mga dahilan ng kanilang ginagawa o hindi ginagawa. Ang tanong lamang ay kung magkakano ba talaga ang kanya-kanya nilang mga dahilan ng kanilang ginagawa at hindi ginagawa. Ang tawag po dyan ay envelope maletang journalism na sintanda na po na maoligarko na talaga naman po dapat nang matigil at masupil dito sa ating bayan. Kaya anuman din po ang kanilang mga kagustuhan, abay wag na wag din po natin silang payagang manaig. Pigilan din po natin sila. Hanggang alas 8 po tayo magkakasama-sama ngayong gabi. Kaya ano pa pong inaantay natin, mga kababayan at mga kakampi? Abay, tara na't samahan nyo nga ako't sama-sama natin labanan ng mali at ipaglaban ang tama. Ayan, kamusta kayo muli mga kababayan at mga kakampi? Aba, tingnan nyo nga naman, Miyerkules na. Opo, ngayon po'y araw po ng Miyerkules, Wednesday po. Gitnang araw na naman po ng linggong ito, midweek na naman po tayo. Ikawalo sa buwan po ng Hulyo sa taong 2026. Kamusta muli sa ating mga kababayan, sa ating mga kakampi? Kamusta naman ang inyong panonood ng, ikangay trial of the century? Parang ganun, ano? Hindi nga, napanood niya naman siguro impeachment hearing ng ating pangalawang pangulo. Katunayan, nakahook up po ang aming istasyon, ano? Diyan sa pagdinig nakatutok tayo. Kanina, sinimulan po ang pagdinig sa pamamagitan po ng presentasyon ng testigo kahapon, ano, na si John Mark Kalilong ng NBI cyber expert na nag-training for 2 weeks. Diba? Opo, siya po ang hinarap ngayon para naman po siya ang ma-question at matanong naman po sa panig ng depensa. Diba? Eh, kung kahapon po, ayan, sinasabi po ng mga kritiko ng ating pangalawang pangulo, maging ng kanyang mga abogado, ay wala daw humpay, no? Sa pag-o-object ang mga abogado ng pangalawang pangulo. Eh ano ba ginawa kanina ng abogado naman ng prosecution? Di po ba panay din ang interrupt niya? Panay din po ang kanyang pagkaka-object, di ba? Sa mga bagay na hindi na nga ka-object. Mas malala siya dahil bakit? Hindi pa nga ho nagtatanong, pinipigilan na niya. Wala pa yung tanong, inuunahan na niya. Kaya nga nasabihan po siya ng presiding judge po, na si Senator Cheese Escudero. Nahiyaan mo muna magtanong, tsaka ka mag-object. Di ba? Wala pa eh. Nauna ka na nag-object, hindi pa nga naririnig kung ano yung tanong eh. Kasi siyempre para malaman kung ka-object-object ba yan o hindi. Pero karamihan ay hindi ho natuloy, ano, hindi na-sustain, ano po, yung mga objection niya. At hinayaan po na sumagot yung testigo, di ba? The witness may answer dahil nasa kapasidad naman niya na siya ay makakasagot, no? Dahil kahapon, tumistigo na siya sa panig ng prosecution at siya ay testigo talaga ng prosecution, ano? Ipinresinta bilang expert witness na siya mismo po ang nagpabulaan na niya na hindi naman po ako expert. Hindi po ba? Competent lang, di ba? No, competent lang daw. Magkaiba po kasi ang expert witness sa competent witness. Ano po? Natural, eksperto. Eh, talagang eksperto. Kahit nakapikit, kaya kang sagutin nun. No? Ang competent ay dahil sa trabaho niya, ay maaaring siya pwedeng sumagot dito sa mga itinatanong sa kanya. Yun po ang ibig sabihin ng competency. Di po ba? So kanina, kaparehas din po ng mga dokumento ang hinarap sa kanya. Kaya di ko rin maintindihan bakit ang prosecution ay kumokontra. Pero yun din naman po yun. Ano? Katati pagpapalbas ang video, magkaiba nga lang ng timestamp. Pero hindi ho nila nais na ma-i-play. Kung depende daw kung ano ang i-play. Parang ganyan. Ano? Eh, sa totoo lang, ang gusto nga ng prosecution ay dalawang ng depensa pala, sa panig ng depensa.
eh, ang kabuuan ng video ay 2 oras mahigit, eh di dapat i-play natin yung 2 oras mahigit para mas maunawaan at maintindihan natin kung saan ang gagaling yung pong kanilang mga binabanggit na grave threat, no? Na ito po isang active threat, di ba? At banta, ika nga, ano po. Pero parang nabasag din, ano? Ang lahat ng kanilang akusasyon mismo doon sa witness, na competent witness, no? Na nag-training for 2 weeks. Di ba? Parang lagi may kaduktong para humasabing gano'n na siya ka-competent doon sa kanyang ginagawa. Dahil yung pong kaparehas na dokumento kung saan itinatanong po dito kay John Mark Kalilong, ano po, na expert o competent witness ng NBI, no, sa cyber crime, aba ang sabi po meron ka palang ano na sinumpa ang mga salaysay statement, ano po, pero may 2 pala siyang ginawa, magkaiba ang petsa. Pero nung una, no, yung una po ay kumbaga ay mismo po ang NBI director dati na si Jaime Santiago, no, si Judge Jaime Santiago ang ika ngayon nag-imbestiga at nakita nga po na titingnan pang maigi dahil syempre kailangan pong pag-aralan mabuti kung ito po ba'y sasakop doon sa grave threat, di po ba? Kaya nga ang tagal niyan eh, di ba? Ang tagal ng pag-iimbestiga na yan dahil ang dating NBI director po na si Judge Jaime Santiago, retired judge po yan dito sa Tagaytay, ano? RTC Branch 18 ng Tagaytay, retired judge po siya, eh syempre nakaiintindi at alam niya po ang mga batas, di ba? Kaya kung sasabihin na kung may element ba yan ng grave threat o wala, eh siya na mismo nakakaalam. At isa pa po, ang DOJ mismo, di ba, na sa panahon ni Secretary Boying Remulla, yung JC o Jesus Crispin ni Senator Villanueva, di ba? Eba, ang sinasabi po niya, di ba pinalitan nga ang panuntunan, mas hinigpitan, bago pa po makapagsampa ng kaso ay kailangan may reasonable certainty of conviction. Hindi na ho hinahanap lamang ay yung pong sinasabi ngang probable cause, di po ba? Kasi nga dumadami na po ang mga kaso sa korte dahil napakadali pong ipasa ng city prosecutor o state prosecutor yung mga kaso sa husgado dahil makakita ka lang ng probable cause ay pwede na, bahala na ang korte magresolba niyan, parang ganon, ano. E ngayon mas matagal sa prosecution dahil sinisigurado nila batay doon sa kanilang bagong memoranda o memorandum na kailangan ang kaso ay may certainty, reasonable certainty of conviction, no? Dahil kung hindi, doon pa lang sa prosecutor's level ay pwedeng i-dismiss yan, di ba? Kaya hindi mo madali na basta magsampa ng kaso sa ngayon. Ano, hindi kagaya dati, aba, maaari kang sampa ng kaso, aakit ng korte yan, at doon pa lang hinahanap, no, yung reasonable certainty ng conviction. Kaya dumadami ang mga kaso sa mga korte, no? At kung makikita natin, dito nga sa panig ng pagtetestigo ni NBI agent Kalilong ay kanya nga pong nabanggit, ano, na hindi ho nabanggit ng prosecutor na meron siyang 2 petsa, ano po. Una ay sinasabi ng dating direktor ng NBI na kailangan pa ng masusing pag-aaral, ano po, bago ho makita kung meron bang batayan para kasuhan ng ating pangalawang pangulo. Pero nung nagpalit na, di po ba, ng NBI director, no, na si Melvin Matibag, makikita niyo naman, biglang bumilis, no? At nasampahan ng kaso nga, kalauna ng ating pangalawang pangulo, no, grave threat at inciting to sedition. Di po ba? Ganun po, no? At doon, makikita rin natin, ayun pong sinasabing pagtatanong sa kanya ng abogado ng depensa na yung pong mismo mga napatungkulan, ika nga yung mga aggrieved party, no? Kasi kung yan ay sasabihin natin grave threat, so sino-sino po ba ang di o manong pinagbantaan? O din sagot niya ay ang Pangulong Marcos, ang kanyang may bahay na si Lisa Renata Marcos,
at ang pinsan niya na si dating speaker Martin Romualdez, di ba? So ang tanong po ng attorney ng depensa ay kung nagkaroon ba ng mga pagkakataon ano na sila ay tumayo bilang mga complainant dito sa kaso na ito na inyong sinampa, kasi NBI po nagsampay, di ba? So meron bang pagkakataon na ganoon ano? O sabihin na lang natin na iutos ba ng pangulo, dahil siya ang pangulo at nasa ilalim ng pamamahala ng Department of Justice, isa sa mga departamento sa ehekutibo, ang NBI, di po ba? So may direct control and supervision po ang DOJ sa NBI, di po ba? At ang sagot po niya ay wala, hindi daw, wala naman daw ganon, ano po? So ibig niyang sabihin, para bagang ito'y motor proprio daw nilang ginawa, di ba? So kung ito'y motor proprio nilang ginawa, itinanong tuloy sa kanya kung siya po ba ay lingid ba sa kanyang kaalaman na yung video na yan na pinag-uusapan, kaya tinatanong ang kanyang kalagayan ng pangalawang pangulo, ay dahil may umiiral din na banta sa kanyang buhay. Di po ba? Maliwanag, di ba? Yung po yung mga Romanov, di ba? Ano po? So ang sagot po na hindi, alam daw, no? At ang sabi nga de inimbisigahan din naman daw nila ano, pero kaya nga pinatatawag daw nila ang ating pangalawang pangulo, naalala ko rin yan ano, pinatatawag ng dating director Jaime Santiago ng NBI ang ating pangalawang pangulo para daw po pag-usapan kung ano po yung sinasabi niyang banta sa kanyang buhay, di ba? Maliwanag, no? Dokumentado naman lahat yun, ha? Nangyari na yan. Pero dito natin makikita ang kaibahan na naging aksyon ng NBI. Di ba? Kasi kung sinasabing di umanong pagbabanta ng ating pangalawang pangulo ay naghudyat sa kanila para kumilos ng motor proprio na sila-sila na lang, kahit wala hong complainant o wala hong yung mga pinatungkulan doon sa yung mga pinagbantaan, di umano, ay wala hong ginawang hakbang para tumayo bilang complainant o nagreklamo o naghain ng kaso, di ba? Pero sila ay antimano agad-agad na sinampahan ng kaso ang ating pangalawang pangulo via motor proprio action, di ba, ng NBI. Uy, bakit kanya dito sa pangalawang pangulo at nung hindi siya pumunta, hindi ho pumunta ang ating pangalawang pangulo, di ba? Uy, bakit sa kaparehas na premise, hindi ho inimbitahan ng NBI ang pangulo, ang kanyang may bahay, at maging na ang kanyang pinsan na dating Speaker Martin Romualdez? Di ba? Parehas lang po ng antas kung ang pagbabatayan po na sinasabi nila, yung po matataas na opisyal ng ating bansa, no? Ayan po ay ang ating pangulo, ang pangalawang pangulo, ang Senate President, o kaya ang House Speaker at ang Chief Justice, no? Yan limang yan, automatic daw po 'yon na limbawa na meron hong nagsabi ng banta o grave threat laban sa limang matataas na opisyal na ito, ay agad nag-iimbestiga. Opo. Na nag-iimbestiga daw po ang mga kinauukulan, ano? Ayan, nakasama na po ang NBI dahil yan naman po ang kanyang expertise, ano? Ang NBI po ay talagang kaya nga sa pangalan pa lang National Bureau of Investigation. Ilang maasahan sa pag-iimbestiga, di po ba? So, ngayon, ang tanong, bakit dito sa kaso ng ating pangalawang pangulo, kung saan doon ang punot dulo ng banta na nagsimula mula sa mga Romanov, ay tila parang hindi naman ho ginawa rin ng NBI yung malaliman na pag-iimbestiga sa banta ng pangalawang pangulo. Di ba? Pero sa ating pangulo, agad silang kumilos at hindi man din nila pinatawag, no? Ang pangulo, ang kanyang may bahay at ang kanyang pinsan na dating speaker. Di ba? Dahil kayo ang pinatungkulan, di po ba? O kayo ang tinakot, o parang ganun po ang lumalabas eh, di ba? Kayo kung hindi umano pinagbantaan, o di kayo dapat ang tumayo ritong mga complainant. Parang ganun, ano? Motor proprio kang mag-imbestiga, walang problema. Kasi nga, kayo ay investigador dyan sa National Bureau of Investigation, pero syempre,
hindi ho titindig ang inyong mga iniimbestigahan kung wala naman po talagang formal na nagsampa ng reklamo. Di ba? Kahit yung motopropyo na pagkilos na yon, ano po, una sa lahat, ang tinatawag po na active threat, tulad ng kanyang nabanggit, ano? Eh, bakit daw nasabi na ito ay itinuturing mong active threat? Ha? Na hindi ito conditional threat, parang gano'n, ano po? O grave threat, bakit may itinuturing na gano'n? Ang tinitingnan daw po ay kung yun daw taong nagsalita ay may kapasidad, no? May capability, may capacity, may kakayanan, ano, na isagawa ito pong kanyang mga binanggit. Parang gano'n, ano? Kagaya daw po ng mataas sa katungkulan na pwede niya nga namang gawin. Parang gano'n ang kanilang interpretasyon, di po ba? Pero kung titingnan po natin, kahit po yung sinasabing ng pangalawang pangulo na may nakausap na ako, kasi nga nag-aalala yung nagtanong sa kanya na ikaw eh, may mga banta sa buhay mo, katunayan nung pong closing statement kanina bago sila nag-adjourn sa pagdinig, ano, yung isang abogado ng depensa ay nagsabi na may mga series of events bago umantong doon sa November 2024 na Zoom meeting na yan, ano po. At yan ay nangyari o naging nagsimula opo nung pong panahon kung saan po na ang ating pangalawang pangulo ay may mga ikang schedule na na-leak opo ng paano nalaman na siya ay may mga pupuntahan mga lugar na official function niya. Tapos ikalawa ay yung mismo mga bodyguard na malapit sa kanya ay pinag-recall, inalis at pinalitan ng hindi niya kabisado. Ano po? Kaya yan po ay mga tinatawag na mga hakbangin na masasabi ng ating pangalawang pangulo na nagkakaroon siya ng tinatawag na pag-iisip, na pagbabanta sa kanyang buhay. No, hindi lang sa kanyang buhay, pati sa kanyang pamilya, di ba? Katunayan, ang sabi nga ng ating pangalawang pangulo, mayroon siyang video, naalala niyo dati no, nagkasugat siya sa bahagi ng kanyang leeg at ang kanyang binanggit lamang ay sinubukan nila akong gurgurin pero hindi sila nagtagumpay. Di ba? Ano po? Isang bagay po yun na pala isipan. Ano? At doon na nga yun nagsimula na ang mga aksyon na nirecall yung kanyang mga bodyguards, pinalitan ng mga hindi niya talaga kilala o hindi niya kabisado. Dahil bilang vice president, kung yun ngang mga tinatawag nating local official, may prerogatiba pag nagkataon, ano, dahil yan naman isa sa iyong mga kwan, pribilehyo na meron kang bodyguard, no? Ang local official, karamihan lalo na yung matatagal na niyang kasama, naging driver bodyguard na, no? Parang yung kay Secretary De Lima dati, nung siya'y nasa DOJ, driver na, bodyguard pa, di ba? Driver, bodyguard, lover. Na-term lover. Di ba? Naging ganon, di ba? Pero driver, bodyguard, di ba? Yun po ang tawag kay Ronnie Dayan, di ba? So, meron kang prerogatiba mamili dahil ikaw ang babantayan, di ba? So, pagka, pwede ka magsabi, gusto ko, ito ang bodyguard ko. Lalo na yung close-in, ano? Yung ito lang ang nakapapasok sa kwarto ko, di ba? Dahil may mauutos ako, di ba? Kung may iuutos ako, siya lang ang pwedeng pumasok. Kumbaga yun yung mga bagay na mahalaga, di po ba? Ang tawag doon ay kumpiyansa at tiwala mo doon sa tao, di ba? So, hindi pwedeng i-assign yung bodyguard na hindi mo naman talaga yung kilala. Paano yung pagkakatiwala? Ang siguridad mo sa isang tao na hindi mo naman talaga kilala, tama? Lalo na ikaw ay pangalawang pangulo, edi lalong napakalaki ng pribilehyo mo at prerogatiba mo kung aaprubahan mo yan ang bodyguard mo o kung sino i-assign sa iyo. Di po ba? Ganun po yun dahil gagawa ka na ng sarili mong background check eh. Dahil ito ang in-assign sa iyo, sino ba siya? Aalamin mo ngayon, tama ba? O kaya yan po ang isang mga bagay na parabagang na-strip off no, ng kapangyarihan ng ating pangalawang pangulo gusto iparamdam sa kanya na kung ikaw ay aalis sa administrasyon na kanyang ginawa dahil nga siya ay noon ay bumitiw na, nag-resign bilang DepEd Secretary, doon na po nagsimula no, yung pagpapakita ng administrasyon na ito na parabagang puwera ka na. Di ba? Parang puwera ka na. Parang gano'n. Ano? Kung gusto nyo ng bodyguard, bibigyan namin kayo.
ang mag-a-assign kung sino ang bodyguard. Hindi ka pwedeng mamili, parang ganon, ano po. Parang nawalan siya ng pribilehyo at prerogatiba. Ganon kasimple, di ba? Kagaya nun, kaya po ang mga nasa mas mababang level ng panunungkulan at nakita yung ginagawa sa kanya ng ehekutibo, naging hudyat na po yun, ano? Naging go signal, ano? Na ituring din siyang outsider ng mga kongresista. At kung ano-ano na nga po ang inaakusa sa kanya, pati ang kanya mga budget noon, ano po, ay walang habas na pinagbabawasan. Diba? Pinagbabawasan talaga. Diba? At kung ano-ano mga inakusa. Samantalang sa kabila nga niyan, eh nananatili pong maganda ang kanyang track record sa paggasta ng kanyang pera na budget sa opisina niya bilang Office of the Vice President. Katunayan, may resibo galing po ng COA mismo, di ba? Ng Commission on Audit, no? Unmodified and unqualified opinion sa magkakasunod na 4 na taon, di ba? Kaya nga nananatili mataas at ang trust at approval rating ng ating pangalawang pangulo at maging lahat halos na mataas na porsyento, no, ng ating mga kababayan sa gitna nga po ng may mga ganitong skandalo o may mga ganitong kontrobersiya patungkol sa korupsyon, sa flood control anomalies at iba pa, ay parang nagtitiis na lang ang mga Pilipino dahil alam naman nila sa 2028, no, lalo na nabuhayan sila ng loob nung nagdeklara na mismo ang ating pangalawang pangulo, no, na siya ay tatakbo, no, sa darating na 2028 election bilang pangulo para itama ang lahat ng mga pagkakamali na hindi na nga niya ikinakaila na naging bahagi siya niyan, ano, dahil nga po sa kanyang pag-iendorso, sa pagsusuporta sa Pangulong Marcos na hindi niya akalain ay ganyan pala, di ba? Sabay ganun eh, no? Kaya yan po, bilang gusto niya makabawi sa ating mga mamamayan, nagdeklara na siya, di ba? At lalo na nung kanyang, nung mga tinatanong sa kanya, di ba, na mga mamamahayag, ano, na sa kabila ng mga ikinaakusa sa kanya, aba, ang naratibo ng mga ayaw sa kanya, ginagamit ngayon, ano, na yun daw pong kanyang hindi ka nais-nais na pag-uugali, no? Yung kanyang temper, ano po, yung po mainitin ang ulo. Kaya nga ho, binabalik-balik nila yung nangyari doon sa sheriff sa Davao eh, kung saan sinapak ng ating pangalawang pangulo, no? Na, no, nawala ng konteksto. Basta sinapak, ganun na lang, di ba? Pero yung pinanggalingan noon, yung konteksto, ayaw naman nilang, ano, ayaw nilang sabihin, ano? Walang pinagkaiba rin dito sa outburst ng ating pangalawang pangulo nung nagkaroon ng video noong November ng 2024 kung saan sa Zoom meeting na yan, ay siya ay nagalit talaga dahil sa ginagawa sa kanyang chief of staff na si Attorney Zulaika Lopez, di ba? Na by the way, ay magiging witness, no, ng prosecution sa susunod na linggo, sa Martes, di ba? Kasi Lunes hanggang Miyerkules lang po ang pagdinig dyan sa impeachment, ano, ng Senado. So, lumalabas po na nung panahon na yan, sa haba nga nung video na 2 oras mahigit, no, sa Zoom meeting na yan, na makikita niyo talaga yung premise o yung pinanggagalingan ng konteksto kung bakit niya nasabi yun. Nung, na, ang interpretasyon ng NBI ay grave threat nga, di po ba? So, yung ngayon NBI, kasi yung dating NBI, hindi nga humasabi. Dahil dating judge yun, eh, di ba? Si Aime Santiago. Kaya huwag na kayo magulat kung pati yan, ipatawag po, ha? Ng depensa, di ba? Dahil siya ang dating NBI director na umabot, no? Na nangyaring mag-imbestiga kung may grave threat o wala, di ba? At hindi nga nila matiyak, hindi nila masabi dahil nga lalo na judge siya dati, kaya alam niya ang batas na paano magkakaroon ng grave threat. Kahit sabihin mo meron siyang kapasidad, meron siyang capability, meron siyang capacity, ano po, pero words until put into action ay nothing, no? Hindi, hanggat hindi ho na isa kasakatuparan yun, kung yun po gawa lang ng salita, di po ba? Kung ito'y totoong banta, ang masaklap, ito hindi pa nga dahil ito ay conditional pa. Pag may nangyari pa sa kanila, tsaka lang mangyayari yon, parang ganon. Kumbaga, parang ito po ay bilang
para bagang pagbibigay babala din ano doon sa bumabanta ng kanyang buhay na ito, kung nanonood man kayo, parang ganun ang dating, ano? Eh, binlatter na kayo on Zoom meeting. Di ba? Ano po? Binlatter on Zoom meeting. Kasi, kumbaga, kung ito ay isang normal lang na kaso ng grave threat, ano? O banta sa buhay, pag halimbawa kayo po ay umabot po sa punto na nakaranas ng kagipitan, tapos yung pong gumagawa niyan ay hindi na nga ho itinatago sa inyo yung kagipitan na yan, ano? Bawa, kapitbahay nyo, di ba? Kahit pinabarangay nyo na, ganun pa rin, dahil malakas siya sa barangay, di po ba? Kumbaga, talagang pinararamdam niya yung galit niya sa iyo by way of harassment na, may harassment form na, di ba? Parang kasama na dun yung pagpapakita ng impluensya at puwersa, di ba? So, ang gagawin mo ngayon, magpunta ka na ng presinto at ipablatter mo na ng tuluyan. Diba? At sasabihin mo sa kanya yung naramdaman mo dahil di sa kanyang ginagawa. Kaya kung ano man ang mangyayari sa'yo, eh walang ibang gumawa niya kundi siya. Parang ganon. Ha? So, binlatter. At pag nalaman yan nung kaaway mo o kung sino man sa kapitbahay mo yon, kumbaga, may record na sa pulis. Pinablatter ka, no? Eh di kung meron man totoong banta siya sa iyo o nagpapakita siya ng kagaspangan sa iyo, medyo pansinin mo, mababawasan yun. Di ba? Mababawasan hanggang sa tuluyan na mawala. Bakit? Eh lalo siya ngayon may nervous yun dahil mamaya may mangyari nga sa iyo. Di ba? Kahit masagasaan ka, baka akala, ganun ang nangyari. Para mawala ka, pinasagasa ka. Di po ba? O kaya, mas magsya ngayon ang hindi mapagkakatulog, no? Dahil binlatter mo siya eh. Di ba? Maiisip niya, ako, eh baka mamaya may mangyari sa kanya. Ako mapapagbintangan nun. Di ba? Lalo siya ngayon hindi mapagkakatulog. So, yung ginawa ng ating pangalawang pangulo na conditional threat, kung tawagin natin, eh yan nga po yung bunsod nun. Ano? Dahil nakaramdam siya ng samot-saring panggigipit. At pati tatay niya, di ba? Dating pangulo pa man din, dinala rin sa dahig na walang kalaban-laban. Ibig sabihin, ginagamit na po ang puwersa mismo ng batas. No? Kahit mali, no? Isinasakatuparan. Eh imagine kung nagagawa yan sa dating pangulo, kung nagagawa yan sa kasalukuyang vice-presidente, o eh ano pa ang pwedeng gawin sa isang ordinaryong tao lang? Di po ba? Kaya yan po ang sinasabi. Kaya nga nung mga panahon na yan, nung bumitiw ang ating pangalawang pangulo sa administrasyon ng Pangulong Marcos, dyan na po niya naramdaman yung mga panggigipit. Di ba? At dyan at naakusahan na nga ng kung ano-ano hanggang sa siya nga po ay ipinai-impeach na. Kaya nga, ito ay parang tumatakbo na panahon na naubusan nila ng oras ang mga kaaway ng ating pangalawang pangulo, no? Dahil sinubukan siyang i-impeach nung isang taon, pero nakita nga ang grave abuse of discretion na ginawa ng Kongreso, ng 19th Congress, hindi umobra. Di po? Hindi umobra yung kanilang ginawa. Di ba? Kaya nga po, kung makikita natin yung pattern, ano? Kung sinasabi nila yung pattern ng behavior ng ating pangalawang pangulo, eh tingnan nyo naman yung pattern ng behavior din ng ginagawa ng administrasyon na ito, hindi lang sa ating pangalawang pangulo, kundi maging sa kanyang mga kaalyado. Diba? Ano po? So kung pattern ng behavior ang pag-uusapan natin, tama? O it's the same apply, diba? The same rules apply. Kaya nga yung kanina, tulad ng ating nabanggit, ano po, tinatanong yung expert witness na competent witness daw, no? Expert slash competent witness na nag-train ng 2 weeks, ha? Na si NBI agent Kalilong, ano po, na kung narinig nyo na po ba yung banta sa pangalawang pangulo? O, sabi niya, aware siya, alam niya, no? Kaya nga, inimbitan daw ang ating pangalawang pangulo. Ang nagtatanong nyo si Senator Alan Peter Cayetano, di ba? Ang sayang lang dahil hindi niya sinundan na tinatawag pala ang pangalawang pangulo dahil may di umanong banta sa kanyang buhay. Tama? Isa siya dun sa 5, no? 5 na mga opisyal ng ating bansang pinakamataas opisyal na pag may banta sa buhay nila ay seryosong pinag-aaralan na tinitingnan ng gobyerno. Tama? O anong ginawa na kanya ng NBI? Inimbitahan ang pangalawang pangulo.
Di ba? Inimbitahan daw ang pangalawang pangulo. So kung inimbita ng pangalawang pangulo, ano na nangyari, eh hindi ho siya pumunta. So ibig sabihin, hindi siya pumunta, hindi niya na tinuloy ang imbisigasyon ninyo. Ha? Ang tanong, doon sa pangulo na di umano'y nakatanggap ng pagbabanta sa pangalawang pangulo, yan ang gusto niyong isipin, di ba? Pinatawag niyo ba ang pangulo o maging ang kanyang may bahay o maging ang kanyang pinsan? Di ba? Dahil kayo po ay yun, kabilang nga, no? Dahil pwera po ang First Lady, ang President at ang Speaker of the House kasama doon sa limang matatas na opisyal na pag may threat o banta sa kanilang buhay, automatic po yun, sinisiyasat, iniimbestigahan. Tama? So kung ang pangalawang pangulo may pagbabanta sa buhay niya, pinatatawag ng NBI. Nung hindi siya pumunta, ano ginawa ng NBI? Wala. Dahil hindi naman siya pumunta, hindi na ho naimbestigahan. Ganun pala yan. Ano? Samantalang sa pangalawang pangulo, sa pangalawang pangulo na kinasuhan nila ng pagbabanta, di po ba? Ng NBI, silang complainant eh, di ba? Ni hindi man lang pinapunta o inimbitahan yung mga di umanong pinagbantaan na pangulo, yung kanyang may bahay, at ang dating speaker. Tama? Pwera ang First Lady, yung dalawa ay matatas na official. Diba? Tama po? O pero motu proprio, natuloy. Natuloy investigasyon hanggang sa kasuhan. Ang pangalawang pangulo, samantala ni hindi man lang nagpunta ang ating pangulo, ang Speaker of the House, dati na si Martin Romualdez, para siya sa atin o imbisigahan ng NBI. O di kaya'y papirmahin man lang ng dokumento bilang mga complainant. Di po ba? Kasi kumbaga, lato ng tao, halimbawa po, no? May mga kasabihan nga tayo eh, kung minsan pag tayo ay pinagbantaan ng harap-harapan, yan ang mga klaseng hindi natutuloy. Di ba? Di ba? Kasi pag pinagbantaan ka ng harap-harapan, hindi niya gagawin yan. Di ba? Di ba? Madalas ganon eh, di ba? Kaya mas nakakatakot yung hindi nagsasalita. Hindi naman yung sinasabi, pero nakikita mo, no? Nakikita mo sa kilos nila na parang may Romanov. Di ba? Parang ganon, di ba? Kaya nga ganon na po ang tanong nung isa sa mga umatend ng Zoom meeting sa ating pangalawang pangulo, no? Na mag-iingat po kayo, ha? At nasabi pa nga doon nung agent eh, saka nakakita ang pinukuha nila ay mga salita na lumalabas doon sa video at tulad po nung sinabi eh, parang wala na po atang remedyo eh, nangyayari sa bansa na to, kailangan ho mag people power na lang. Tapos sinabi daw ng ating pangalawang pangulo, ang laban daw po ay nasa Malacanang, wala daw sa EDSA, parang gano'n, ano? Well, kung titingnan nyo, taken out of context po lahat ng mga nabanggit, no? Bakit? E ano ba ang simbolo ng EDSA? Di ba doon nag-people power? So kung ang pinag-uusapan po ay people power, di po ba? O eh, binabalik lang po doon sa EDSA na naman, ano po? Ang sinasabi nga ng ating pangalawang pangulo, eh, hindi nyo po pwede na kung kayo man ay magkikilos protesta, eh dapat idaan pa rin sa maayos na kaparaanan. At kung kayo ay liliban o mag-a-absent sa inyong mga trabaho, mas makabubuting wag na, dahil unahin nyo muna ang sarili ninyong mga problema, ang sarili ninyong mga pangangailangan sa inyong mga buhay, di po ba? Dahil pwede ka matanggal sa trabaho, nag-absent ka, dumalo ka pala sa rally, di ba? So hindi hinihikayat. Walang inciting to sedition. Ang sabi pa nga ng pangalawang pangulo ay pwede kayong maglabas ng inyong mga hinaing dahil meron naman tayong freedom of expression, may freedom of speech tayo, eh may sarili-sarili naman kayong mga Facebook account. Ano po? Pwede, doon yun lang po ilabas kung gugustuhin nyo. Di po ba? Pero para kayo ay ikang ay manggulo o lumabas sa kalye, mga ganyan, ay mapapabayaan yung inyong mga pamilya, mapapabayaan yung inyong trabaho. So mas magandang unahin niyo muna ang mga problema ninyo, no, sa sarili-sarili ninyong mga pamilya. Kaya saan napunta doon sa punto ng inciting to sedition? Gayong ang sinasabi nga ng pangalawang pangulo, kahit na netong huli lang, ano po,
na kung saan nagkaroon po ng mga pagtitipon, mga rally ang ating kapatirang Iglesia ni Cristo. Eh, hinihikayat bago pa siya, may mga iba pang nag-rally. Pero huwag nila pong bilangin yung trillion peso march, no? O white ribbon, di ang kasali dahil sila ay rally nila yun. Rally nila, kaya nga hindi nag-aalala Malacanang doon dahil pabor sa kanila yung rally na yun. Di ba? Para lang masabi may nagpo-protesta, pero yung protestang hindi seryoso. Di ba? At walang bantang palayasin siya dahil ayaw ng mga yun palayasin siya, ang ating Pangulo. Dahil ang mapalit ay ang pangalawang Pangulo, eh ayaw nila sa pangalawang Pangulo eh. Di po ba? Mas gusto pa nilang kainin yung suka nila noon, di po ba? Na dati and never again. Kaya ngayon, dahil ayaw nga nila na ang line of succession ay ang Vice President Sara Duterte, ay Marcos na rin sila. Di ba? Kaya yung mga rally-rally nila na, ay naku, galit tayo sa korupsyon, mga ganyan-ganyan. Ano? Pero hindi naman nila mapatungkulan ang Pangulong Marcos o kung ano man. Ano? Bawal nga doon sabihin na Marcos resign eh. Diba? Wag daw, 'di ba? Kaya sa ka nakakita, bakit wag? Kasi nga alam nila eh pinag-resign niya, eh kung mag-resign niya sino papalit? Eh di ayaw nga nila ipapalit eh, 'di ba? Kaya sa ka nakakita ng lohika na ayaw niyo sa korupsyon, samantalang dito nang gagalaite kayo pa-impeach ang Vice President, walang kinalaman sa flood control, walang kinalaman sa anumang anomalya ng korupsyon sa gobyernong ito, apat na beses na hirang sa sunod-sunod na taon. Nang unmodified and qualified opinion ng COA, yan po yung pinakamahalaga dahil paggasta ng pera yan, unqualified, unmodified, tas siya ngayon ang pinaiimpeach nyo, di ba? Pero yung mga limpak-limpak na pera na ang turing ay basura, pero pera yan, tapos mali-maleta na pamahagi, no? Sa mga kongresista, ilang senador, di po ba? O, ilang pan-local official at kung ano man, abay, Diyos ko, di ba? Saka nakakita, no? Na wala kayong pakialam doon. Ni hindi nyo man lang magkaroon ng interest, no? Na imbisigahan yan. Kahit dyan sa Kongreso eh. Naghahain na nga ulit itong si Congressman Leandro Leviste. Nabuksan muli ng Kongreso ang imbisigasyon patungkol sa flood control anomalies. Lumalabas, pare-pareho lang sila ni Senator Ping Lacson at ni Senator Eric Sylvester Tulfo. Dead ma, no? Ayaw nilang buksan at hindi sila interesadong mag-conduct muli ng mga investigasyon patungkol dyan. Diba? Ano po? Kaya po yung sinasabi po natin, ano po, na kung consistency ang pag-uusapan, iisa lang po ang laban. Kung ayaw natin sa korupsyon, hindi pwedeng double standard. Lahat po yun, no? Lahat po ay kasama sa ating nilalabanan ng korupsyon. Diba? Interesado din tayong malaman, ano po, totoo ba itong mga inaakusa nila sa ating pangalawang Pangulo? Eh, ito palang grave threat na to. Kitang-kita na po. Diba? Walang element ng impeachable offense. Dahil una sa lahat, dun palang sa grave threat, eh, napakahirap ng patunayan. Diba? Napakahirap na pong patunayan. Grave threat palang, ha? Grave threat palang. So, paano siya magiging impeachable offense? Lalo na. Di po ba? Kaya dyan, napakaganda ng mga pagdinig ngayon na tatlong araw na po itong araw na ito, no? At nasaksihan natin, nung unang araw, meron pong nandun sa gilid ng lobby na namumuti na hindi natin malaman kung ano yan. Ikalawang araw kahapon, siguro sa lamig din dyan sa Senado, no? Tumulo na ang sipon ng abogado ng prosecution. Diba? At nagreklamo, eh paano yung object ng ano, ng depensa? Diba? Ito naman pong corporate paid stream media na nakatanggap din ng mali-maletang pera. Yun naman ang kanilang mga naratibo, no? Na masyado daw defensive ang depensa, panay daw ang objection, panay daw ang pag-o-object, di po ba? Eh, kasama sa proseso yan. Kita nyo, nung ngayon na, ang depensa na nagtatanong, mas magugulat ka yung prosecution, hindi pa tapos magtanong, nag-o-object na. Nauna na, ano po. Kaya, yun, ikabahagi kasi ng proseso. At ang presiding officer, ay malalaman niya yan kung may batayan bang iyong objection, ayan ba isusustain niya o i-overrule niya, di po ba? So, depende po, di ba? Yun po yung sinasabi natin. Ano po? Kaya yan, ikabahagi po ng tatlong araw pa lang po pagdinig to, ha? Kaya sa darating na Lunes, ganun din po yung mangyayari. Lunes, Martes, Miyerkules na ating pong pakaabangan. Ano? Dalawang bagay yan, natututo tayo pare-pareho
at namumulat ang ating hindi lang mata kundi kaisipan, ano po, na malamang kagaya niyan, ano, dahil alam ko ang nasa panig ng depensa ay pinatatawag si aming na pangandaman, no, dating budget secretary, dating executive secretary Lucas Bersamin, tapos ang dating senador Trillanes, no, ang kasalukuyang NBI director Melvin Matibag, di po ba? So malamang sa nakita po kung gaano kagaling ng depensa magtanong at basagin ang kredibilidad ng kanilang competent expert witness na nag-training lang ng 2 linggo, aba, eh, baka nangangatog na sila. Naku, paano yan pag tayo na? Ang hirap kasi, di po ba? Eh, ang pinagbabatayan lang naman dito, naturalmente, ang depensa, sinusubukan o tinetesting yung kredibilidad ng testigo, di ba? So, kung ayaw mo matawag kang expert witness, kabawasan yan, di po ba? Kabawasan yan dahil pogi points po pag sinabi mong expert witness, eh, di ba? Yung mga tinatawag na expert witness, malaking bagay po na yung kanilang sasabihin ay may batayan na doon pa lang sa titulo nila ay pwedeng meron na tayong 20% ng paniniwala. 20 lang. Eh, no? Pero mataas na. May plus point ka na kaagad. Bakit? Eh, expert eh. Kaya nga, ang ginagawa ng depensa, ay eh, talaga po, ang ginagawa ay subukan yung kanyang pagiging expert. Di ba? Kahit kayong mga senador, di ba, nagtanong, di ba, nabanggit mo 2 weeks ka lang nag-aral, di ba? Nag-training. So, paano ka naging expert, di ba? Kataka-taka, di ba? Kataka-taka. Lalo na ngayon, kanina, sa depensa, ay inilabas po ng abogado ng depensa kung ano yung kumpanyang sinasabi niya, nag-training siya. Di ba? Ito po pala yung supplier, ano? Na mga computer, at iba-iba po mga bagong teknolohiya. At yung tinutukoy niyang training ay kabahagi dahil bumili po ang gobyerno natin ng mga makina sa kanila, computer, software at kung ano-ano, eh naturalmente kasama po ang training, di ba? Pag bumibili ho kayo sa mga limbawa po, kagaya niyan, ano, may kaakibat na teknolohiya, computer, no? Bagong software, etc. O eh, kung meron kang pera pambili, mabibili mo. Pero kung gagamitin mo yan, medyo komplikado, di ba? Dahil bago yan, di mo naman kabisado. Kaya kadalasan, ino-offer po talaga yan, no, na kumpanya, no?

Hindi. Kumbaga, hindi po. Diruruan ka lang niya, tinraining ka lang niya, di po ba? Hindi din nangangahulugan na ikaw ay tumistigo na sa iba't ibang kaso, ng 30 beses mahigit, ano po, eh may, di ka na rin matawag bilang competent. Tama? Bakit? Eh, nung nananakita, nung tinatanong na nga po, eh, nasa kaparehas na premise, yung banta sa buhay ng pangalawang pangulo, hindi kayo nagka-interest imbestigahan. Eh, kasama siya sa matataas na opisyal na sinasabi niyo motor proprio nag-iimbestiga kayo pag nakalaman kayo o naalaman ninyong meron pong mga banta sa kanilang mga buhay. Pero yung pangalawang pangulo, inimbitan niyo pa. Nung hindi siya pumunta, ay wag na natin imbestigahan, hindi siya pumunta eh. Pero sa pangulo, di po ba, hindi niyo iginawad yung kaparehas na impormasyon na ginoong pangulo, ha? Iniimbitahan po namin kayo sa aming opisina dahil po nakatanggap po kami ng, o napanood namin yung video na kayo ay pinagbabantaan. Ganun, ano po. So yun, ano, kayo po ba ay natakot? Ha? Kayo po ba ay nakaramdam ng takot? O kayo po ba ay ninerbios? So ito, gagawa kami ng pag-iimbestiga. Kayo po ba ay interesado? Di po ba? Mga ganun. Diba? Kailangan namin ng iyong salaysay. Diba? Na, ano na idulot ng salitang yan? Diba? Kaya nga kadalasan ng mga nagfa-file ng grave threat, yun yung mga taong alluded to. Diba? Yung bang, paano masasabi pinagbantaan ka? Eh, ikaw nga yun directamente. Minura-mura ka kanya. Minura-mura ako, daming tao nakakarinig. Minura-mura ako, sinabi nga, papatayin kita. Ganyan. Diba? So, direkta. Di po ba? So, yung mga nakarinig, no? Hindi sila pwedeng magdemanda. Nalabas na hearsay yun sa kanila. At isa pa, hindi naman sila po ang pinatutungkulan. Diba? So, dapat yung pinatungkulan, yung pong tatayo bilang reklamador. Oy, reklamador. Bilang ano, bilang complainant. Diba? Bilang complainant. Siya, siya po ang sinabihan na, diba? Pero ang premise nun, ibabalik pa rin. Ba't ka sinabihan ng ganon? Ay, dahil nga, ah, kung pabalikan natin, kung paliliwanag natin, kung pakikinggan natin, kaya nga sa depensa, ang ipinlay dun sa mga video nung 2 hours mahigit na Zoom meeting, ano, ay yung pong mga kung saan nagsasalita ang kanyang USEC, no, ng pangalawang pangulo, no, yung kanyang chief of staff, no, CIS, no, na si attorney Zulayka Lopez, no? Na napanood niya naman, ano? Kaya nga hindi niya narinig, ha? Tinatanong doon sa competent expert witness kung para bagang nung nagsasalita siya na siya ay nasa custody ng Kongreso dahil siya ay na-cited for contempt, di po ba? At sinabi niya na nasa isa siyang detainee, di ba? Sinabi ni Attorney Lopez na siya ay detainee dahil nasa detention nga siya ng Kongreso, di ba? So, hindi daw narinig yun. Dede-dede lang daw narinig nung expert at competent witness. Dahil siyempre, sa computer minsan nagga-garble, ano po. Pero the mere fact na sinabi niyang nasa loob siya ng detention, eh de-detaining nga siya, di ba? Eh, kalok may expert siya, di ba? Anong closest word na pwede doon sa de-de-de-de-de na sinasabi mo patungkol doon sa detainee, na doon sa, doon sa detention na sinasabi niya? Kasi ang premise po doon ay gusto siyang ilipat. Diba? Gusto siyang ilipat sa pilitan, dalhin sa Women's Correctional sa Mandaluyong. Diba? O eh, ano nangyari? Ayaw niya. Diba? Umiiyak siya, sinasabi niya na bakit nila ako dadalhin in the middle of the night, gabi, ngayon. Samantalang ako nandi dito ko bilang isang detainee. I mean the detention of the House of Representatives. Ano ba ang diferensya ng detention doon sa Philippines, sa Women's Correctional, sa detention dito? Eh sa Lunes, may hearing na kami, a-attend ako. Diba? Kasi over the weekend, diba? Friday siya na site for contempt. Diba? Tama ba? So, sa darating na Lunes, meron siyang pagdinig at sinabi niya doon sa chairman na nandun din sa pagdinig kanina na si Congressman Joel Chua, na siya pong chairman ng Committee on Good Government na nag-imbestigan yan,
at si Franz Kast

0: Castro nag-cite for contempt kay Yusek Zulayka Lopez, no? So parang ang sinasabi lang doon sa bahagi na yan, saan pa ako pupunta? Hindi man ako tatakas dito. Detainee na nga ako. Nandito ako sa detention. Ba't yung nilipat doon in the middle of the night? At saka wala namang order ang committee on good government. Dito nila ako pinapunta. Dito nila ako dinetain. So sino nagpapalipat sa akin? Ang totoo noon, ang kasunod dapat na video doon o dapat na presentasyon ng mga abogado ng depensa, kaya siya sapilitan gustong dalhin sa Women's Correctional, ay para mismo ang pangalawang pangulo ay maalis na nila doon po sa premises ng Kongreso sa batasan. Kasi ayaw umalis ng pangalawang pangulo, gusto niya samahan ang kanyang chief of staff, pinagbigyan na nga sila ng pangalawang pangulo na kasi gusto niya, dito ako matutulog. Di ba kaya nga sila nag-press con eh? Doon mismo sa kwarto, di ba? Kaya maparinig niyo pa ang boses ng pangalawang pangulo eh. Habang nagsasalita si Yusek Zulayka Lopez, no? Naririnig niyo ang pangalawang pangulo. Nandun din siya sa detention, ano? Kaya lang ayaw siyang payagan na doon matulog. No? Ayaw siyang payagan ng mga sergeant at arms, no? Ng Kongreso, di ba? Naturalmente, di ba? Mas nakakahiya ang dating Speaker Martin, ano? Paano mo tinrato ang Vice Presidente na 32 milyon natin mga kababayan ang bumoto dyan, pinatayan nyo ng ilaw, pinatayan ng kuryente, pinatayan nyo ng tubig. Kahit nandun na siya sa pribadong opisina pa mismo ng kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte. Di ba? Sumunod siya sa mga sinasabi ng Sergeant at Arms na pwede naman ho kayo dumalaw dito sa detention, pero hindi ho kayo pwedeng matulog dyan. Di ba? O, di dun siya natulog. Di ba? Ano po? Pero sa ganun paman, parang lumalabas pa rin po, no? Na yung kasunod na salita na yan, na kaya ka sapilitan dadalhin sa Women's Correctional, ay para sumunod sa iyo doon ang pangalawang pangulo. Di ba, no? Grabe. Gigipitin yung mga kasamahan mo dahil hindi kanila kaya. Di ba, no? Ganun yan. Ay nako, style niyan bulok. Di ba ba? Style na mga duwag yan. Samantala, nako, inabot na po tayo ng isang oras ng ating talakayan. Kay bilis talaga. Pero di bali po, padadaanin lang po natin ang ilan mga mahalagang paalala mula po dyan sa aming istasyon sa Makati. Abay, magbabalik po inyong kakampi. Huwag po kayong aalis.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: And now, here's your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello everyone. Baby boomers say, never give up on your dreams. The waiting can seem painful, but the regret of not going for it will eventually be more painful. For DZRJ, Raja Bandido, right here. For your contributions, email Pete with a P-I-T, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
3: You just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the

0: Bistro RJ, the home of rock and roll in the Philippines. 40 years, going on its 41st year this year. Making people happy, making them sing and dance. The beat goes on at Bistro RJ, live rock and roll. For 3 hours, we transport you to a time zone of happiness, carefreeness, singing along, dancing along. Yes, no question about it. RJ Bistro is the home of rock and roll in the Philippines. Sing and dance on Fridays. The band starts at 8:45 p.m. and I'm on stage at 9:15 p.m. So what are you waiting for? Experience Bistro RJ and be happy. So I'll see you this Friday. Dusitani Hotel. For reservations and inquiries, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro.
1: Oh, thank God it's...
2: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 8:10 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ng mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: At nagbabalik ang inyong kakampi. Siyempre dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang DZRJ 8:10 AM. Maraming salamat naman at sadyang hindi niyo po ako iniwanan. At bago pa po tayo magpatuloy sa ating ikalawang oras ng ating talakayan, ay hayaan niyo po muna akong mag-imbita sa inyo na magpadala po kayo ng inyong mga mensahe, ng inyong mga komento, ng inyong mga opinion, kahit pa shoutout o pabati ay pwedeng-pwede po yan. At mamaya lamang, bago pa po magtapos ang ating programa, ay maaari ko pong mabasa ang ilan sa inyong mga mensahe sa ere. At kung hindi ko man po mabasa sa ere ang inyong mga mensahe, ay may kasiguradohan po yan, garantisado po, dahil forthwith lamang matapos ang ating programa, ay yan na po kaagad ang aking ginagawa, ang basahin isa-isa ang inyong mga mensahe. At hindi maiwasan na mapabilib, ano? Sa inyong katalinuhan, ang inyong mga critical thinking, at nasasabi din sa aking sarili na ito mga tipo ng klase ng mga mensahe na mga taong hinding-hindi na magpapabudol pang muli. Diba? At lalong hindi kumakain ng suka to mga to. Diba? At di lang po yan, kasama na po, ika nga, ano, na ako po'y nabubusog na rin, katatawa po mag-isa. Dala ng inyong mga biro. Kaya na po, maraming salamat sa gagabi-gabi na pagsasama nyo sa akin dito sa ating programa at sa tiwala at suporta ninyo sa inyong kakampi. At sa ating pagpapatuloy, sabi ganun eh, sa ating pagpapatuloy, di yun na nga, no? Lumalabas na marami tayong matututunan patungkol dyan, pero bago natin ituloy, ano, itong sa impeachment, ito palang si dating Secretary Benhur Abalas, no? Kung siya po ay natapos na yung one-year bar, ano, dun sa mga natalong kandidato nung tumakbo sa halalan nung 2025 election, ay maaari na pong tumanggap, no, ng appointment, no, mula sa Pangulo, no, pagka siya po ay nahirang Mukhang siya po ay inassign bilang cabinet secretary. Na? So siya po ay pinanumpa na kanina at pagpasok ng sesyon ng Senado at Kongreso ay sasalang din po yan sa Commission on Appointments. Di po ba? Ayan. At bukod po dyan, mayroon pa pong isang napakaganda rin, isang mas magandang balita, no? Dahil dito natin makikita na kahit papaano ang ating mga korte, mayroong sariling independence. Ano po? Bakit? Kasi kanina, no? Mayroon tayong nakitang isang artikulo, no? Na nagsasabi na ito pong mag-asawang Biskaya, ha? Curly at saka Sara Biskaya ay pinayagan ng korte, no? Nung sila po ay nagsampa po ng tinatawag na petition for bail, no? Yun nga yung binabanggit natin na kahit na po yung pong kaso ay sabihin na lang natin non-bailable, ano po, pero pagdating po sa korte ay pwede hong maghain, ano, ang sino man ng petition, no, for bail. At ang korte naman, pag nakita po, pag-aaralan po yan, ano, kung wala namang flight risk at kung mahina yung ebidensya, no, laban sa kanya o sa tao na nag-a-apply for bail, aba, ito po ay kadyak na papayagan ng korte, no, sa mga kadahilanan na yon, ano po, na medyo pwede kayong mag-file ng petition for bail at maaprubahan din yan. Kasi nga, yun nga, makikita po na wala siyang masyadong, kumbaga, the evidence is not strong, ay talaga pong mapapayagan ng korte na pansamantala na sila po ay makalaya kung sakasakali. At kung magkakaganyan, ang maganda rito, interestingly, marami, no? Magkakaroon sila ng pagkakataon ngayon na makapagsalita, no? Makapagpahayag, 'di ba? Dahil sila po ay out on bail, 'di ba? So pwede po talaga, no, na sila po ay magkaroon ng tinatawag nga po natin, ayan po siya, Biskaya petition for bail granted, no? No? High profile contractor Sara Biskaya has been granted bail, no, by the Lapu-Lapu City Regional Trial Court Branch 27 regarding the controversial 96.5 million Ghost Flood Control Project case in Davao Occidental. Na? So in a 15-page resolution dated July 7, 2026, Presiding Judge Nelson Leyco ruled that the prosecution's current evidence fell short, ha, of proving Biskaya's active personal participation in the alleged conspiracy. Yan po ang dahilan kaya siya pinayagan magpiansa kahit non-bailable pa, di po ba? Kaya, so tingnan natin, no, magandang development din yan. Ayan, samantala, sabi nga natin, dyan sa nangyayari dito sa impeachment, ano po, sa impeachment proceeding, makikita natin doon yung pong pagkakataon kung saan ang ating pangalawang pangulo na kung saan siya po ay kahapon dumalo sa pagpupulong nila ng kanyang mga abogado, pero parbagang ang gusto mangyari ng prosecution ay paupuin siya ron, ano, para ilagay talaga siya sa kahihiyan. Kaya nga bigong-bigo sila pagdating sa aspeto na yan dahil prerogatiba po yan nung mismong impeachable official, lalo na ngayon ginagampanan po niya yung trabaho niya bilang vice president, no? At saka nando naman na hindi siya mandato na talagang dumalo as long as represented na siya ng kanyang mga abogado, ay sapat na po yan, di po ba? Ganun po lang ang ibig sabihin nun, ano po? So para bagang ang hindi nila siguro talaga maabot o maarok ng kanilang pag-iisip ay nagpakita ang ating pangalawang pangulo diyan po mismo sa Senado para lang makipagpulong sa kanyang mga abogado at nag-iwan lang ng mga salitang in this bloodbath, ha, and blundering bludgeoning, ha? I will be bloodied but unbowed. Ah, diba? Tapos umalis na. Kaya siguro naghihimutok ang kanilang mga damdamin dahil yung kagustuhan nilang hiyain ang ating pangalawang pangulo ay hindi nila magawa. At dito sa unang witness pa lang ng prosecution, diba? Sa unang witness pa lang ng prosecution, hindi nila napalitaw, no? Nung sila nagtatanong kahapon, ano? Hindi nila napalitaw yung matibay na ebidensya na meron talagang kinontrata o may kinausap ang ating pangalawang pangulo para isakatuparan, ha? Ang isang pagplaplano. Yan kasi ang dating sa kanila, eh. Papatayin, nagplano na, may kinausap na. Nasaan? Yung po siya. Kaya nga po nung depensa na po ang nagtanong kanina, mas naklaro yun. Ano? Ano ang lumabas? Naklaro na meron palang dalawang statement, no? Na ginawa itong mismong competent expert witness na nagtrain ng 2 weeks, di ba? Na meron pala siyang isa pang ginawa dati at nung panahon nga ito ni NBI Director Jaime Santiago, ang sabi, kailangan mas malalimang pang investigasyon. Kasi nga, bilang judge, alam po ni Jaime Santiago yun, ano, na saan sa batas mo nakita? O saan sa batas mo iugnay yung grave threat? Walang maliwanag na ganun. Sabi nga, ika nga, pag tayo nag-iisip, halimbawa po, no? Kung kaaway man natin, no? Patawarin tayo ng Diyos. Pero kung minsan, yung mga iniisip natin, no? Hindi mo magagawa sa totoo yun, di ba? Pero kung iniisip mo, kaaway mo kasi, di ba? Diyan tayo nagkakasala sa Diyos, eh. Di ba? Kasi sa batas, no? As long as hindi ito na-consummate, hindi pa ito natupad, hindi tinupad o hindi natutupad ang isang bagay, di po ba? Eh, hindi krimen. Walang krimen na naganap. Wala. Naganap nga eh. Di po ba? So, paano mo kakasuhan ng isang tao na wala pa nga o wala nga krimen na naganap? Di ba? Pero sa Biblia, iniisip mo palang masama na. Bawal yun. Di ba? Nagkakasala ka na. Di ba? Ano po? Ibig sabihin ng pagkakasala mo, dahil ang tawag doon ay sin, di ba? S-I-N. Ano? You are already sinning. Di po ba? Ikaw ay nagkakasala na sa pag-iisip pa lang. Na? Sa lahat ng bagay, di ba? Kaya yun ang kaibahan ng Biblia, opo, di ba? Na iniisip mo pala masama na. Iba naman yung sa law natin, sa batas natin, na kahit na anong imagination pa ang isipin mo o sabihin mo, pero hindi naman ito maisasakatuparan, kahit pa sabihin may kapasidad kang gawin yan, eh, alalabas lang po yan sa mga nabanggit ko kanina, no? Na mga taong nagbabanta, no? Kadalasan hindi natutupad. Kasi nga, di ba? Yung iba nasabi out of jest, di po ba? Sa galit niya o sa out of kung ano man, ano? Kaya nga, ang tanong kanina, nga, di ba, sabi ko nga, naka-plus point si Risa Ontiveros kahapon, dahil siya mismo ang nagsabi sa prosecution, di ba? Na, saan mo mapapatunayan na meron pong impeachment offense dito? Di ba? Ano impeachable offense dito? Di ba? At saka ano ang maipipresenta mo para makumbinsi mo mga senator judges na meron talagang pagbabanta? Di ba? May nakausap na nagagawin yung mga banta. Parang ganun, eh, di ba? Kaya plus point siya, nagulat nga tayo dahil galing pa sa kanya, di ba? Kanina gusto ata bumawi. Di ba? Kanina parang gusto niya bumawi. Kaya kanina, ang sabi naman niya sa council ng mga defense, no? Ito ang sabi ng lola niyo. Ito ang sabi niya. Sabi niya, ano ba ibig sabihin, attorney, no? Yung pinapakita niyo, yung kay Zulaika Lopez, umiiyak siya, siya'y ginigipit, parang gano'n, napapahirapan, parang ganyan. So, ang ibig niyo po ba'n sabihin, binibigyan niyo ng katwiran kung sakali man nagbanta ang pangalawang pangulo ay para dahil sa mga ginawang ganito, no? Sa naranasan ng kanyang chief of staff, ay pwede nang palusutin yung banta o pwede nang palagpasin yung ginawa niyang pagbabanta. Ah, di ba? Parang ganun. Eh, sa totoo lamang, kahapon lamang, na tumagal nga, no, yung pagpepresenta ng prosecution dito kay NBI, Agent Kalilong na competent slash expert, 2 weeks na expert sa na witness, ay yung gusto nila talagang patunayan na sinabi ng pangalawang pangulo, no joke, no joke. Na? Yung mga pagbabanta, parang ganyan. Ano? Eh hindi naman kinakaila yan ng pangalawang pangulo. Nagkaroon pa nga siya ng presscon patungkol dyan para ipaliwanag niya na that is a conditional threat. Na as long as walang mangyari sa akin, hindi matutupad yon. Parang gano'n. Ano? So, hindi niya tinanggi. O hindi man lang siya nagsabi, tulad ng mga binabanggit ng mga kongresista sa prosecution, na sana man lang daw humingi ng patawad ang ating pangalawang pangulo at galit lang siya, kaya niya ito nasabi. Hindi. Ba't siya hihingi ng patawad at nasabi lang niya na galit siya? Seryoso talaga siya. No joke, no joke nga eh. Kaya niya sinabi yon, dala rin ng banta sa buhay niya at sa buhay ng kanyang mga pamilya na meron ng di umanong Rob Manob na kinontrata. Oo, di ba? Munti ko na masabing Ragnarok. Romanov, di ba? Meron na pong nakontra, di ba? Meron na di umanong Romanov na magtatangka o nagtatangka sa kanyang buhay. Hindi lang sa kanya, pati sa kanyang pamilya. Kaya yung sinabi niya, hindi niya hihinga ng paumanhin yun. Yun ay tugon niya sa banta sa buhay niya. Na pag natuloy yan, pag may nangyari sa akin, huwag kang mag-alala, may nakausap na ako. Yun, ganun kalinaw. No? Na pag may nangyari sa akin, patayin mo si ganyan, patayin mo si ganon, patayin mo rin yon. No joke, no joke. Huwag kang titigil hanggat di mo sila napapatay. No joke, no joke. Tama? Malinaw naman. Pero kahapon, gusto pa rin ng patunayan na talagang ang pangalawang pangulo nagsabi niyan. Inamin na nga yun. Diba? At para sabihin na ito ay sinabi niya pero wala siyang nilalabag na batas. Yun nga po ang kapaliwanagan doon. Ang ibig sabihin, hindi siya active threat. No? At lalong-lalong, hindi siya impeachable offense. Yun po ang ibig sabihin. Kaya kanina, winasak po yan ng depensa. Tuluyang winasak po. Yung credibility ng kanilang competent and slash expert witness na 2 weeks lang po nag-training dahil dun sa kanyang mga sinagot. Di ba? Dahil di sa kanya mga sinagot na ang pinagbatayan mo, nag-assume ka, yung presumption mo, yung pag-a-assume mo, eh, anong klaseng pag-iimbestiga yan kung hindi mo binalikan yung dahilan kung ba't niya nasabi yan? So, yung threat sa pangalawang pangulo, baliwala lang. Di ba? Parang hindi niyo sineryoso. Kahit sabihin mo pang, anong ginawa niyo? Inimbita namin siya. Nung di siya, anong nangyari? Hindi ho siya pumunta. So na hindi pumunta, hindi niya na pinursu. Hindi niya na tinuloy ang inyong investigasyon. Yung motto proprio na sinasabi niya na motto proprio ang aksyon para mag-imbestiga, ikabilang ang vice president. Noon sa top 5 highest official of the land na pagka may nalaman na threat o banta sa kanilang buhay, siniseryoso po at iniimbestigahan talaga. Di ba? So parang binaliwalaan niya ang threat sa pangalawang pangulo. Ngayon, nung nagsalita siya out of context, dahil dun sa nangyari dun sa Zoom na yan, at nagtuloy-tuloy na rin dahil sa panggigipit kay Zulaika Lopez na kanyang chief of staff, doon na po lumabas yung ganun pagsasalita. Dahil nga yung sinasabing Romanov na yan na mga kinontrata o para likidahin ang mga Duterte, di ba? So parang doon po lumabas yung premise na yun. Huwag ka mag-alala. May nakausap na ako. Oo. Pag may nangyari sa akin, pag pinatay nila ako, ha? Patayin nila yun. Parang gano'n. Di po ba? Yan po. Na napakalinaw naman po talaga. Pero dahil nga yung premise na gustong dali ng NBI sa isang kaso ito, para bagang ang sinasabi nga ng abogado ng ating pangalawang pangulo, eh kung totoong may grave threat ito sa palagay ng NBI, kasuhan, tama yun, kasuhan niya sa korte. Pero hindi siya isang uri ng offense, ng nahahantong sa isang impeachable offense. Yun lang po ang ibig sabihin. Kaya isang testigo pa lang yan. Ha? At sa Martes, no, kung may isip nyo, si Solayka Lopez po, no? Si Atty. Solayka Lopez mismo, yung napanood natin sa video kanina na umiiyak, ano? Ang ipipresenta ng panig ng prosecution, ano? Tama 'yon, ano po? Dahil siguro yung mga itatanong sa kanya ay may kaugnayan siguro, no? Doon sa andun siya, eh, 'di ba? No, nagsalita ang ating pangalawang pangulo sa Zoom meeting na 'yan, ano po? Ang kagandahan dito, pwede mag-backfire 'yan sa panig nila sa prosecution dahil aba, eh, doon mapapatunayan ng depensa, lalo na pagdating sa cross-examination, doon mapapatunayan na makapagsasalita ngayon si Solayka Lopez ng hindi na gano'n ang kanyang itsura. Na noong mga panahon na yan, under ano siya, pressure, under so much stress, ano po, eh ngayon, mas makapagbibigay siya ng mas malinaw-linaw na larawan ng mga naganap doon sa detention cell na yan sa Kongreso, no? Na kung saan ang kasama niya mismo ay ang ating pangalawang pangulo. Ay ating pangalawang pangulo, isa ring abogado, di ba? Kaya nga ang sinabi na lang niya, wala pa dito yung kanyang mga abogado, kaya ako bilang isa ring abogado ay pwede rin maging tumayo pansamantala, no? Bilang representasyon niya, di ba? Ganun lang naman ang nangyari dahil nga ayaw nilang bigyan ng kapwiran na nandun ang ating pangalawang pangulo. Dumalaw siya nung Biyernes na yon, ano? Nung na-contempt itong si Solayka Lopez, pero ayaw ng mga taga-kongreso na siya'y manatili ron. Kumbaga, caught by surprise sila, hindi din nila alam na dyan yan matutulog. Dahil umpisa, saan matutulog yan? So parang ang ginawa nila, hindi nila masabi yan, ano? Hindi nila masabi sa ating pangalawang pangulo. Sumulat ang pangalawang pangulo sa chairman ng Committee on Good Government na si Joel Chua para magpaalam na baka pwedeng payagan mo ko. Total, parang pareho naman kami babae, no? Na dito ako matulog kasi nga yung babantayan ko siya dahil parang masama ang pakiramdam. Di ba? Babantayan ko siya, parang ganyan, ano? Eh, outrightly, hindi ho yan mismo ang Committee on Good Government na si Joel Chua ang nag-reject niyan, ano? Talagang ano, ginamit pa niya yung Sergeant at Arms ng Kongreso, no? Na ayon sa Sergeant at Arms, hindi daw pwede, di ba? Pambirang buhay yan, no? Kumbaga yung chairman ng committee, no? Di ba? Ang chairman kasi ng committee, kung mapapansin niyo, siya po yung nag-o-order. Halimbawa, may kasamahan ka na kasamahan siya sa Senado, kahit sa Kongreso at Senado, na nag-cite for contempt. Tama? So, yung nagbibigay ng order na you are now cited for contempt ay yung chairman ng committee, right? Tapo. Tapos tatawagin na, Sergeant at Arms, dalin nyo na yan doon. Di ba? Ganun, ano? Di ba? Ang Sergeant at Arms, inutusan lang nila. Sumusunod yan. Tama? Okay. So, kung ang pangalawang pangulo nakikiusap, no? Dahil nag-nervous breakdown kanya ang kanyang chief of staff under a lot of stress, di natin malaman ano mangyari mamayang gabi, baka takin niyan sa puso o kung ano man, ano, eh maganda may kasama siya, ako na lang babantayan ko siya ron, parang ganun, ano? Eh kung ikaw eh chairman ng isang committee at maintindihan mo naman yun, ano po, eh kung nahihiya ka dahil yan ay vice president, eh ganito na lang, ma'am, pwede po bang isa sa mga lady security mo na lang? Huwag na ikaw kasi nakakahiya naman. Vice President ka ng Pilipinas, matutulog ka doon sa detention area. Para ka na rin namin kunontemp. Di ba? Parang ganun ang dating. Di po ba? Ibinala pa yung Sergeant at Arms. Di ba? Ibinala yung Sergeant at Arms. O kaya, di ba? Alimbawa, sabihin na lang natin, ano? Kasi in detention cell naman po na House of Representatives, kung tutuusin, para lang po siya isang kwarto. May aircon, may bed, may kutsyon, ano. Hindi siya ordinaryong kulungan. May sariling CR, ano po. Eh, ano ba naman? Kung sakasakali lang, ha? Hindi mo, ang tawag lang, eh, detention cell. Wala nga rehas, eh. Yun ng pinto, ordinaryong pinto lang ng kwarto, eh. No? Baligtad nga lang yung lock, yung doorknob. Na? Baligtad. Yung lock nasa labas. Yun lang ang diferensya. Pero hindi siya maituturing na selda. Kwarto siya, kwarto lang siya. Kaya ano ba naman kung yung mga panahon na yan, eh, kung talagang bawal mo samahan, halimbawa lang, bawal samahan sa loob, di ba? O sige ma'am, kung gusto niyo po yung kabilang kwarto, bakante. Pwede pa doon po kayo, sa kabilang kwarto, di ba? O ngayon, pag sinabing, ano ba to, may CCTV ba yung mga kwarto? Ay kasi kung wala rin, no? Kung wala CCTV, paano natin siya maobserbahan kung overnight yan, you know? Baka mamaya, na-atake na, binabangungot na pala, o kung ano man, eh, papaano yun? Di kailangan talaga, may bantay. O di, yung security arrangement nga nun, eh di yung security mo na lang, ma'am. Tas ikaw, dun ka sa kabila, okay naman yung kama riyan ka lang. Okay lang po ba sa inyo, nakakahiya? O gusto niyo po dun sa lounge namin? Di ba? Sigurado ang kongres, mga kongresista, may lounge eh, di ba? Kung saan sila siguro nagkakaroke o kung ano man, di ba? No? O di, baka i-o-offer mo yun, di ba? Eh, hindi eh. Ginipit pa nga ang pangalawang pangulo eh. Dahil nung hindi nila pinayagan ang pangalawang pangulo, sa buong akala nilang uuwi na yan. Kasi wala naman siya tutulugan dito eh. Doon natulog, sa sopa. Sa sopa ng opisina ng kanyang kuya. Di ba? Pero anong ginawa ng mga walang hiya dyan sa kongreso? Pinatayan ng kuryente. Tapos pinatayan ng tubig. Tapos ang binala naman ay dahil nagtitipid daw sila. Nagtitipid. Eh, walang habas nga kung gumastos kayo ng pera ng bayan eh. Tapos sasabihin, titipid kayo sa kuryente o sa tubig. Ngayon pa, nanandyan ang pangalawang pangulo. Talagang wala kayong kahihiyan, ano? Diba? Hindi nyo nga ma-offeran ng maganda-gandang pasilidad. Eh, ginipit nyo pa. Pinatayin nyo ng ilaw, pinatayin nyo ng kuryente. Eh, nung hindi umubra yan, dahil cowboy po ang ating pangalawang pangulo eh, di okay lang, sa sopa siya, kumbaga nagkunyapit siya ron, ano? Baka hindi atin, kundi siya kasero sa sopa, kung maliit lang yun, ano? Basta tulog siya, kahit na walang aircon, walang kuryente, walang electric pan, no? Ewan ko lang kung dala niya yung Jesus life niya. Yung electric pan na maingay, di ba, ano? Ewan kung dala niya yan, ano? Eh, di ka rin makapag-charge. Dahil walang kuryente, kung nalobat yan. So, ibig sabihin, tas eh, wala rin tubig, no? Hindi ka makapaghilamos, no? Eh, cowboy nga, doon siya natulog. Tiniis niya yun, ano? Eh, sa nakita ng mga kongresista, ako, paano to? Diba? Kaya umaga pa lang, alas 6 pa lang ata, o alas 5 ng umaga, binuksan na nila. Binuksan ng kuryente, binuksan ng tubig. At ang naging dahilan, binala na naman ng mga staff, no? Marami kasi maaga pumapasok. Kaya kailangan buksan na yung ilaw, pati kuryente, pati yung tubig, kasi may mga pumapasok maaga eh. Ah, okay. Buti pa yun, napag-isipan nyo. Samantalang ito, bisita nyo, pangalawang pangulo ng Pilipinas, eh, binastos nyo. Pinatayin nyo ng kuryente, pinatayin nyo ng tubig, saka gusto nyo lumayas dyan. Nung hindi kayang palayasin, eto na siya. Yan na yun. Yun na yung order na nagsasabing kukunin etong si Yusek Zulaika Lopez, at dadalhin sa Women's Correctional, ano? Doon inabot po yung video conference na yan ng Zoom meeting. So ang tanong, kung yung expert competent witness ng NBI na nag-training ng 2 weeks ay sadyang nag-imbestiga talaga doon sa 2 hours mahigit na video na yan, edi nalaman niya kung ano ang punot dulo nang kinahantungan nung video na yan, kung ba't nagkaganyan. Di ba? So maliwanag na hindi nga niya alam, kasi nga nung pinanonood yung kay Zulaika Lopez, hindi niya alam, kaya nga tinatanong siya ng mga abogado, no, ng ating pangalawang pangulo, na pinanood niyo po ba talaga yung kabuuan niyan? Yung 2 hours mahigit? Ay, opo, opo. Di ba? Eh kung napanood niya, ba't parang hindi niyo alam ano naging dahilan? At bakit nandyan si Attorney Zulaika Lopez? Ang sinagot eh, na-cite po siya for contempt. So bakit siya na-cite for contempt? Hindi nyo alam. Hindi ko masyadong, hindi mo masyado yan, nagsasalita siya oh. May iyak pa nga oh. O isa pa, kung napanood niyo yung video at nalaman niyo na na-cite for contempt si Zulaika Lopez, hindi niyo man lang binalikan sa YouTube, sa Congress Channel. Yung nangyaring hearing na yan nung Biyernes na yon, sa kung saan humantong sa pag-cite ng contempt sa kanya. Hindi nyo man lang binalikan yung dahilan ba't siya na-cite for contempt? Di ba? Dahil kung talaga nag-iimbisiga kayo, magba-backtrack ka, babalikan mo yun, di ba? Ganun po, imbisigasyon eh, di ba? Hindi paharap eh, palikod, tatalikod ang imbisigasyon. Kumbaga, pabalik ang imbisigasyon mo bago humantong dito. Kahit nga taong nawawala, di ba? Taong nawawala, taong pinatay, namatay, di ba? Bago mo ma-establish, baka ang pumatay dyan, kilala niya. O baka sa isadyang pinatay, sa anong dahilan. Bago mo malaman yung mga sagot na yan, magbabacktrack ka eh. Diba? Babalikan mo yung mga insidente, pabalik. No? Ang unang mga tanong doon sa pamilya, meron bang kaaway yan? Meron bang natatanggap na banta sa buhay niya mula noon? Kumbaga, magbabacktrack ka para maintindihan mo yung iniimbestigahan mo. Tama, mali. Eh, doon pa lang eh. Doon nga, doon yung isang bagay na tinetes ang kredibilidad. Netong witness na ito, na sumalya na siya sa mga sagot na hindi ko masyadong napanood yun. Paano ka nakapaglabas ng inyong report? Di ba, gumawa ka na ng report, di ba? Dalawa pa nga eh. Yung una, sa prosecution, di mo nga sinabing may isa pang report eh. Ang naglabas ng pangalawang report ay ang depensa, tama? O paano ka nakagawa? Paano ka nakapag-conclude at gumawa ng isang report? Kung hindi mo naimbestigahan ng mabuti. Ha? Ibig sabihin, hindi lang yung narinig mo sa video, sinabi niya, pag may nangyari sa akin, papapatay ko yan, hindi lang yun eh. Yung mula doon sa, mula dyan, pabalik, hanggang sa natapos nga dapat yung video eh. Diba? So, ano ang premise mo doon? Kaya nga paulit-ulit tinatanong, are you a lawyer? Abogado ka ba? Accountant pala siya, CPA, ano po? Yung expert witness. Ibig lang natin sabihin, eh nasa NBI ka, karamihan na nasa NBI, abogado eh, di ba? Apo, no? Hindi naman lahat, pero karamihan. Isang qualification po yun, ano? Bakit? Eh kasi nga, National Bureau of Investigation. So when you investigate, kailangan marunong ka, alam mo, ang premise ng batas. Kung hindi man, kaya nga marami dun, may kaibigan nga na tayo dun eh. Gumraduate siya, ano na siya, ilang taon na, no? Nag-aral ng law, nasa NBI na siya, no? Nasa NBI na siya. In other words, advantage mo na mag-aral ka kasi nandun ka sa hanay ng mga pag-iimbestiga, no? Kaya nga talagang tayo'y nagulat, no? Nagulat din tayo na May 11 at saka May 13, ano po? Yung NBI na naging dahilan ng kaguluhan sa Senado. Opo, na nakakagulat po talaga. Kasi una, ang arresting officer po talaga, pagka may warrant of arrest, normally sa pulis. Eh, ang dami ng pulis sa Senado. Ang dami na, di ba? O tapos, parang may special assignment ang NBI na ang nakakaalam lang ay ang dating Senate President Tito Soto. Hindi yan sukat, akalain talagang sisipot doon si Bato eh. Diba? Nung May 11, ano? Pero alam na pala niya na nandun nagbabantay. Saan ka nakakita? Ba't sila nandun? Ba't nagbabantay? Sa premises pa man din. Sa loob ba? Ng Senado. At binugbog pa yung Sergeant at Arms ng Kwan. Ng Senado. O, ano na nangyari doon? Inimbestigahan ba yan ng Senado? Gustong imbestigahan yan, ha? Ng dating SP, Alan Peter Cayetano. Eh, parang hindi yata interesado ang dating minority. Kahit na ang dating PNP chief, Ping Lacson. Hindi siya interesado na isa sa mga tao niyo, binugbog ang ng NBI, ang isang sergeant at arms. Paano nangyari yun? Doon pa ginawa, doon pa binugbog sa lugar ninyo, ha? Diba? Ang alam kong nabubugbog yung dumayo eh. Diba ganon? Eh, teritoryo namin to eh. Eto baligtad eh. Sila dumayo, ang binugbog at ginulpe, taga dyan sa inyo. Diba? Na totoo lang, binastos kayo riyan eh. Pambira. Ikaw eh member, kahit sabihin natin minority. Teka lang, may kampihan ba rito? Eh, Senado, buong Senado ang pinag-uusapan eh. Tama? At itong pobreng sergeant at arms na to, ginagampanan lang naman niya ang kanyang trabaho, sinisecure ang Senado, dalang pakiramdam niya, amin to, teritoryo namin to eh. Kahit ba NBI ka eh, hindi ka pwede basta pumasok dito, pag nagsabi ang aming SP o Senate President, eh hindi ka talaga makakapasok. Wala kang go signal makapasok dito. Hanggang dyan ka lang. Ganon, ano. Eh ito hindi. Siga sila. Kaya saan ka nakakita ng, di po ba? Di ba? Kaya yung premise na ang taas ng tingin ng tao sa mga NBI agents, eh kasi nga, elite kung tawagin, ano, na alam nila ang batas, alam nila kung paano i-perform, no? O paano nila i-papatupad yung tamang pagpapa-aresto, yung tamang proseso ng pag-iimbestiga, di ba? Kaya yun yung kaibahan niya sa ordinaryong investigador na pulis, parang ganyan. Kaya tayo, eh, talaga nga naman, ano, yung pong dating pulis din, mga pulis din na sa panahon ni Tatay Digong na nung dati ay takot ang tao sa pulis dahil walang respeto, dahil nga maraming na-involve sa krimen, tama? Pero nung nandyan ang Tatay Digong, nabago ang imahe nila. No? Bukod sa tinaasan sila ng sweldo, 2 times, ha? Ibig sabihin, times 2 ng kanilang sweldo at pati pribilehyo, tinaasan, ano? Yung kanilang mga perks, di po ba? Kumbaga, tinaasan din. At saka tapos, nagkaroon sila ng kakaibang imahe, no? Ng pagtitiwala ng taong bayan, no? At yun din kanilang pagpapatupad, no, ng batas, no? Kaya nga war on drug, pero may offline tokhang. Kakatok ka muna. Hindi yung basta kay lulusob doon, di ba? Kumbaga, nagkaroon ng pag-oobserba sa batas ang mga pulis, di ba? Kumbaga parang kailangan ipatupad natin sa tama yung batas, parang ganoon, no? Eh sa isang iglap, nagbago yan. Na? Aba, remember, nagbago sa isang sigaw lang na hihilahin ko yan. At saka yung ano, kaming dalang waranto pares. Okay. Nung ibinalik, General, mali po yung nakalagay sa waranto pares. Pati yata itong address, may problema. Ganito na lang, bibigyan ko kayo 15 minutes. Pag hindi nyo kami pinapasok dyan, papasok at papasok kami dyan. Ngayon, magreklamo ka na lang. Naiba na po. Naiba na. Tapos sumunod na yung hihilahin ko yan. Diba? Ano po? Naiba na. Tapos ang NBA ngayon, diba? Ang NBA ngayon, di po ba? Hindi nyo napansin. Ano? Paano ka na-involved doon? Sa Senado? Tapos sasabihin ng Pangulo, di ba? Siya mismo, nung nagkakagulo na, dahil nagtatanong na ang mga senador, nandun pa Senadora Aimee, ano? At pati itong si Senate President Alan Peter Cayetano, nagtatanong na, alam ba ng presidente yung nangyayaring ito? The Senate is under attack. Ano ang sinagot? Ah, hindi taong gobyerno yan. Hindi sa atin yan. Hindi daw sa atin. Eh, as poor NBI yun, lalaki na nakasulat, NBI, harap likod eh. So, hindi taong gobyerno yun. Hindi sa atin yun. So, saan ka nakakita? Sa totoong buhay lamang. Di ba? At inamin na rin ni Matibag nung maga pa lang noon, hapon noon, ano, na meron daw silang natanggap na request mula kay GSIS na protektahan yung building ng GSIS kasi may mamamalin daw painting yan at lahat. Ang dami ng pulis sa baba. Di ba? Libo-libo mga pulis noon. Nagtawag pa siya ng NBI. Talaga lang, ha? Di ba? Tapos ang NBI noon, narinig na yung adjacent, yung tinatawag na daanan, ano, mula Kongreso, mula Senado at saka GSIS building, yung common na daanan, ano, na lagusan, nakalock yun, ano, nakarinig na nagbabare na rin sa likuran, ano. So, ano yun? Locksmith ba sila? Yung may gumagawa ng mga susi? O naging ganyan na ba ang trabaho nila noon kung sakali? Kaya ang dami hong mga katanungan na hindi na rin nila pinaliwanag. Pati po yung NBA na nahuli, na it turned out driver lang pala siya. Di ba? Mga ganun. Driver na may hawak ng baril. Tapos sabi ng director, hindi, kasi nakita siya, naglalakad siya ron, pinahawak lang sa kanya yung baril. Ha? Ganun na pala tayo ngayon. Ganun na pala talaga, mula nung nauso po, yung sinabi ng isang senador na pinaburan din ng dating Justice Secretary that sometimes you have to bend the law in order to please the people. Am I right, Mr. Secretary? Yung secretary na malapit na palang ma-promote bilang ombudsman? Yes, sir! Yes, sir. Kaya teka lang, ha? Kaya ako po, eto lang, ha? Tignan lang natin, ha? Ang wala daw kaibahan yung arrested and surrendered. Sabi ng ombudsman, eh, pares lang yun. Di ba? Ay, naku, sa totoo lang, malilito po ang taong bayan. Parang ganito na lang. Siguro sa salitang kanto, ang arrested at surrendered, pares lang yan. Bakit? Eh, di ba nandun na siya nakakulong na? O di, kay siya ay sumerender, kay siya ay inaresto, pares lang ang ending, pares lang po ang naging kahinatnan, di ba? Pero magkaiba po yung sumerender siya ng kusang loob sa inaresto siya. Magkaiba pa rin yun. Hindi, pares lang yun. Talagang bending the law, ano po? Magkaiba po talaga yon. Magkaiba po yung ikaw ay kusang sumuko, no? Kasi lalabas din po yan sa record. Mababasa po yan ng judge. Diba? Kasi yung warrant of arrest galing sa judge. Tama? Okay. So, babalik ka sa judge na ito po, nahuli na namin. Diba? Nakalagay dun sa report yun eh. So, ano siya? Nag-surrender siya o inaresto nyo? Ganun yun. Mahalaga yan eh. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, hindi, parehas lang yun. Bending dalo po yun. Hindi po yan parehas. Magkaiba po. No? Magkaiba. Yun man din ang resulta, pero magkaiba po. Kasi pagdating po sa paglilitis, darating po dun yung record na sinasabi na makikita po, lalo na kung non-bailable yan, tapos siya ay nag-file ng petition for bail, naghain ng piyansa, ano po. E di makikita yun, ano? Yung voluntary surrender niya na nagpapasakop siya sa hukuman na ito dahil pina-aresto siya. Siya mismo ang nagpunta. Malaking bagay yan. So, hindi tatakas yan. Parang makikita na ng hukuman na walang intention nito mag-evade ng justice o umiwas. Kasi siya nga nagpunta rito eh. Voluntaryo niya, isinuko ang kanyang sarili. Kaya magkaiba. Saan niyo ba nahanap yan? Doon, nasa ilalim ng mesa. Magkaiba. No? Na-aresto namin. Nasaan? Nandun sa bahay niya. Paano? Saan? Nandun. Kaloob-looban ng ano? Sa ilalim ng mesa niya. May naratibong ganon. Ah, so, paiwas. Okay. So, pag ganyan, nag-file ng petition for bail yan, eh, paano ka namin bibigyan? Diba? Ng pansamantalang kalayaan na hinihingi mo, eh, kundi ka pa namin nahuli. Magpapahuli ka ba? Ah, diba? Ganun po eh. Kaya hindi po pwedeng sabihin lang ng ombudsman na pares lang yun. Ay, buhay po. At saka ito, bago ko po basahin ang inyong mga komento, ito na nga. Do, sabi nga ng ating pangalawang pangulo, ano po? Ha? Dahil nga nung siya po ay kesyo nagparinig ang ating Pangulong Marcos na kung siya daw, no? If it was me, being accused, I would almost insist, pagpipilitan niya, over the advice of lawyers, susiwayin daw niya yung mungkahi ng abogado at ipagpipilitan daw niya, if they advise me not to appear, I would insist in on appearing, pipilitin daw niyang umaten. Kaya na blog jack siya rito ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi niya, ni Attorney Rowena Guanzon, nung siya daw po'y COMELEC chairman pa, nung COMELEC commissioner pa, sabi niya, BBM, when I chaired the COMELEC division where your disqualification case was heard, you did not appear. Kala ko you will insist, di ba? You did not appear. Your lawyer belatedly said, you were ill. Ang sabi, may sakit ka daw. Liar. Yan ang sabi ni Attorney Rowena Guanzon. At ang sabi naman ng ating pangalawang pangulo, nung nalaman niya yan, sabi niya, nung statement niya, no, ng ating pangalawang pangulo, the opinion of a president in an impeachment proceeding is of no importance. Walang kahalagahan ang kanyang opinion. Impeachment proceedings must be guided by the Constitution and due process. The respondent has the right to be presented, to be represented by counsel, and the decision to personally testify is a matter of legal strategy and constitutional rights. Na? The burden remains on the prosecution to prove its case. Choosing to appear through counsel rather than testify personally does not diminish accountability or imply a lack of transparency. The integrity of an impeachment that depends on adherence to the rule of law, not on whether the respondent personally takes the stand. At all times, public officials are best served by keeping their personal opinions to themselves and relying instead on the law, established policies, scientific evidence, and objective facts when addressing matters of public concern. Di po ba na? Para mo nang sinabi ng pangalawang pangulo, palagay ko ang dapat mong pagtuunan ng pansin o harapin ay yung hindi maipaliwanag na mga mali-maleta. Apo, nanapunta kung kani-kanino. Di ba? Yun, parang ganun ang ibig sabihin, eh, di ba? Kaysa ito ang pagtuunan, di ba?

Magandang gabi at maraming salamat po ah. Dito po kay La Ate Roxanne Costo. Gandang gabi po. Si Kuya Ramon Bier. Good PM, Sir Bernard at mga kakampi. Kahit saan tingnan. Ano to? Hindi ko maintindihan to, Kuya Ramon. Mga kampon ni BBM. Ano to? Ulap? Ano pa? Ayan, hindi ko maintindihan ha. Sabi naman ni Ate, magandang gabi Ate, ano ah, Kuya Ramon Bier, salamat po. Sabi naman ni Ate Jennifer Revis, ang galing ni Narvasa. Crush ko na ata siya, kaya lang, baka ma-objection your honor ako. Baka nga, baka may misis to. Di ba, no? Salamat sa iyo, Ate Jennifer Revis. Regards po kay Kuya Jimmy Revis, sa iyong buting ama at sa iyong anak. Ha? Sabi din ulit ni Ate Jennifer Revis, yung witness, marunong palang uminom ng tubig. Ha? Kahapon kasi, hindi siya umiinom. Nasa ulo niya yung script at may bago na palang meaning ang SP. Ano yun? Sitting pretty. Nako, yung mga meme, nagpasukan na naman. Meron pa nga naggagansilyo sa isang tabi. O nagko-cross-stitch, no? Etong si SP Win Gansel talaga naman. Di ba? Ano po? At kanina nakapagsalita na siya. Di ba? Na nagtanong. Ano po? Ay nako, salamat sa iyo Ate Jennifer Revis. Ayan, sabi tuloy niya ni Ate Jennifer Revis, nakipagtalo pa tuloy ako kanina doon sa pinsanan ko. Doon sa pinasahan ko ng Xerox copy ng birth certificate ng anak ko. Hinanap kasi yung original. Ang sabi ko, sabi ng prosecution, considered as certified true copy na ang Xerox. Bakit hinahanap pa yung original? Tingnan mo yan. Ben Dalo pa nga, nililito nila ako eh. Totoo naman. Hindi yung pwedeng basta yung Xerox ay tatanggapin agad, no? Bilang faithful representation nung pinanggalingan. Kailangan, kahit may certified true copy na tatakyan, kailangan maipresenta pa rin po yung original. Ano po? Pero lang kung yung dokumento original ay nando sa government office, di ba? So, yun na yung authentication nun, di ba? Pero yung original Xerox, hindi yun talaga pwede lang natanggapin sa korte yun. Kailangan may certified true copy. Ha? Salamat ha, Ate Jennifer Abis, kay Kuya Leo Gutierrez. Magandang gabi po. Buti na lang si Senator Escudero ang presiding officer. Neutral siya. Maganda ang takbo ng impeachment. Walang sinabi ang council. Acquitted niyan si VP Sara. Mabuhay ang defense team. God bless, sir, Bernard. God bless us all. God bless, Philippines. Salamat ha, Kuya Leo. Patuloy na subaybayan to. Mahaba pa po ito. Isang witness pa lang napipresenta. Matagal pa po to. Ayan. Si Ate Kimura Dolores din. Magandang gabi po. Happy Wednesday din. Arigato gozaimasu po sa iyo. Pati na po kay Ate Delia Maing dyan sa Japan. Kay Ate Sanso Ilorde. Magandang gabi po. Kay Kuya Jaime Samoy Bernante. Magandang gabi rin. Kuya Rick Orasyon. Kuya Angelo Redaha. Ayan. Simbang Baklaran daw ngayon. Miyerkules. Magandang gabi po. Kay Kuya George Raval, kay Ate Dolores Patawaran, magandang gabi. Kay Kuya Romeo B. Agpoon, ayan, magandang gabi po sa iyo. Si Kuya Joe Guevara, si Ate Rosa Z. Oo, magandang gabi po. Oo, kukunin nila. Sabi niya, good evening po. Nakukunin nga ang testigo si Attorney Zulaika Lopez. Ay, oo, kukunin nga po. Kaya maganda po yun, ano, na mapakinggan. At least, doon, eh, mas ano na siya, hindi na siya, mas relaxed na siya ngayon. Mas makapagbibigay siya ng kanyang salaysay, no? At makapagtatanong sa kanya ang depensa, 'yun ang kagandahan, 'di ba? Salamat po Ate Rosa Z, Kuya Arnel Quijada, tapos na daw ang giyera. Tapos na ang giyera. Salamat po kay Kuya Boyet para Abra, salamat po sa iyo Ate Charito Cabrera Diana. Kayang salamat po kay Ate Teresita Cruz Aquiling, ang galing ni Attorney Narvasa kanina. Oh, 'yun, salamat po sa iyo Ate Teresita Cruz Aquiling. Si Ate Luz Papa, kay Kuya Angelo Redaha ulit, Ate Sansu Ilorde, salamat po. Ayan, oo, yun nga, nasabi ko na kanina kay Atty. Zulaika Lopez. Ayan, si Ate Kimura Dolores, ayan, salamat po ulit. Kay Kuya Joe Guevara, ayan, salamat Kuya Joe Guevara. Salamat din dito kay Kuya Relly de Guzman. Apo, at kay Kuya Boyet Parabas at kay Ate Dolores Patawaran. Nako, naubusan na po tayo ng oras. Kay bilis po talaga, di bali po, magkikita pa rin po tayo
Bukas, sa kaparehong oras, ano po, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisang Radyo Bandido, ang D

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 AM.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami ang inyong abogado ng masa.
3: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
2: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
3: Nang
2: Ang Buhay at Batas.
3: Libreng payo ng abogado.
2: Solusyon sa problema mo.
3: Dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
5: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
4: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
5: Si Kuya Ricky
4: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
5: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
4: Basta Radyo Bandido.
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate sa programang Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
5: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at ibibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Webes ang ating pagbati sa lahat ng ating mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at siyempre sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi. Kasama na po ang ating mga ka-senior citizen. Laki po ang aming mataos na pananalangin na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At tandaan po ninyo, kapag kalusugan ang pinag-uusapan, ibig sabihin, kumain po tayo ng masustansyang pagkain. Ano? Kapag kayo po ay kumakain ng mga masustansyang pagkain tulad ng gulay o yung tinatawag na green leafy vegetable, yung limang pinakamasustansyang mga dahon na gulay, eh siya pong nagbibigay ng lakas, enerhiya at nag-iiwas sa atin pong sa mga iba't ibang sakit. Kahit hindi na tayo uminom ng tinatawag na mga vitamins, ano ha? Kung kumakain po tayo ng mga masustansyang gulay, ay sapat na, ha? Kung minsan. Tapos sasamahan natin ng konting kilos-kilos, galaw-galaw, para manatiling malakas. So, papapasukin muna natin at pababatiin si Don Pepot. Magandang morning.
1: Good morning po, Tita Carmel. Good morning po sa ila. Sama-sama po tayo hanggang mamaya, 8 ng maga.
0: Yes, at sabi mo, sama-sama na sana tayo. Eh, dapat po talaga sama-sama nagkakaisa sa lahat ng mga adikain, layunin para sa bansa at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. At hindi po tayo watak-watak na talagang sinasadyang pinagwawatak-watak tayo ng mga ilang politiko na isa sa dahilan para manatili sila sa kapangyarihan. Yes. At pinaamo tayo ha sa pamagitan po ng ayuda. O yan, mga ayuda dito, ayuda doon. Kung wala po si Speaker Romualdez, wala tayong yakap, wala tayong AIX, wala tayong tupad, at kung ano-ano pang mga ayuda na dapat sana ay inilagay sa mga makabuluhang mga programa, proyekto, nakapakipakinabang para sa nakararaming bilang na mamamayang Pilipino at mga proyekto ha, na magpapabilis sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Yes. Yung mga tinatag na farm to market road. Ha, eh dapat paghusayan at hindi puro lamang pondo. Pagkatapos sasabihin, kulang na sa pondo. Eh sa totoo lang, pinasa-subcontract ninyo, ha? Ibinebenta ninyo yung mga kontrata dahil sa inyong impluensya. Ibinebenta po ninyo kung nakuha ninyo yung kontrata ng 2 milyon, ibebenta nyo ng 3 milyon o 4 na milyon. O ano ngayon ang gagawin ng kontratista? Siyempre, kailangan din siyang kumita. Pero kayo, kumita na kayo ng mga nakakuha ng mga kontrata. Yan din po ang gawa ng diskaye. Hindi naman lahat sila ang gumagawa ng mga proyekto na nakukuha nila. Yes. Yung iba, pinasa-subcontract o ibinebenta, di ba? Yes. Yan po mga kaibigan na mga maliwanag na ilan sa paraan na ang nagdurusa, ang nagsasakripisyo ay tayong mga mamamayan. Sila-sila ang kumikita na mga nagsasabwatan. Diba? Yes. Kaya tingnan po natin ang kalagayan ngayon ng bansa. Sa Taiwan, di umano. Hindi ko alam kung gaano po katotoo, kaya hindi rin kayo basta-basta naniniwala. Sinasabi sa Taiwan, headline, corruption ng Bongbong Marcos Jr., Pangulong Bongbong Marcos. Sa Hong Kong, sinasabi di umano ay naghahanda na ng special investigation team para imbestigahan itong sinasabi na pagbibenta ng 300 tonelada na ginto na umaabot sa bilyong-bilyong dolyares ang halaga. Saan ka pa? Kaya hindi na po tayo, sabi nga, dapat magtaka kung bakit tayo sa ngayon ay labis-labis na naghihirap. Yes. Kita ninyo, kami nga ni Don Pepot, minsan walang gasolina. Para makatipid, ganito na lang tayo papasok. Mm-hmm. Martes, Webes, para mag-live. Kasi marami rin naman ang gusto na makapag-participate, gusto na marinig din ang kanilang mga point of views, yes. Ha? Yung kanilang mga karaingan. Mm-hmm. Ha? Kaya kahit dalawang beses sa isang linggo, ay minarapat namin na mag-live para naman makapag-participate po kayo na gustong maglabas ng inyong karaingan. Yes. O, so, lahat po tayo nagdurusa. Mm-hmm. Lahat po tayo kailangan magsakripisyo alang-alang po sa ating pagmamahal sa ating inambayan. Damang sa mga panahong kasalukuyan sa ngayong henerasyon, ay parang ang ating mga kabataan, bagamat hindi po lahat, ay tila nakalimutan na yung pagiging isang patriotikong Pilipino o isang mamamayang nagmamahal sa kanyang inambayan. Yes. At yan po ay dahil sa kakulangan na nga pagkakataon, una, ng mga magulang, tapos yung mga guro at higit sa lahat, mas nakapokus ang mga kabataan ngayon sa gadget.
1: Yes.
0: Kaysa sa aral sa eskwela, mas higit nilang pinagtutuunan ng pansin, panahon, yung kanilang mga gadget. Eh, kung tayo mga gurang nga eh. Ah, diba? Minsan, dun, yan ang ginagawa na lang libangan. O wala na po eh. Kasi nga, walang ginagawa ang ating gobyerno. Kaya halos lahat, ultimo mga barangay kapitan, buti na lamang yung aming barangay kapitan. Masipag. Mm. Ha?
1: Tatrabaho talaga.
0: Haling. Gandang umaga. Yes. Barangay Chairman Ariel Haling. Mm. Eh, marami po ang naghahanap eh. Akala'y nag-abroad na naman. Ha? Kaya hinahanap po itong si Barangay Haling, kasi lagi siyang nakangiti. Mm. Ha? Kaya kapag nawawala, hinahanap ng tao yung kanyang mga ngiti. Mm. Ayan. So, tuloy-tuloy po tayo sa ating mga tinatalakay. Yan po ang problema ngayon. Nawala ang focus sa mga values, sa mga bagay-bagay na dapat ay pinagtutuunan ng pansin o higit na pansin ng ating mga iniluklok sa ating gobyerno. Tandaan po ninyo, mas makapangyarihan ang taong bayan.
1: Yes.
0: Sapagkat tayo po ang lumikha ng gobyerno, tayo ang naglalagay sa posisyon sa mga taong uugit at sisiguruhin na mapagsisilbihan ang mga pangunahing pangangailangan, problema ng taong bayan at maipagtatanggol ang ating bansa sa anumang paraan, di ba? Yes. O sa anumang mga pagkakataon na maaring tayo ay salakayin ng mga dayuhan. Yes. Ah, o anumang bagay, kailangan nakahanda. Maging sa internal problem natin, kailangan nakahanda ang ating police bilang civilian authority. Yes. At ang ating mga militar na national, pambansa po sila, di ba?
1: Proteksyon ng bansa.
0: Lamang, wala na po eh. Maging yung ating mga sinasabing mga namumuno sa ating sandatahan lakas, Armed Forces of the Philippines. Yan sinasabing si Chief of Staff, General Bronner. Itong ating Defense Secretary, at Teodoro Digibo, Teodoro, ha? Eh parang naging tameme, parang walang ginagawa sa kabila ng alam na alam nila, dinig na dinig nila, ang sigaw ng taong bayan na humihingi ng tulong. Mantakin ninyo, sa Taiwan headline pa, di ba? Yung korupsyon na nagaganap sa atin, headline, sikat na sikat, ang pangalang Marcos Jr., pati buong pamilya, di ba? Nababanggit na naman, naungkat na naman yung dati ay tila nalibing na sa limot dahil nailibing na ang kanyang ama na bilang pagtupad sa kanyang kahilingan at siyang nararapat sapagkat naging pangulo ng bansa sa ayaw man natin sa gusto, may ginawa man o wala. sila ay ililibing sa libingan ng mga bayani.
1: Yes.
0: Hindi, antagal na po na hindi na ililibing. Mm. Kaya dapat magpasalamat ang mga Marcoses, di ba?
1: Yes.
0: Sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dahil sa kanyang panahon, ipinalibing niya ang dating yumaong Pangulong Marcos Sr. Biruin nyo, 1989, kung di po ako nagkakamali ng malagutan ng buhay o hininga ang ating dating Pangulong Marcos Sr. sa Hawaii. Simula noon, ilang taon na, kailan lang nailibing nang maupo si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Panahon ni Cory, panahon ni Ramos, panahon ni GMA, panahon ni ERAP, di ba? O, Noynoy Aquino. Ilang pangulo yan? 5. Bago pang-anim na pangulo si dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte. Pero sa halip pasalamatan, di ba? Anong ginawa ng kasalukuyang administrasyon? O, di ba? Maliwanag ang sinasabi na kinidnap sapagkat hindi dinaan sa tamang proseso from airport of Hong Kong to our airport here in the Philippines, diniretso sa Villamor Air Base kahit tumututol, humahawak sa lamesa at humihingi yung kanyang anak na abogada o abogado. Itong si Torre, pinalabas yung abogado. Sino ba yung abogadong kasama niya?
1: Si ano, sila...
0: Attorney...
1: Delgra.
0: Ha?
1: Delgra.
0: Delgra, at saka si, yung si Mel Jabea.
1: Mel Jabea.
0: O, oh, Mel Jaldea. O, oh, yan. O, oh, pinalabas. Hindi binigyan ng pagkakataon na idaan sa tamang proseso, na idaan muna sa local court. Di ba?
1: Yes.
0: O, oh, ginawa ninyo from airport to airport, di ba kawalang katarungan yan? At yan ay paglabag sa karapatan pantao dahil karapatan ng isang inaakusahan, di ba?
1: Yes.
0: Nabigyan ng abogado bago arestuhin. Kung sinasabi nga, huwag ka magsasalita, di ba?
1: Miranda rights.
0: Miranda rights, o. Wala kayong ibinigay basta dinaretso nyo in a silver platter at di umano mula pa sa executive department yung ibinayad doon sa ginamit na eroplano patungo sa The Hague, Netherlands. O, anong kalupitan? Di ba? Hindi natin sinasabi na salbahe, malupit. Ha? Pero ang ating pinupunto rito, dating naging pangulo, nagsilbi sa bayan, at nakakitaan ng ating mga kababayan ng malasakit sa kapakanan ng mamamayan. Di ba? O, hindi naman natin sinasabi na walang ginagawa ang kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr. Pero, dapat kahit paano, hindi mang sinasabing magbayad ng utang na loob dahil hindi mo pwedeng ipambayad ng utang na loob yung pagtupad mo sa tungkulin.
1: Yes.
0: Iba po yung tungkulin mo sa bayan. Iba yung pagbayad mo ng utang na loob na personal.
1: Yes.
0: Oh, pero ano nga po ang ginawa ninyo, di ba? Kay dating Pangulong Duterte, o oh, nakumbik ang dating ang dating First Lady Imelda Marcos. Anong sinabi ni dating Pangulong Duterte? Matanda na.
1: Mm-hmm.
0: For humanitarian reason, katulad din ng ginawa kay Juan Ponce Enrile nang ito'y ikinulong, siya ay pinalaya for humanitarian reason.
1: Yes.
0: Oh. Eh ngayon, wala na ba 'yon? 'Di ba? At ngayon, dahil ang isang pangulo, refleksyon niya ng kanyang mamamayan. Kaya ngayon, ang refleksyon nating mga Pilipino, kawatan, mga kurap. At sinasabi nga nung tumawag sa akin na OFWs from Taiwan, na kawawa naman kami dito, di ba? Kawawa kami dahil apektado kami. Pero meron po tayong pag-uulat na papapasukin pag-uulat ng ating kasama, Jojo Sikat, defense panel ni Vice President Sara, ikinatuwa ang resulta ng kanilang cross-examination kay NBI agent Kalilong. Jojo Sikat, ibalita mo.
2: Ikinatuwa ng defense panel ang naging resulta ng kanilang cross-examination kay NBI Cybercrime Investigation Assessment Center Senior Agent John Mark Kalilong sa ikatlong araw ng paglilitis ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay defense team spokesperson attorney Michael Poa, 10 out of 10 ang resulta ng kanilang cross-examination. Pero hindi na nagpaliwanag ito dahil bawal silang tumalakay ng merito ng kaso sa labas ng impeachment trial. Ipinunto lang ni Atty. Poa na nakapagbigay sila ng context sa video na lumabas at sa naging nature ng dalawang affidavit ni NBI agent Kalilong ukol sa sinagawa nilang investigasyon kay Vice President Duterte. Pinuri naman ni Atty. Poa ang kanilang kasamahan na si Atty. Carlo Joaquin C.J. Narbasa na nag-cross-examine kay Kalilong. Sa cross-examination ni Narbasa, sinabi ni Kalilong na ang kanyang investigasyon sa umano'y grave threat at assassination plot ni VP Sara laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay sa recorded na online press conference lang ni VP noong November 23, 2024 at wala siyang personal knowledge sa umano'y hitman ni Vice President Sara na sa clarificatory question ni Senador Pamakino, sinabi niyang dahil video lang ang iniimbestigahan niya. Sa cross-examination din ni Narbasa, ipinalabas ang portion ng nasabing online press con ng BC Presidente pero hindi ang bahagi kung saan sinabi ni Vice President Sara na may kinontak na siyang papatay kay PBBM kundi video clip sa pag-iyak ng kanyang chief of staff na si Atty. Sulika Lopez na ipinadala na raw ng kamera sa Correctional for Women matapos si contempt ng House of Representatives. Sa pagtatanong din niya, sinabi ni Kalilong na nagkusa silang mag-imbestiga sa pagbabanta ni BP at walang natanggap ang NBI na complaint mula sa mga pinagbabantaan nito na sina PBBM, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ako si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Doon po sa inulat ni kasamang Jojo Sikat, medyo napanood po natin yung tinatawag na trial. Kahapon, pangatlo na yun, ano? Pangatlong araw na po. Ha? Pero mismo rin, doon sa video ha, na isinulong o hindiling nung attorney Litugan ba yan? Ano? Tama ba ako?
1: Ligutan.
0: Ligutan. Ligutan. Na ipalabas ang isang bahagi ng video ha, na pinahintulutan bagamat sinasabi niya na tatagal yung video ng 2 oras. Pero meron lang bahagi na gusto silang ipakita. Yung bahagi na yon na parang inaakala nila na magdidiin sa ating Vice President Sara Duterte doon sa tinatawag na banta ng pagpatay. Ha? Kasi yun ang gusto nilang madiinan yung banta ng pagpatay sa ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Nakita, pero nang pumasok na yung Atty. Narbasa, ang kanya namang hiniling, ipakita rin yung isang bahagi ng video na hindi ipinakita maliban dun sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte na pupugutan ng ulo, di ba? At ano pa yung isa?
1: Yung pag napatay siya.
0: Pag napatay siya, may kinausap na siya na ipapapatay si Bongbong, Pangulong Bongbong Marcos Jr., Lisa Marcos at Romualdez, mm-hmm. di ba? O tapos yung isang bahagi eh yun namang puputulan mm-hmm. ng ulo. O pero nung ipresenta naman at pinayagan, pinahintulutan ng tinatawag na presiding judge Chief Escudero, ha? Ang ipinakita naman niya yung bahagi na umiiyak na tila nagsusumbong kay Vice President Sara Duterte yung kanyang chief of staff na si Attorney Zulaika Lopez mm-hmm. na kung saan ay pinipili siya, tila andin ko na banggit pa yung pangalan na ni Congressman Joel Chua, mm-hmm. di ba? Mm-hmm. Yan yata yung kay ano, yung ano ba yung sa kay Ace Barber na
1: Quadcom.
0: Ha? Na pinipili siya na ilipat sa
1: Women's
0: Correctional, mm-hmm. di ba? Nasa 10 oras ng gabi, yes. ating gabi. Eh, sino nga naman ang sasama? Eh, alam mo naman na kalaban sa politika ng boss mo, mm-hmm. di ba? At maaaring maging testigo ka, yes. di ba? So, pinipili siya, hindi siya sumama. Oh, yun siguro, marahil, ang dahilan kung bakit galit na galit sapagkat maaaring na hinuha ni Vice President Sara Duterte na may hindi magandang balak mm-hmm. sa kanyang chief of staff na si Attorney Zulaika Lopez dahil pinipilit siyang mabuti na ilipat sa Bureau of Correctional. Ayan. Kaya doon, nagkaroon naman ng basihan ang depensa kung bakit nakapagsalita ang ating Vice President Sara Duterte dahil sa kanyang simpatiya o awa sa kanyang chief of staff mm. na baka maaaring pinagbabalakan na patayin, mm. di ba?
1: Inimatay pa nga yun, ang gabi na yun.
0: Kaya, hindi nating maialis na dala ng emosyon, dala ng galit dahil yes. sa ginawa. Ha? Bakit sa 10 oras ng gabi, ang haba ng oras, 24 oras, di ba? Mm. Bakit sa 10 oras ng gabi ninyo pipilitin ha, na ilipat sa Women's Correctional?
1: Yes.
0: Oh, di ba? Kaya siyempre, magagalit ka. Diyan nakita natin yung tunay na pagmamalasakit ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga staff. Mm-hmm. Di ba?
1: Sinamahan na nga niya doon eh, para sigurado.
0: Sus Mariano, ano ba naman itong nangyayari sa ating bansa? Ano ang nangyayari sa mga otoridad sa ating gobyerno? Yan ba ay dahil lamang sa ayaw ninyong malantad ang katotohanan? Kung paano nyo pinatatakbo? Kung anong uri ng governance meron tayo sa kasalukuyan? Diba?
1: Yes.
0: Dinadaan sa karahasan? Dinadaan sa pananakot, dinadaan sa pressure. Ano nga ba ang nangyari, di ba? Yung sinasabi nga na BJMP, mm-hmm. di ba? Bong Revilla, nakakulong na. Jinggoy Estrada, Jay, nakakulong na. Marcoleta, nakakulong na nung isang araw, mm-hmm. di ba? Pero hindi po yan inaresto. Siya ay kusang sumuko. Kasama po si Mike Defensor mm-hmm. na kung saan nagpaalam pa sa kanyang anak.
1: Yes.
0: Kita na ninyo yung pagmamahal ng magulang sa kanyang mga anak, di ba?
1: Yes.
0: O na nasa panganib na ng pagsuko dahil yan ang dinidikta ng ating batas dahil sinihibin na sa kanila yung warrant of arrest, di ba?
1: Yes.
0: O pero hindi sila inaresto, sila ay kusang sumuko at dumiretso sila sa Sandigan Bayan para humiling ng motion to quash o pansamantalang pagpapatigil sa pag ng sa warrant of arrest, di ba? Pero hindi sila pinagbigyan. Agad dinirecho sila sa krame at pagkatapos ay dinala na kung saan nakakulong si Senator Jinggoy Estrada. Yan, mga kaibigan. Di ba, napakasakit, Kuya Eddie. Ang sinapit ng buhay naming mga Pilipino. Yung aming mga karapatan. Yung due process na tinatawag kung kami man, kung nagkasalaman ang isang mamamayan. Mm-hmm. Di ba? Kailangan ibigay yung tamang proseso.
1: Yes.
0: At hindi basta na lamang ikukulong. O kaya, marami pong paraan eh, ha? Mm-hmm. Para i-pressure na tumigil ka sa pag-criticize sa ating gobyerno, tumigil ka kung anong gusto nilang pigilin sa paglalantad ng katotohanan na maaaring sangkot ang kanilang mga pangalan. Diba? Yes. E ngayon lumalabas na kung ating susuriin yung mga salapi ng mga nasa otoridad o nasa posisyon sa gobyerno, yung mga kaalyado, abay Jesus Mar Joseph, biglang-bigla, from millionaire to billionaire. Di ba?
1: Yes.
0: Si Ombudsman,
1: bigla rin.
0: Bigla rin lumaki.
1: Yes.
0: Yung kanyang sal-en, yes, at yung kanyang mga asset. Di ba? O eto na, meron na naman po tayong pag-uulat. Si Romel Madrigal, OCD Calabarzon at Prime Infrastructure Foundation nagtalakay ng partnership para sa mas matatag na disaster preparedness. Okay, Romel Madrigal, ibalita mo. Ito si Hendrik.
3: Mas paigtingin pa ang kahandaan ng mga komunidad laban sa sakuna matapos magsagawa ng pulong ang Office of Civil Defense o OCD Calabarzon at Prime Infrastructure Foundation Incorporated sa regional office ng ahensya sa Calamba City sa Laguna.
4: Pinangunahan ni OCD Calabarzon Regional Director Carlos Eduardo Alvarez III ang pagpupulong kasama mga opisyal ng foundation upang pag-usapan ang mga programang magpapalakas sa disaster risk reduction at emergency preparedness. Kabilang sa mga tinalakay ang pagsasagawa ng iba't ibang capacity building activities, specialized disaster response training at iba pang programa na magpapahusay sa kakayahan ng mga tauhan sa pagtugon sa kalamidad at iba pang emergency. Napag-usapan din ang posibilidad ng nagmagkasanib na pagsasanay, pagpapalitan ng kaalaman at iba pang strategic partnership na magpapalakas sa koordinasyon ng pampubliko at pribadong sektor sa larangan ng disaster mitigation, preparedness, response at resilience. Ayon sa OCD Calabarzon, ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap na makabuo ng mas ligtas, mas handa at mas matatag na komunidad sa buong rehiyon ng Calabarzon sa pamamagitan ng mas malawak na ugnayan ng pamahalaan at pribadong sektor. Ako si Romel Madrigal, nagugulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Masabihin mo diyan. Okay, maraming salamat Romel Madrigal, ha? At tatawagan po natin o patatawagin natin si Father Hendrix Haven. Naka-ready na raw po siya para sa isang pakikipanayan po dito sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. O maaaring tawagan din naman ng ating tech si Father Hendrix Haven o Haven eh. Haven, mga kaibigan. O, oh, yan. O, oh, ito na. Ito. Ito number, o. Oh. Pabigay mo sa kanya. Okay. At medyo, yan, mga kaibigan, yung ating pong sinasabi. Ha? O, oh, mga tahimik po. Ang Itbulaga, medyo, isang beses lang yata, nagtanong, Risa Honteveros, eh, puro pampinali ang kanyang mga tanong. Ha? Si Robin Padilla, ha? Maganda rin ang sinabi, mga kaibigan. Pero kahit pa ano ang sabihin natin, hindi po maganda ang nangyayari sa bansa. Kaya ito pong testigo na si Kalilong, ha? Isa raw po itong NBI, ha? Mukhang tila hindi po isang totoong testigo. Maring ito po ay nabigyan ng script na rehearse. Ah, ganyan naman talaga eh. Pag bago mag-trial, nagkakaroon ng rehearsal ang abogado at ang kliyente, para alam ang sasabihin. Kaya yung kanyang ipinakita na video na sinasabi niya ay kanyang inedit o pinag-aralan, siyang lumabas din na ebidensya ng depensa kung bakit nakapagsalita ng hindi maganda ang ating Vice President Sara Duterte, na maaaring isa rin pag-alo o pag tinatawag na pagbibigay ng comfort sa damdamin ni Attorney Zulaika Lopez, na talaga namang nanindim at nag-iiyak dahil sa ginawa sa kanya ng mga ilan na gusto ay ilipat siya sa kulungan ng mga babae o sa Bureau of Correctional. Kaya sa ating pong mga Pilipino, dapat po ay mag-isip-isip na tayo.
1: Yes.
0: Hindi po nating hinihiling na tayo ay mag-alsa, sapagkat yan po ay labag sa ating batas.
1: Yes.
0: Pero meron po tayong kakapanayamin, si Father Hendricks. Na ngayon ay nasa linya. Ready na?
1: Okay na po.
0: Magandang umaga, Father Hendricks.
1: Ano po, Father Hendricks?
5: Magandang
0: okay. Magandang umaga po, Father.
5: Magandang umaga, Tita Carmen.
0: Opo. Salamat po at binigyan ng kapinang pagkakataon na kayo po ay nakausap. Opo.
5: Maraming Tita Carmen, maraming controversial
0: opo,
5: na mga tao na I am associated.
0: Yes,
5: mga kaya, nakasama ko.
0: Opo, kaya nga po kayo.
5: Kagaya ni
0: nakapanayamin.
5: Robert Reyes, ni Ronald Llamas.
0: Kasama nila. Okay, opo. Ano pong masasabi ninyo?
5: Nais kong mag-react dun sa sinabi ni Robert Reyes, na pag ibinoto si Sara ay magkakaroon ay ang karanasan ko nung ako'y nasa Benavista Quezon na Warzone, ako'y kumukuha ng parishioner ko na punong-puno ng saksak bago'y nilalagay patay ng militar doon sa munisipyo. So, hindi lamang yon yung mga asa-asawa nila.
0: Okay, Father, humihina yata ang internet over.
5: Kaya yung reign of terror na binabanggit ni ay mas matindi ang reign of terror ngayon. Ang kahirapan, ang kagutuman ay palasak ngayon.
0: Father, pakihinaan kaya po yung inyong monitor. Nagpipeedback kaya hindi kayo maintindihan. Pakihinaan lang po yung inyong monitor.
5: Ay, hinaan mo nga, Neris yan. Nagpipeedback daw eh.
0: Oo, may feedback, kaya hindi kayo naiintindihan.
5: Yan, pinatay na.
0: O, salamat.
5: nandito ako eh.
0: Sige,
5: dahil
0: po.
5: Si Robert, nasa kapatagan yan. Si Father Hendricks, nasa kabundukan. kaya matindi ang karanasan ko. Ngayon, yung sinasabi niya na reign of terror, ay mas matindi ang kahirapan ngayon. Matindi ang mga violation ngayon. Lalo na nang magsama ang Ombudsman, ang DOJ, ang NBI, all are under Executive Department. di ko malaman kung anong nangyari. Dahil si Robert ay kasama ko sa Partido Demokratiko Sosyalista ng Pilipinas. Ay maraming mga kaganapan ngayon, kagaya ng involved ka, Tita Carmen, sa mga OFW, ay ang mga seafarers ay naapektuhan Seafarers Act na ginawa ngayon. So maraming mga pagdurusa maging sa OFW. Hindi lamang ang reaction ko ay doon sa reign of terror. Ang reaction ko pa rin ay doon sa sinabi ng Paris Priest ng Immaculeon sa Cubao na ginagawa ng mga taga-Congress ay tinig ng Diyos. Vox populi raw yun. Palagay Banyot, Tita Carmen, Vox populi yun. Samantalang sila ay involved sa graft and corruption, doon sa flood control, doon sa maleta delivery at marami pang iba. Ay yung nangyari sa government corporation, kagaya ng PDIC, kagaya ng Central Bank na ay binenta yung 25 toneladang ginto, ang PDIC fund na yan ay para sa panagot kung sakasakal magsara ang bangko, ang Maharlika Fund, ang PhilHealth Fund, ang GSIS Fund, ay hindi ito napapansin ni Robert Reyes at hindi rin napapansin ng ibang kapariyan. So ano nang nangyayari ngayon? Yung issue ng circumvention of the law or bending of the law ay palasak ngayon maging sa Senate, maging sa DOJ. Bending the law, samantalang alam nila na Duralex Sedlex ang batas ay batas at mananatili at enforceable hanggat hindi binabago sa pamamagitan ng tamang procedure, kagaya ng amendment sa pamamagitan ng Kongreso.
0: Okay, nawala.
5: Legislation. Pero sila sasabihin ang Senate ay pwedeng mag-promulgate ng law. Yung contestable issue na hindi naman contestable na two-thirds ng all member of Senate ay di ba ang two-thirds ay 16. Ang nakalagay ay all. Ay pinag-aralan namin sa logic.
0: Kahit po
5: all is universal affairs. Therefore, walang qualification kung nakakalabos o nagtatago kung sino man ang senador.
0: Bilang
5: walang
0: pa rin yun.
5: Qualification. Bilang ay, pa rin. Therefore, oh. It is It is predicable sa lahat ng senador, maging ano man ang estado nila, maliban na lang kung patay o kaya pinalitan.
0: Resign, okay.
5: So therefore, yung bending of the law ay malayo yon. That is interpreting the law beyond its literal sense or sensus literalis. What they are doing is beyond literal sense. Ang kanilang, if the letter of the law is clear, hindi mo dapat i-bend yan. So, pasensya na, Tita Carmen, dahil sa kitang-kita ko ang lagay ng mga manggagawa. Hindi ako sa loob ng 45 years kong pagkapare, ay, at mga kasama ko, I would like to congratulate whatever their involvement or apostolates are. Ay, kasama ko si Willie Andre, kami, si Jodoral, Rene Pareja, apat kami. Pero nandun pa rin. So kami ni Robert Reyes, ni Ronald Lamas, ang follower of socialist democracy. Kaya, awan ko kung ano ang nangyayari sa kanila. Hindi ko alam. Pero sa ganang akin, ay ang kahirapan ngayon ay talamak. It is more reign of terror yung nangyayari ngayon.
0: Eh, hindi po ba, Father? Kailangan na yun sa sambay ng Pilipino na tayo ay magsalita, tumutol,
5: oo,
0: at manindigan ng naayon sa ating saligang batas.
5: Tita Carmen, huwag namang sabihin ng mga nag-consecrate doon sa mga taga-Congress. Nag-consecrate, binasbasan nila. At sinabi na sana ay ma-impeach si Sara Duterte. At yun ay tinig ng Diyos. Vox Populi? Vox Populi ba yun? Samantalang yung binabasbasan nila ay involved. Maraming involved sa korupsyon. Involved sa blood control na iskandalo. So, I am ang consecration mo ay hindi mo dapat kinoconsecrate ang evil doers.
0: Okay, Father. Maraming salamat po. Sa iyong pagbahagi.
5: Okay. Tita Carmen,
0: opo.
5: The end does not justify the means.
0: Opo.
5: Very basic yan.
0: Opo, from time to time, tatawagan ko kayo, Father.
5: Okay. Thank you, Tita Carmen.
0: Okay po.
1: Salamat po, Father Hendricks.
0: Yan, si Father Hendricks, ha? Nakasama niya pala si Llamas.
1: At saka si Father Robert Reyes.
0: At saka Robert Reyes, running mga priest. Sosyalista. Ha? Eh, alam ko, pag sosyalista.
1: Sok dem sila, mga sok dem.
0: Sok dem. Socialist nga.
1: Democrat.
0: Yan nga, sinasabi ko, pagka socialist, dapat nasa gitna. Di ba? Nakikita natin, tama yung sabi ni Father Hendricks, eh. Tayo ay nasa reign of terror. Ayan lang eh, oh. Di ba? Naghahanda, sinasabi, ang Hong Kong, ha? Yung kanilang special investigation team. Di ba? Para imbestigahan yung mga sinasabing di umano ay mga ginto na naibenta. O na umabot yata sa 128 billion kung di po ako nagkakamali.
1: 25 tons eh. 25 tons.
0: Hindi,
1: pero
0: sinasabi,
1: may 30 tons pa ko dati.
0: Meron pa dati yung inano ni Noy.
1: May nauna pa.
0: Di ba? Sinasabi lang nila sa ngayon, yung sa ngayon. Pero meron pa dati na kung na...
1: In-intercept nun.
0: Pero hindi natin alam eh, yung intercept sa bibig lang. Di ba sabi, pinirint ng pera.
1: Mm.
0: Eh, yun ang tinatawag maliwanag na money laundering. Mm. Money laundering po yun. Iniuutang tayo ng iniuutang.
1: Trilyones ang naiutang na.
0: Oh, ngayon meron na naman tayong trilyon na utang na dagdag. Yes. Oh, kaya lumalabas na 18 trilyon. Higit na po ang

0: ng bayad na mga buwis na idinidikta ng gobyerno.
1: Yes.
0: Na walang kasiguruhan ng kanilang magiging mga buhay, kanilang mga magiging kinabukasan, kung sila ay makakakain pa ba o hindi, di ba?
1: Yes.
0: Eh marami na po ang mga kababayan nating namamatay sa gutom. Kaya ako po, labis-labis akong nagpapasalamat eh. Sa bawat subo mo, maalala mo na kumakain ka, paano yung mga kababayan natin na sa oras na ng pagkain, naghahanap pa sila ng pambili ng pagkain. At kung makakita man, kaunting barya, aabot pa dun sa halaga, sa taas ng mga halaga ng bilihin. Eh kayo, wala kayong problema eh. Bakit? Naibursa na ninyo eh. Yung pera na dapat ay inilaan ninyo para sa kapakanan ng taong bayan, para sa kapakanan ng bansa. Puro kayo West Philippine Sea. Anong ginagawa ninyo? Wala naman kayong ginagawang paganda. Puro hanggang bibig lamang, hanggang lip service lamang ang ibinibigay ninyo sa taong bayan. O ano ngayon ang gagawin natin dito? Ha? Sa sinasabi na Hong Kong naghahanda para imbestigahan ang nawawalang mga ginto, ang korupsyon sa bansa, o ano naman ang pakialam ng Hong Kong? Di ba? O, katulad din ng ICC. Ano ang pakialam ng ICC? Bakit hanggang ngayon hindi pa nila pinalalaya ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, samantalang sinasabi ng bagong presiding judge, Joanna Corner, na wala sa tamang proseso, hindi dumaan sa local court, walang dokumento, hinahanap dokumento kung ito ay dumaan sa local court. Wala. Diba?
1: Yes.
0: Wala rin mga ebidensya na maipakita yung mga nagpupumilit na masintensyahan ang ating dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Kaya marapat lamang na yan ay palayain na ng ICC. Kung wala rin lamang kaukulang dokumento, at maging sa Rome Statute, sinasabi, kailangan dumaan sa local court. O wala naman naipakita na dokumento na ito ay nagdaan sa local court. Kaya lamang pwede na magdala ng kaso sa ICC kung wala tayong korte.
1: Yes.
0: At kung walang, kung may digmaan.
1: Walang kakayanan.
0: Walang kakayanan, di ba?
1: Yes.
0: Then that is the time ang ICC ay pwedeng duminig sa kaso. O eh, wala naman eh. Di ba? Meron tayong working judiciary.
1: Yes.
0: Local o ang ating Korte Suprema. Buhay na buhay. Malakas, malusog.
1: Yes.
0: Di ba? O, nagpa-function. Bakit ninyo dinala sa ICC? At sinasabi, di umano, hindi rin natin alam kung totoo o hindi, na hanggang ngayon ay nagbabayad sa ICC. Ano yun? Para sa board and lodging?
1: Hindi na pwede sa Diyos dahil hindi tayo membro ng ICC.
0: Para manatili na lamang doon sa ICC? Aba, eh, hindi tama. Isang kalupitan, sobra-sobrang kalupitan na hindi nararapat sa isang katulad na dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, na balakid man sa inyong ambisyong pampolitika, ngunit nagsilbi ng tama, nagsilbi ng mabuti sa maraming bilang nating mga kababayan, lalo na po sa panahon ng kalamidad. Walang nagutom.
1: Yes.
0: Sa panahon ng kalamidad. So, kaya mahal siya ng taong bayan. Kaya hanggang ngayon, ipinakikipaglaban.

0: You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, channel DZRJ 810 AM Radio Bandido.
1: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radio Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
0: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Hindi po tayo para pagsilbihan, kung hindi para supilin ang ating mga mamamayang Pilipino para sila ay manatili sa kapangyarihan at hayahay na buhay. Ayaw nilang malantad ang katotohanan dahil yung mga umuusig sa mga naglalantad ng katotohanan, sa mga kritiko ng kasalukuyang pamahalaan o ng kasalukuyang dispensasyon ay di umano'y sangkot dito sa malawakang korupsyon ng flood control and infrastructure project at iba't iba pang mga korupsyon sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. Kaya ngayon nararamdaman natin ay magulo ang bansa.
2: Yes.
1: Don Pepot?
2: Sa mga tatawag pong bilang po namin telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa mga padala po ng mga mensahe, pakisas po sa inyo mga Facebook, ang Radio Bandido TV, nakain po yung page namin, pakilike, pakishare, pakipalo po ninyo, at nakain nyo yung palatuntunang pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan, padala nyo po yung mga mensahe sa Facebook at maging sa YouTube. Babasahin po namin ng Tita Carmen.
1: Okay. Halatang halata, ha? Na dead serious itong mga ilang nasa otoridad, ha? Para supilin ang mga kritiko. Si Senator Marculeta na ikulong na, isa sa mga masugid na naghahalungkat, nagbubuklat at naglalantad ng katotohanan sa malawakang flood control and infrastructure project. Mm-hmm. Siyang masugid eh.
2: Yes. Ha?
1: Kaya hindi pa yan sapat. Ha? Maaring meron pa silang kalawitin pero hindi nila makukuha ayon sa ilan yung tinatawag na 16 na boto mula sa 24 nating mga senador. Hindi po po pwede na hindi bilangin kahit nakakulong si Senator Jinggoy Estrada, si Marculeta, ha, si Senator Bato, ha? May bilang po yan, yes. Not unless namatay o nag-resign.
2: Mm-hmm.
1: Kaya yung boto nila ay dapat kabilang pa.
2: Present o hindi man sila present.
1: Oh.
2: All members.
1: Ang bilang po dyan, 24.
2: Yes.
1: Maliwanag, dating Chief Justice Davide na isa sa lumikha ng 1987 Constitution, nagsasabi, hindi pwedeng ibahin ang sa ating ang sinasabi ng ating saligang batas. Kailangan sundin 2/3 of the 24 senators.
2: Yes.
1: And that is equal to 16 votes.
2: Mm-hmm.
1: Walang bawas, walang dagdag, yes, mga kaibigan. Kaya pinipilit, ha, na hatakin kung may mahatak pa. Sana naman manindigan, ha, itong ating mga natitira na opposition senators, ha, o minority senators, dahil ngayon sila na ang lalabas na opposition, eh.
2: Mm.
1: Oh, kaya dapat po manindigan kayo, alang-alang sa kapakanan ng taong bayan na siya pong nagdurusa, nagsasakripisyo dito sa mga nangyayari sa ating bansa. Si Chona Yu may pag-uulat, koleksyon ng GOCC sa 4 na taon, papalo sa 501 billion. Abay ka lahat ng trillion. Okay, Chona Yu, ibalita mo.
3: Kumpiyansa ang palasyo ng Malacanang, napapalo sa 501 billion pesos ang kabuang makukulektang dibidendo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa mga government-owned and controlled corporations pagsapit ng katapusan ng 2026. Ayon sa Department of Finance, 31.15% na mas mataas ito kaysa sa 382 billion pesos na nakolekta ng nakaraang administrasyon. Para sa 2026, umabot sa kabuuang 147 billion pesos ang dibidendo mula sa 50 na GOCCs, kung saan 140 billion na ang aktual na nakolekta hanggang July 8, 2026. Ang natitirang halaga ay inaasahang makukolekta bago matapos ang Disyembre ng taong ito. Batay sa talaan ng DOF sa paghahambing ng dividend collection ng bawat administrasyon, ang 382 billion pesos na kabuuang dibidendo na nakolekta sa ilalim ng Administrasyong Duterte ay may taunang average na 663.7 billion pesos. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ang pagdiriwang ng GOCC's Days sa Malacanang, isang taunang pagtitipon na nagbibigay pugay sa mahalagang kontribusyon ng mga GOCC sa pamamagitan ng kanilang dividend remittances at suporta sa pambansang kaunlaran. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you very much, Chona Yu. Eh, mabuti pa kayo, eh. Ha, nagagawa pa ninyo na magtipon-tipon, magparty-party. Eh, ang taong bayan, gutom.
2: Mm.
1: Ha? Kaya, yung sinasabi nga, yung pagtataas ng sweldo, yung pamamahagi ng mga tulong-tulong, ha, na ngayon nasasaksihan natin at ibinabalita po yan ng ating masipag ring tagapag-ulat. Walang kasablay-sablay. Ulat mula sa Malacanang.
2: Mm-hmm.
1: Chona Yu, ha? Yang sinasabi nga, ngayon ay magtitipon-tipon dahil sa taunan na tawag dito na koleksyon mula sa GOCC. E paano nga naman sinasabi po ni Don Pepot, paano naman yung ibinenta ng mga GOCC, o sino na ngayon ang kumikita doon? Imbis na pinagkakakitaan, maaaring madagdagan yung sinasabi nyo, 501 billion.
2: Yes.
1: Eh kung nasa kamay pa ng ating gobyerno, baka hindi lang 501 billion, baka trillion na. Ha? Eh ito, hindi ba yung sinasabi na ibinebenta na 100 na GOCC na naman? Oh,
2: yung itong
1: si
2: FTI.
1: Itong si Finance Secretary,
4: Ralph Recto, na ngayon ay executive secretary, ang alam nito, puro 20. Benta dito, benta doon. Ah, patay na po si Boy Benta. Ito yata yung pumalit kay Boy Benta na walang alam na solusyon maliban sa magbenta. Sa halip na gamitin ang human resources,
2: yes,
4: ang lakas ng mga mamamayan Pilipino sa pamamagitan ng paglikha, di ba, ng mga trabaho, livelihood program para ang mamamayan Pilipino lahat ay kumilos.
2: Yes.
4: Nang sa ganon ay hindi tayo umaasa sa mga dayuhan na kahit anong mangyari o anumang kalamidad ang dumating sa mundo, hindi lang sa Pilipinas, sa mundo, lagi tayong nakahanda.
2: Yes.
4: Nasabi nga po ng Boy Scout, always be ready. Dahil yes, hindi natin alam kung ano ang mga susunod na maaring kaganapan o mangyari. O, di ba?
2: Yes.
4: O, kayo lang ang nakahanda. Sapagkat ang mga salapi nitong mga ilan na sinasabi, bilyona. Wala nang milyonaryong congressman sa ngayon. Dahil anong sabi? 90%?
2: 90%. Halos involved.
4: Congressman o sa mga nasa gobyerno. Di ba? Yung mayaman, mabuti na lamang may natitira pa ngayong Alan Peter Cayetano na nakikipaglaban. Eh, meron nga tayong Senate President, parang dekorasyon lang doon, parang assistant, parang security. Ewan ko ba nang ibinoto nila na presiding judge na si Chis Escudero. Ayan, ngayon ginawa niyo pang presiding judge, hindi ba sinasabi, who does not pay? Kasama ni Joel Villanueva, na para iligtas yung kanika nilang mga sarili, si Joel Villanueva, hindi lang ang kanyang sarili, kundi pati ang kanyang ama. Di ba na si Pastor, naku, Sus Mario Josep, Eddie Villanueva. Okay, papasukin natin ang ulat ni Jojo Sikat, Senator Judge Alan Cayetano, pinuna ang pamamaraan ng isinasagawang investigasyon ng NBI sa pagbabanta ni Vice President Sara kay PBBM Lutong Macau. Jojo Sikat, ibalita mo.
5: Pinuna ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang ginawang pamamaraan o proseso ng sinagawang investigasyon ni NBI Cybercrime Investigation Assessment Center Senior Agent Jan Mark Kalilong sa ginawang pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at Acting House Speaker Martin Romualdez sa kanyang online press conference noong November 23, 2024. Sa ikatlong araw ng paglilitis ng impeachment court, kinuwestiyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano si NBI Agent Kalilong kung ikinukonsidera ba nila na tanungin sa kanilang investigasyon ang Presidential Security Group kung may banta sa buhay ng Pangulo matapos ang sinasabing pagbabanta ni PP Sara. Paliwanag ni Cayetano, ang PSG ang talagang unang ahensya na nag-iimbestiga kung may banta sa buhay ng Pangulo at Vice Presidente at sila ang nakakaalam nito tulad aniya sa Estados Unidos na Secret Service ang nangangalaga sa Pangulo ng Amerika. Katwira ni Kalilong na bukod sa pag-iimbestiga nila sa video ng pagbabanta ng Vice Presidente sa Pangulo, kinumpirma na rin aniya ng National Security Council na mayroong pagbabanta sa Pangulo. Subalit naninindigan si Cayetano dapat una muna nilang inalam kung may talagang pagbabanta sa buhay ng Pangulo sa Presidential Security Group dahil sila ang unang nakakaalam nito. Kinawestiyon din ni Cayetano ang bahagi ng pagbabanta ni BP Sara na kapag namatay ako, patayin mo ang Pangulo, First Lady at House Speaker na aniyay maituturing na conditional threat. Tanong ni Senator Judge Alan kay NBI Agent Kalilong kung ikinukonsidera ba nila na conditional threat ang banta ng Vice Presidente dahil sa kapag siya ay pinatay, doon lamang gagawin ang banta nito. At dahil sa buhay pa ito, walang maituturing na banta sa buhay ng Pangulo.
6: Ito yung sinabi niya na pag pinatay ako.
7: Yes.
6: But what I'm saying is that in your reports, did you characterize it as a conditional threat? Kasi kung hindi naman siya pinatay, the logical implication is that there's no threat again.
5: Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandero TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Alam mo, hindi natin sa kinakatigan si Senator Alang Peter Cayetano.
2: Mm.
4: Tama yung kanyang analysis.
2: Mm.
4: Yung kapag buhay pa.
2: Yes.
4: Hindi pa nangyayari. So, wala yung banta.
2: Mm.
4: Di ba? Kapag, di ba?
2: Yes.
4: Napatay ako.
2: Mm.
4: Nagsabi na ako.
2: Mm. Nagbirin siya.
4: Oo.
2: Kung mapapatay siya, papatayin siya.
4: Buhay pa. So, wala yung banta.
2: Mm.
4: Di ba? Kaya ito pong testigong si Kalilong, hindi rin niya alam eh.
2: Mm.
4: Yung nilalaman, yung buong nilalaman ng video. Diba? Yung ipinakita po na video na bahagi lamang na nagsasalita ay yung banta ng ating Vice President Sara Duterte.
2: Mm.
4: Pero kung ipinakita yung bahagi rin ni, na nag-uumiyak si Attorney Zulaika Lopez habang nagsusumbong kay Vice President Sara Duterte. Nakita naman natin halata yung kamay ni Vice President na humahagod.
2: Mm.
4: Ang lalaki ng pagkatinamaan ka ng isang bigwas nun. Anad ko. Diba?
2: Mm.
4: Kaya talagang...
2: Yun yung konteksto nun.
4: Doon
2: nagsimula ang lahat eh.
4: Oo. Kaya yun po, ha? Kaya hindi natin maituturing noong pa sinasabi na po natin dito sa ating palatuntunan eh.
2: Mm.
4: Yan ay kung patay na siya.
2: Yes.
4: Yung may banta, yung kanya, habilin lang eh, lumalabas eh. Kapag ako ay napatay. Oh.
2: Kaya yung sinasabi ng prosecution ng opening nila na ngayon sa nakakita isang vice presidente, magpapatay para makaupo. Eh sinabi, magpatay na, paano maupo kung namatay na siya?
4: Alam nyo, yung mga sinasabi nyo, yun ay pagkondisyon sa utak ng ating mga kababayan ng ating Vice President Sara Duterte ay talagang nagbanta at mayroong hindi magandang iniisip.
2: Mm.
4: Pero ang kay Vice President Sara Duterte, kung ating nanamnamin, pag-aaralan yung kanyang sinasabi ninyong banta, eh hindi po maituturing na banta dahil hanggang ngayon buhay pa siya eh, di ba?
2: Reaction yun, emotional reaction lang sa sitwasyon.
4: Kaya, yan, mga kaibigan, dumalabas pati ngayon na tila fake na witness eh.
2: Mm.
4: Na tila kinuruan lang eh. Itong sinasabing testigo na si Kalilong.
2: Mm.
4: Oh, kaya nga, yung video na sinasabi niya, tinanong siya kung ano yung kanyang background eh, di ba? Oh.
2: Gano'ng expert siya talaga, expertise niya. Eh, 2 weeks siya nag-training, sabi niya.
4: 2 weeks? Nakuha mo na. Aray ko, Sus Mariano, oo. Ano ba yan? 3 buwan, ha? Na 3 buwan ng paso ang kontrata, ha? Ng flood control project. Pero nananatili daw pong nakatiwang-wang diyan sa Valenzuela. Ayan. At ito raw pong kontratang ito ay ibinigay kay Maynard Ngu.
2: Ngu.
4: Ano ba? Maynard Ngu. Ayan, pati nguso mo naka-ngu. Ayan, Maynard Ngu. Yung may-ari ba ito ng Cherry Mobile?
2: Hindi ko maalala. Pero naging Envoy yata. Envoy sa China yata.
4: Yata ang may-ari ng Cherry Mobile at 160 million. Ang ibinigay di umano kay Cheese Escudero. Yan. Pero ito ay pinasubcontract pala dahil tinanong yung mga gumagawa kung sila ay gaano katagal na manggagawa ng ano ba yung sinasabing contracting ano firm, mm-hmm. di ba? Eh sinabi, hindi po kami nagtatrabaho dyan. Kami po ay trabahador ng nag-subcontract ng project. Mm-hmm. Ayan.
2: Eh, hanggang hindi matapos-tapos.
4: Jesus Mariano, garapong walang asukal. Hay, naku. Ito yung sinasabi po natin na na headline sa Taiwan. Taiwan News po. Ha, bagamat hindi po ito kumpirmado pa. Hindi pa ito napapatunayan. Pero sinasabi na di umano, headline daw po sa Taiwan News. Sana may mag-imbestiga. Kung totoo nga. Na may sinasabi na money laundering. Oh, di ba?
2: Yes.
4: Na 560 tons of gold na nagkakahalaga daw po ito ng $128 billion.
2: Mm-hmm.
4: Ang laki naman nun. Magkano yun? Kwentahin mo nga. Tama ba ito? Mm-hmm. Kaya inihahanda daw po di umano ang Special Investigation Team. Bakit hindi ombudsman?
2: Mm-hmm.
4: Busy po ang ombudsman. Ha? Dapat ombudsman po natin ang mag-imbestiga,
2: yes,
4: dito sa issue na ito kung gaano katotoo. Mm-hmm. Diba?
2: Yung central bank natin.
4: Kumakalat na tayo at ang sama po ng refleksyon nito, mm-hmm, sa ating mga Pilipino na katulad ng sinasabi ko. Kaya ako rin, hindi po ako sang-ayon doon sa ginawang pag-demonstrate o pag-rally laban sa ating dating sa ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Canada.
2: Mm-hmm.
4: Sapagkat ang anuman sama ng ating Pangulo, refleksyon po nating lahat yan ng mga Pilipino.
2: Yes.
4: Inilalabas pa natin yung baho, parang yung, di ba yung nag-aaway kayo?
2: Aaway pamilya.
4: Aaway pamilya. Tapos ilalabas mo sa kapitbahay mo. Ichichismis ka ngayon ng kapitbahay mo. Di ba? Hindi po yun inilalabas sa loob ng tahanan.
2: Mm-hmm.
4: Dapat internal lang.
2: Yes.
4: Pero wala tayong magagawa eh. Galit yung
2: galit
4: mga OFWs eh.
2: Mm-hmm.
4: Hindi na natin kayang pigilan pagka galit.
2: Yes.
4: Kaya, kaya nakakaano eh, nakakasakit po ng loob.
2: Nakakalungkot, nakakahiya.
4: Nakakalungkot sapagkat kasama po tayo sa napapahiya na sinasabi nga ng tumawag sa akin sa taga OFW sa Taiwan,
2: mm-hmm,
4: na kami rin po rito naapektuhan.
2: Yes.
4: Nahihiya kami sa aming mga employer.
2: Mm-hmm.
4: Pagka kami ay binibiro o kaya ay sinasabihan na parang tuloy nawawalan din ang tiwala sa amin.
2: Yes.
4: Na parang lahat ng mga Pilipino kawatan.
2: Mm-hmm.
4: Parang lahat ng Pilipino corrupt. Wala tayong magagawa. Yan ang
2: imahe na i-project. Yes.
4: Sa ibang bansa.
2: Mm-hmm.
4: Katulad din yan nung panahon ng kanyang ama.
2: Yes. Mm-hmm.
4: Na halos sinubarang kami. Nung
2: nakahiwalay, mga Pilipino.
4: Oo, nung kami nasa Hawaii, nung pumunta kami sa immigration sa Hawaii,
2: mm-hmm,
4: paglabas nila, magkasama doon sila, si Rod Navarro, si Ducky Paredes,
2: mm-hmm,
4: at saka sino pa ba yung kasama. Halos subaran sila, kinakapkapan sila talaga eh.
2: Mm-hmm.
4: Halos brief na lang ang ititira. Ganun din yung mga babae, kinakapkapan. Dahil ang impresyon noon, magnanakaw ang mga Pilipino. Ngayon, ganyan na naman ba?
2: Mm. Kaya nagpapalit ng dolyar sa Norway, di ba? Sabi, huwag dito, sa labas na lang kasi. Baka,
4: oo, ayaw palitan.
2: Ayaw palitan.
4: Dahil baka fake.
2: Tsaka baka galing sa corruption.
4: Diyos ko, di ba? Bala ko pa naman umalis. Parang
2: nagbabanturot.
4: Nagbabanturot na tayong umalis. Baka masasaba ka lang naman. Bibili ka, babayad mo. Ay, papapalit mo yung pera mo.
2: Mm.
4: Kasi minsan doon ako nagpapalit mismo, doon sa
2: airport na.
4: Airport nila. O kaya doon mismo sa nagtitinda.
2: Mm.
4: Minsan may nagpapalit eh.
2: Yes.
4: Kaya nakakahiya. Baka biglang, hindi mo namin tatanggap.
2: Yung kakalasan na ibang babayad natin, ganun eh.
4: Ay, naku, so, mga kaibigan. Kaya tuloy, itong si Robin Padilla, Senator Robin Padilla, hiningi po yung credential nitong si Kalilong eh. Mm. Ha? Na NBI. Ano siya? NBI daw. Mm. Ha? O eh. Naku, Sus Mariano Garapon. Ang hiling nila magpresenta ng mga ganun, no? Katulad si, sino ba yung si Bicoy? Mm. Si Las Cañas, Matubato. Sino pa yung isa? Na Madriaga. Mm. O, di ba? Puro mga fake witness eh. Di ba?
2: Si Trillanes, magiging witness din.
4: Oh, hindi, si Trillanes. Kaya kinuha nilang witness yan para matanong. Kasi hindi nila matatanong yan doon sa, kung nasa campus yan ng kabila. Mm. Di ba? Ngayon, doon sa kanila, pwede lang i-cross-exam. Mm. Di ba? Oh, ngayon magsasabi ka ngayon, Trillanes, nakasulat yung pangalan mo, hindi ka pwede burahin.
2: Mm. Makakross ka din.
4: Okay, babasa na po tayo. Aba, meron tayong pag-uulat. Digital classroom pinalakas. 10 bagong computer hatid sa mga young scientists ng San Pedro, Laguna. Ang galing ng Laguna. Mm. Ang gaganda ng kanilang mga project na ibinabalita nitong si Romel Madrigal. Mm. Okay, Romel Madrigal, ibalita mo.
7: Isang malaking tulong sa kinabukasan ng mga kabataang San Pedroñan ang dumating matapos ipagkaloob ang 10 bagong computer units sa San Pedro Central Elementary School para sa mga mag-aral ng Special Science Class o SSC Grade 6. Pinangunahan ni Congresswoman Ann Matibag, katuwang ang Department of Information and Communication Technology, ang programang naglalayong palakasin ang digital learning at ihanda ang mga estudyante sa mabilis na pag-unlad ng teknolohiya. Sa pamamagitan ng mga bagong computer, mas mapapahusay ang kanilang kaalaman sa computer literacy research at iba pang digital skills na mahalaga sa makabagong sistema ng edukasyon. Ayon sa tagapagtaguyod ng programa, ang pamumuhunan ng edukasyon ay pamumuhunan din sa kinabukasan ng bawat kabataan. Sa pagtutulungan ng pamahalaan ng DICT, mas maraming oportunidad ang mabubuksan para sa mga batang nangangarap na maging mga susunod na siyentipiko, inhinyero at mga lider ng bansa. Sa mensahe ni Congresswoman Matibag sa programa, kapag mas matatag ang digital learning, mas matatag din ang kinabukasan ng kabataang San Pedroñan. Ako, si Romel Madrigal, nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Okay, thank you very much. Romel Madrigal, babasa na po tayo. Okay, basa na.
2: Mula kay Sir George Cabal, good morning to all.
4: Okay, from John Observer, magandang umaga po sa inyong dalawa, listening from Bulacan. Salamat, John. Totoo namang may banta na papatayin si Vice President Sara noon, lalo na noong magkaroon ng regidon o pagpapalit ng kanyang mga close-in security escort.
2: Mm-hmm. Mula ka sa Randy Santisas, listening. Thank you po.
4: Kaya inunahan na niya na pag napatay siya, may gaganti para sa kanya. Kaya doon natigil ang banta sa Vice President. Mm. Oo, siyempre, alam na nila eh. Mm. Di ba? O sige.
2: Mula naman kay Sir Rico Casio, magandang morning mga kabandido at sa inyong dalawa, Tita Carmen at Sir James.
4: Sabi ni Jaime Samoya Bernante, good job. Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, NCR, pukaw na mo, gising. Great morning, sabi ni Jaime Samoya Bernante. Strike 2 na si Senator Risa Hontiveros. Mga tanong niya, puro sabaw. Walang laman.
2: Wala naman kay Sir Angelo Redaha. Thankful Thursday morning, kabandido Tita Carmen at Kuya James. Bukas, Quiapo Day na. Makulimlim na sa Malolos.
4: Mabuti ang pinaalala tayo sa ating puro simbe. Mm. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, pag ganon ang Hong Kong mag-iimbestiga tungkol sa ginto, parang insulto sa ating bansa, e gumagana naman ang ating justice system. Bakit ibang bansa ang mag-iimbestiga? Mm. Oo nga, hindi kumikilos yung ating ombudsman eh. Ang binabantayan, kung sino yung ipakukulong na kalaban sa politika. Mr. Ombudsman, baguhin nyo naman ang style dahil hindi po habang panahon kayo ang mag-ombudsman, di ba? E baka dumating ang panahon, bumuwelta sa inyo ang panahon, di ba?
2: Yes.
4: Okay, sabi ni Rick Orasyon, ang witness nilang si NBI agent daw ay sablay agad ang kanyang testimonya.
2: Sabi ni Ma'am Luz Biminda o Santa Maria, good day yan po.
4: Sabi ni Rick Orasyon, si Ante Cholera, sino ba yung Ante? Claire, hindi Cholera, gusto daw ipapadeport daw ang mga Pilipino OFW na tumawag kay Ante Cholera na tsaka. Anti-tetanus ang mga immigrants at refugees sa Canada ay protected ng kanilang immigration asan naman do. Hindi sila basta-basta mapapadeport, not unless nakagawa sila ng mga crimes like espionage at pamimeke ng mga documents. Kaya wag balat sibuyas. Ako. Sige.
2: Mula naman kay Ma'am Mercy Fernandez Narciso. Good morning, Madam Carmen, Sir James.
4: Mabatiin ko lang, magandang umaga. Si Tess Amansek.
2: Good morning po, Tita Tess.
4: Sana ang pangako ay hindi mapapako. Yes. Kailangan marunong tayong tumupad sa ating mga pangako at hindi pangako na napapako. Sige, sabi ni Rick. Ano to? Ay, Ms. Amoya Bernante, ang meaning pala ng BJMP, Jinggoy, Marculeta, Bato, ang PC, yun siyang abangan. Yung nga po ang abangan eh. Pwedeng Pinky, pwedeng Padilla. Ha? Pero ako, mas nakakalamang Padilla yan. Ang Pinky kasi, kaalyado yan eh. Ha? Sige.
2: Mula kay Sir Boyd Velasco, magandang umaga po.
4: Sabi ni Rick Orasyon, kahit mag-sirko-sirko pa si Jumping Jack, wala nang halaga kasi ala nang naniniwala sa kanya. Alam na ng buong mundo ang nakawan sa kaban ng bayan at isa si Jumping Jack ang sangkot. Ang sabi ni Tambalusyos, mukhang naglalaglagan eh. Mukhang si Tambalusyos sa kampo naman ng ehekutibo, ang tinuturo, yes. Si Tambalusyos, dahil wala naman pong makalalabas sa Kongreso nang hindi alam ng Speaker of the House na siyang may control o may power of the purse.
2: Yes.
4: Sila po yung naglalaan eh. At ang pipirma dyan, siyempre, ang Speaker of the House, di ba?
2: Yes.
4: Pero merong mas makapangyarihan sa kanya.
2: Mm-hmm.
4: At yan na yung ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr.
2: Yun ang final.
4: Na siya naman pong lumalagda dyan sa Baikam para maging GAA.
2: Yes.
4: Sige.
2: Mula kay Ma'am Cindy Cruz. Oh, meron na po. Good morning, Ma'am Cindy.
4: Yeah. Sabi niya, hi, Ms. Amoya Bernante. Sa tingin niyo po, mga kabandido, ang mayayaman sa ating bansa, nagbabayad ng tamang buwis sa ating gobyerno, daming mayaman sa ating bansa, meron po mga binabayaran na pwedeng magtama para lumiit
2: yung bayarin.
4: Ang bayarin. Ha? Anong tawag dyan?
2: Yung mga auditor.
4: Auditor. Meron tinatawag.
2: Accountant.
4: Sige. Auditor, sabi ni Rick Orasyon, naka-attend lang ng isang linggong training, expert na, yun nga eh, si NBI agent. Paggawa talaga ang mga witnesses nila. Mula sa Xerox copy, ay original daw. Haha, bendero talaga. Eh di pwede na pala. Kaya yung mga nagpepeke, eh di legal na yung kanilang mga Xerox at saka yung mga pirma. Di ba pwede pala yun? Eh yung pirma, isi-Xerox mo. Eh di yung pirmang pineke, kasama na rin doon sa Xerox. O sige.
2: Gama na scam eh.
4: Meron din akong kakilalang ganyan. Sige. Sabi ko, tigilan na. Si Jojo Sikat, may pag-uulat. Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero muling pinalaalalahanan si Senator Judge Suntiveros sa pamaraan ng pagtatanong sa impeachment trial. O nga, poor ending yung kanya. Sige. Jojo Sikat.
5: Muling pinaalalahanan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero si Senator Judge Riz Ontiveros na iwasang magtanong o maghayag ng konklusyon sa paglilitis na hindi base sa ebidensyang ipinipresinta ng mga testigo. Ito ay matapos na questionin ni Ontiveros ang relevance o kahalagahan ng ginawa ng depensa sa pagpapakita ng video ni OBP Chief of Staff Attorney Sulika Lopez sa grave threat ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa ikatlong araw ng impeachment trial, ipinakita ang bahagi ng online briefing noong November 23, 2024 kung saan pinakita si Lopez na umiiyak habang sinasabi nito na balak siyang ilipat sa Women's Correctional sabay giit na hindi siya isang kriminal at mayroon ding banta sa kanyang buhay. Kung matatandaan, ipinatawag noon ng kamara si Lopez para sa investigasyon sa nilustay na confidential funds ng Office of the Vice President at dito ay pinacite in contempt ang COS. Kinuwestiyon ni Ontiveros kung ang video ni Lopez ba ang nag-udyok kay VP Sara para pagbanta ng buhay ng Pangulo at kinatigan ito na defense lawyer attorney Carlo Joaquin o CJ Narbasa. Aniya ito yung naging ugat ng reaksyon ni VP Sara dahil kinakitaan ng systematic oppression o systematicong panggigipit mula sa kamara noong magsagawa ng pagdinig ang Quad Committee ukol sa confidential funds at sa kabila ng maayos na pagsagot ni Lopez ay ipinasiting contempt at ipinakulong pa rin ng itong abogado. Tinanong din Ontiveros kung ang posisyon ba ng depensa ay palagpasin ang grave threat ng Vice Presidente kung may sapat namang dahilan kaya nagawa ang pagbabanta, pero itinanggi naman ito ni Narbasa na dahilan upang muling paalalahanan ni Escudero si Ontiveros sa pamamaraan ng pagtatanong nito patungo nga sa konklusyon ng kaso.
8: We would like to remind the Senator Judges to be cautious in making counsels for either party make conclusions of law and fact. Instead of presenting evidence through a witness they will present or through direct, cross, redirect, or recross. Because if he answers, Senator Judge Ontiveros, that would effectively place on record a conclusion of fact and law, not drawn from a witness, which they can very well do so during their closing remarks. And
5: ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ Radyo Bandino TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Basa?
2: Mula kay Mama Sally Sueño, good luck. Win, may 85 days ka pang tutunga nga dyan. Heart ka bang ka na? Baka ma-develop.
4: Edison Macasio. Morning po, Tita Carmen at James. Ano ba sabi ito? Naka-attend lang ng isang linggo. Ah, teka, ito na. Sabi ni Michael A. Manalo, gandang umaga po, Tita and Sir. Stay safe always from Las Piñas. Okay, basa.
2: Sabi naman ni Sir Carlos Sabroso, good morning, Madam Carmen, Sir James.
4: Sabi ni Teresita Cruz Agirik, naka-strike 2 na si Ontiveros. Puro sablay.
2: Sabi naman si Romeo Sunga, sa impeachment ni BP, ang daming pasikat at magkakamuka tulad ni Nadilimaw, Kapunan at Bakulaw, tatlong sisters.
4: Nagtabi-tabi pe. Nagtabi-tabi pe. Magkatabi si, sino ba yan? Si Attorney Kapunan. Katabi si Luistro. Si Dilima. Nagtabi-tabi pa kayo. Sabi ni Merle Gicomo, yung testigo nila, halatang may script. Kahit di abogado, kakaintindi. Lahat ng video ni Vice President Sara ay nasa social media.
2: Sabi Ma'am Sally Sueño, Win, sideline ka na lang sa pampasayarong jeep. Doon ka na lang sa driver, tag-aabot ng sukli. May silbi pa.
4: Ano tawag doon? Di ba mayroong ganon? Konduktor. Sabi ni Emita Bahonda, nagtataka si Pinky kung bakit si Presiding Officer Escudero na parang panik sa katotohanan at ayaw niyang magbendalo kasi 16 votes to convict ang sabi nila. Hindi po natatakot eh, kundi nanonood sa kanya buong mundo, mm-hmm. hindi lang po tayo.
2: Yes.
4: At ang kanyang ginagawa at sinasabi, eh alam ng buong mundo kung saan may pinapanigan o wala.
2: Yes.
4: Eh bilang presiding judge, dapat patas ka.
2: Mm-hmm.
4: At sa huli, kung sino talaga ang may kasalanan, base sa masusim pag-aaral, yun ang dapat magiging desisyon.
2: Yes.
4: Hindi dapat nating usigin yung presiding judge.
2: Mm.
4: Eh kung minsan, siyempre, binigyan na ng pagkakataon yung prosecution, di ba? Mm. Yung si Attorney Litugan ba yan?
2: Ligutan. Attorney Ligutan.
4: Ligutan.
2: Tsaka si Derbasa, Attorney Derbasa. Magkabilang panig naman eh.
4: Binigyan niyang pareho, di ba? Ayos naman po ang performance ng ating presiding judge so far.
2: Mm,
4: not
2: ngayon,
4: unless baka tumawag yung mas makapangyarihan, eh magkagulo-gulo ang tabakuhan.
2: Mm.
4: Sabi ni Mercy Fernandez, blessed morning po, thank you. Sabi ni Villamor Velasco, good morning po.
2: Sabi ni Sir Rasyon, sa bagay, kung ang Xerox copy ay original na, eh malaking tipid to. Kasi kung kukuha tayo ng passport, no need na ang pagkuha ng mga original. Xerox copy lang, ayos na. Pasaway talaga ang mga nag-record itong mga actors na ito to play the role as witnesses.
4: Sabi ni Romy Yusunga, good morning madam, sir. Sabi ni Emmy Tabahonda, kahit isang taon pang mag-hearing sa impeachment sa Senado, mahirap maabot ang 16 votes to convict. Kaya ang hearing ay moro-moro lang o dakilang sarsuela. Kaya nga po patuloy na nanunungkit.
2: Mm.
4: Ha? Kung sino-sino ang pwedeng masungkit. Sari-sari kanya-kanyang offer para masungkit. Ha?
2: Mm.
4: Pero pwede pa ba yan? Dahil sa bagay ang butuhan sa huli.
2: Sa huli pa yan. Mahaba-haba pa.
4: Mm.
2: Mula kasi Romeo Ochoa, sa Amerika, bantaan mo ang Pangulo, may paglalagyan ka. Dapat yan ang tularan ng ibang bansa pag pinagbantaan, napapatayin ng Pangulo.
4: Okay, sabi ni Sally Sueño, sa dami ng problema at dami ng pasaway, wag nang magpabudol sa salitang anghel-anghelan na virus umiinom sa plato, di maayos ang Pinas ng mga kalokohan na yan. Sino ba yung umiinom sa plato? Alam ko si Kiko Pangilinan na. Di ba?
2: Mm.
4: O, sige. Traffic pe. O, sige.
2: Mula kasi Aramis sa Webernante. Bakit si Arto niligutan? Panay puro objection na lang ang ginagawa niya.
4: Sabi ni Jocelyn Ebio, Tita Carmen, kaya ginagawa nila ma-impeach si Vice President Sara, laki ng takot sila. Taob sila pagdating eleksyon, malaki hatak, Vice President Sara, ginagawa nila lahat. Eh, tumakbon Vice President eh, 32 million, mas mahigit po ng 1 million sa ating Presidente Bongbong Marcos Jr. At hindi makukuha ng ating Presidente yung 30 votes, 30 million, ano?
2: 31 million.
4: O 31 siya. Million, ha? Kung hindi sa tulong po ni Vice President Sara Duterte.
2: Mm-hmm.
4: Dahil ang Visayas at Mindanao
2: mm-hmm.
4: ay lumalabas na kanilang teritoryo.
2: Yes.
4: Oh, sige.
2: Mula kasi Ma'am Sally Sueño, Win, magbaon ka ng isang sakong butong pakwan. May 87 days ka pa dyan eh, na steady ka lang dyan. Ilang million lang naman ang sweldo mo, kakatunga nga mo dyan. Panis na laway, talaga naman kakapalan lang ng mukha yan.
4: Maraming salamat dun sa nagbigay sa akin ng langka. Bala ko pa naman, yung mga buto, ilalaga eh, hindi pa hinog eh. I-o-offer ko sana kay Senate President Win Gatchelian. Sabi, lalagyan daw ng asin bago ilaga. Para meron siyang makutkot. Habang siya ay nakikinig. Nakikinig naman siya.
2: Attentive na
4: at
2: yan.
4: At ngayon tira may sinusulat na siya.
2: Nagja-jot
4: notes na po itong si Senate President Win Gatchelian. Pero kung ako si Senator o Senate President Win Gatchelian, bababa ako.
2: Habang impeachment trial
4: pa. I'll give the floor sa presiding judge.
2: Mm-hmm.
4: Dahil binoto nila yan eh. Ha? Para maging presiding judge si Chief Escudero. Bababa ka muna. Pagkatapos na ng
2: Trial.
4: Balik tsaka ka ulit pumanik, ikaw na ang Senate President. Mm. Ikaw na ang may control. Mm. Eh, pinagkaisahan ninyo, binoto ninyo na presiding judge, mm, si
2: Escudero.
4: Si Escudero. Di dapat give him the floor.
2: Pabayaan na siya
4: pabayaan doon. Na siya doon, di ba? Eh, ewan ko ba, masyadong matakaw sa exposure yata itong si Senator Win Gatchelian. Pero I tell you, mahihirapan ka kung anumang posisyon ang tatakbuhan mo dahil nakita ng taong bayan na ikaw ay, hindi ko lang masabing inutil ha, hindi ko sinasabing inutil, pero may limitasyon hanggang dyan lang pala.
2: Mm.
4: Itong si Senate President na kung hindi kinatigan ito ng Malacanang, baka iba ang maging Senate President, di ba? Sige.
2: Sabi ni Ma'am Real San Pedro, good morning po, Ma'am at Sir.
4: Sabi ni si Teresita Cruz, agirin. Pero buong mundo, alam na yung nangyayari dito sa ating bansa. Kaya si Bongbong mismo ang sumisira sa ating gobyerno. Ngiti-ngiti pa nga ang walang hiya. Tila parang bakal na pagmumuka. Huwag naman. Mm. Ano po natin yan eh?
2: Presidente
4: natin. Mm. Pero siyempre, alam mo po minsan, kapag gigil na gigil ka na, ako rin minsan napapamura eh. Minsan nagagalit ka. Minsan kahit wala sa lugar, pagka, di ba, nabibigla ka na, natatangay ka na ng galit. Mm. Kaya, sabi nga, konting relax, chill, di ba?
2: Sabi ni Jeans Denzel mo, ano tita, walang legal custody ang Senate sa box ng tax record ni BP Sara, kaya binalik sa BAR.
4: Tama si Chis, di ba, ba't nila tinago pa?
2: Mm.
4: Tapos ipipresenta nila. Eh, maliwanag naman ang batas eh. May privacy law at bawal sa BIR maging sa bangko na ilabas.
2: May bank secrecy law.
4: Yung mga account,
2: yes,
4: o tawag di tax, ha,
2: tax
4: ng ating gobyerno. Mm. Ng ating mga kababayang nagbabayad ng tax. O, sige. Kasi malalaman eh. O. Wala na tayong oras, ang dami pa eh. Talagang galit ang taong bayan. Daming bigla ng ating mga messages. Okay.
2: Salamat sa Diyos. Salamat sa nila. Sabi ka mga panunod ko, James Goji, lagi mong sabi natin, pinigay niyo mabuti. Tama. God bless us all.
4: Parang gusto ko lang maniwala, kulang sa oras. Dahil nga mukhang humihigpit ang labanan at lumalabas na ang damdamin ng taong bayan. So, with that, pansamantala po tayong nagpapaalam at nagpapaalala sa lahat ng ating mga kababayan. Ingat-ingat po sa ating kalusugan. So, with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye.
9: You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: The BBC in London goes direct to DZRJ 8:10 AM with a live news update.
4: BBC News with Neil Nunes. The United States has launched new airstrikes against Iran near the Strait of Hormuz. President Trump had warned the United States would again attack Iran hard in the coming hours, clearing the ceasefire.